0: Muna mga bay maghandos nga ang tambal ra jud sa mga empleyadong gikapoy, hala resign pa ho. Apan, huwag mo resign mo, resign ta. Kapoy maning dunay trabaho, apan mas kapoy, dyan yung anay kwarta, doon may trabaho. Mo na pinakakapoy. Atong huna-unaon pag-ayo mga bay maghandos, nga kapoy maning manarbaho. Apan, usamot yun kakapoy kaluya, kung wak natay trabaho, kay wak natay kwarta. Okay, maghandos, magkat ng balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Health
2: news. D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mo'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
5: In short, Sir GP, ang thyroid gland mo'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon mm-hmm. or piliyon ra niyang iyang sunugon mm-hmm. or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
4: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Mm. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan. Nanambok na di ay ka. Hmm. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature. Hmm. Mausad ang imong metabolism. Hmm. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
5: Correct.
4: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Hmm. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Hmm. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
5: Maunay kinahanglan lang bantayan, Sir GP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila, unya tugnawon dayon.
4: Maujud, nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
5: Mm, unya constipated po sila.
4: Oh, mangutana po jud. Nganong wala man ko maniwang oy? Mm,
5: kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
4: Mauna.
5: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
4: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
5: Mm, pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapatan na. Uh-huh. Di ba usay Sir GP kapoy man mag-exercise?
4: Of course.
5: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay mong lawas. Ikaduha, inom ka dili ka init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir GP niya. Mm. Parisa ni mo og D3 Bio, dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism. Mm.
4: Aron mo taas ang core temperature.
5: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom yun og D3 Bio.
4: Yes, D3 Bio, Jod.
5: Mm, unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas ng automatic, Sir GP.
4: Ano
5: na bang nakay pindutan?
4: Parang mga na-eye switches, ano?
3: D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
4: Oho.
5: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malindanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
4: Pindoton pod nimo.
5: Oh, pindoton pod nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
4: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism dool jud sa diabetes.
5: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP?
4: Mm.
5: Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
4: Grabe sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Doc?
5: Mm.
4: Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
5: Mm. Gawas sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud ka ang ahos?
4: Yes, makatabang jud.
5: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism? matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang. Mm. Mo nay problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
4: Mm-hmm. So sa mga tao di ha, nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod gi-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mm. Mga sirs, mga ma'ams, you better take D3Bio.
5: So mag-D3Bio na. Kung naa na kini nga mga sintomas, D3Bio makatabang jud nimo. Mo nay gamit sa D3Bio over hypothyroidism.
4: Dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sam si Dr. Ramil Oy, maing lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3Bio. Ako si Mita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8. Jeez.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Okay, magandos. Gato mga takna. Og balitang showbiz. Gendos ka na ito sa Bus Abloy Vulcanizing Siap. Mubulkit sa ligid og mu-align sa yanta sino nga mga motorsiklo na imutang diha sa Minasenal Highway, Barangay Matuog Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Siap. Gaya panag-iya og idumala nila ni Jose Edison Abatan alias Bus Abloy og Maria Luisa Abatan.
1: Handos Balita. Balita.
0: Kining maong tulumanon ni Handos Balita, dungan kining inyong madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio ingon man sa Battle Radio Canlaon City. Nakita or makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan o YouTube channel ang Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Sige mga bay, bakadusa, good morning sa tanong tumakaigsunan, nga naminaw karoon sa itong katulamanon, ang Handos Balita, ikan dari sa lungsod sa Tayasan, nga tunas sa tibuok kalibutan, pinangguluhan diha nila ni Mayor Ben Barbeto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members, tanan nga mga department heads, mga empleyado sa LGU Tayasan, pinangguluhan diha nila ni HRMO to, og peso manager, Chris Meramires, Municipal Executive Private Secretary Ian Villarren, Municipal Agriculturist Marshall Taub Jr., Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jinx Suniga, og diha ni Election Officer Sir Mark Concepcion Asintista, nga always kanunay nagsunod sa tuwang atulamanon sa Handos Balita og sa mga lama sa kagahapon. At ang iha, kay doon na tayo pahibalo, alang sa tumakaigsunan nga nagplano diha nga mudalagan. Sa pagkahimo nga mga barangay officials diha sa taksa-taksa ninyo ka mga barangay. Usab kato nga mga daan da nga naglingkod na ha. Kato mga daan nga naglingkod na nga mga barangay officials sa atin mo o gorentisyon. Ito na ipahibalo ano sa namahitabo ha. At ang iyong tiyon. Kato na ipahibalo mga bay o mga gandos. Okay. Unhaw saan ipahibalo. Kaya doon na may bidisplig una dali. Doon na may miyong nag-display dire. Agikan sa itong higala diha ng atong higala ng maoy presidente po sa alumni diha sa Tayasan National High School o kasamtangan kunsyal diha sa barangay Matuog. Okay. Si kunsyal Alvin Kalumba, kauban siyang higala. Nga mo si Kapitan Nel Bobot Del Hierro. Ako naman naghigala raban na silang duha, si kunsyal Alvin o si Kapitan Nel Del Hierro. Sige, narita sa mga panawagan mga bay. Narita sa mga panawagan ng mga bay.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Public Service. Public Service.
0: Sige, pahibalo ang tanang officer sa og Batsmith Representative. Sa Bats Representative siya. Ulay mit. At ang balik yun. Kaya ito'y klaro. Gay pahibalo ang tanang officers og batch representative sa Tayasan National High School Alumni Association nga dunay gikatakdang meeting karong Sabado September 5 ugma na ni kay 4 na maron alas 8:30 sa buntag nga ipigayon diha sa Tayasan National High School Cabaret Court. Gidasig ang tanang hintungdan nga mutambong sa mga meeting aron paghisgot sa mga importanteng butang alang sa organisasyon o sa umabot nga alumni mga bagbaghandos. Gihang usab ang kooperasyon sa aktibo nga partisipasyon sa tanang officers o batch representatives. Nagpahibalo alumni president Konsyal Alvin Kalumba.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service. Balita. Public Service.

0: 9008 at Osbon 0955-413-9008. Ang nanawagan, former SB member Toto Pabugais ang tag-iya.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay. Pahibalo, gikan ni Doktora Mirasol Jing Sunyega, mga bay maghandos, o gikan ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. Pahibalo, mga bay maghandos, nga karong September 13, ang hiniusang puwersa sa East Doctors o LGU Tayasan, nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Berto, mo pahigayon o usa ka medical mission. Diha, asa niya na bilog tambulan, karong September 13, gikan sa alas 8 sa buntag, ang tod sa alas 12 sa udto. Timan eh, 300 lang ni ka mga slots or 300 ka mga pasyente ang atimanon. Mauna, tundun na d'yo yung mga sakit nga komplikado, kanang nga nanginhalan o kanang eksperto o mga spesyalista, iniwan ng higayon ang makapakonsulta. Unya ka itong mga ubog-sipon, ay rato ha, kay madala raman ito sa health center. Kato nga mga kwan ba, kato nga mga balatian nga kinahanglan yung espesyalista ka doktor ang angay nga mapakonsulta sa mga adlaw at tungkol kay espesyalista mga doktor nga mapahigayon sa pagkonsulta sa mga sakit o balatian. At tapos muna ha, unya ka itong mo abel sa mga medical mission, palista mo sino mga midwives o midwife diya sino nga mga barangay.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay mga baybaghandos, panawagan gikan gihapon ni sa Tayasan Primary Care Facility. Doon ay pagayon nga blood donation activity karong nga September 15. Okay, adlaw ng Martes diha sa Tayasan Cabaret Court. Mao na nga kamo diha mga baybaghandos, hala donar mog dugo kaysa matag tinulo sa inyo nga dugo mga baybaghandos. Makaluwas naglaing kinabuhi nato makaigsunan nga nanginhanglan og dugo ilabi na gud nga mao nga type nga mo na nga kanang magdonar dugo klase-klase man ang mga type sa dugo mo na nga donar mo para pod nga kun dunay makinhalag dugo ang inyong dugo magamit sa pagluwas sa laing kinabuhi og sa mga pagvlog pa to makatigom na mog earning sa langit. Kaya nga naman nakaluwas mo mog laing kinabuhi, inyong kinabuhi nakasumpay mog laing kinabuhi mo na nga dunay na mo earning sa langit. Kami ining nga mga pyugo hindi ka doon nagdugo, kanunay hago ang lawas, kanunay stress, away pahuway manang zero earnings pamini sa lagi taong nagway manang kamo diha. Ala kato doon ay kinakuha nga dilit na kayo nga kinagigat tinunod na niya sa inyong nga pagkuhan bita pagdunar o dugo makaluwas mo lang kinabuhi niya kinakaluwas mo lang kinabuhi sa ito pa doon na mo'y chance nga makasulod sa langit kaya nakatigo mo magbahandi. Una, naging patusabala ang kasulatan. Kung magtigo mo ka magbahandi, ayaw magpagtigo magbahandi, adrin yung yuta. Kaya nga naman, ang kanang balta, magtigo mo ang mga bahandi, kanang kwarta, o tigo mabuo ka ng mga butang, ang mga taya, kuno mukot ko. Gawa sa mga taya, doon na pa mga kawatag tulisan. Anda mo kuha sino nga bahandi. Apan, o magtigo mo magbahandi sa langit, kato, ino itong kana ba nga inuha na itong puhunan? Kaya nga naman, atong kinabuhi, ibabaw ng kalibutan, lumalabay, apan sa atong nga kamatayon, muna ginayon pa ito nga mao ang pagtuka sa laing anib sa atong kinabuhi, mao ang kinabuhing walay katapusan. Ha? Ang ngayon na patang mayong pare. Sige, arito sa laing nga pahibalo.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Sige, arito sa dugang nga mga pahibalo, mga bay og maghandos. Gikan ni Misindro. Misindro. Mindro, di kay Misindro. Gikan ni Mindro Designate by Glenn Sumanoy. Okay, pahibalo ha, para nga magpabiling hapsay og limpyo kay ang tanawon kanunay nga to ang lungsod sa Tayasan. Sunda kanunay kineto ang hustong pagbahig sa basura o hustong schedule sa paglabay sin basura. Diya sa itong mga national highway kay agiun man matag adlaw niya. Kinahanglan pud nga mahibalo mo ang Lunes unsa basuraha, Martes abot sa Domingo unsa nga mga basuraha ang kuliktahon. Okay, matag Lunes kuliktahon ang malata nga basura gamit ang green ticket niya. Unsa may naa sa malata nga basura nga pwede nga ma-

0: Daniel kanang panit sa prutas, punuan usa nga sa mga tanom or kahoy, uban ba nga mga basura nga dali nga madugta or malata. Pagka Martes, mao ni Martes ug Huwebes. Okay, duha ni ha. Martes ug Huwebes. Ang kolektahon mao kato basura nga dili na mapuslan gamit ang black ticket. Sa nang black katong itom. Sama sa mga napkins, mga diaper, ceramics, buhok, plastic bags, mga silopen, ingon man uban pang basura nga dili nagyud mapuslan or mahalin, o di na ma-recycle, o di na magamit pag-usab. Samtang matag Miyerkules, kolektahon ang dili malata. Okay, pagka Miyerkules ha, kolektahon ang dili malata. Gamit na po ang katong yellow ticket. Ano sa mga yellow? Katong dalag ba? Katong dalag mo na yellow. Lakip sa yellow, mao ito ang mga papel, clipboard, karton, pipila ka plastic, bottles. O, kanang mga putilya diyan ninyo. Puthaw, aluminum. Kining niyang hinoon, kining niyang kining mga sigun sa kaobserbahan, kining niyang mga plastic, puthaw, aluminum, bronze. Labi na kining puthaw, aluminum, bronze. Murag di na yun ipanglabay. Ipamaligya na yun na. Gani, itong milabay tuig, nagsiaw gani taon. Nabiktima ta itong mga higala rin nga mga tagi, kini nga mga metro. Gipangkawa ito ni mga bronze nga. Bronze nga metro. Namo na nga. Aron nga, ideya, aron di kawaton. Palit na lang ito nga metro nga plastik. Aron di kawaton. Huwag mga lata. Mahimo nga mapuslan pag-usap o ma-recycle. Okay na mga butang nga hinoon na yung mga bay, pwede malidik malabay kay ma-recycle man eh. Parehin na yung mga plastic bottles. Parehin na ito mag-umata. Arong nga din na ito mag-bis-bis mga bay na teknik na magamit na. Ito nga mga butilya sa kuhan. Kanang plastic, imo na siya nga sudlag tubig. Dayong kanang kanang taglob ana lansang kato nga gamay kay lansang. O di balik pa na siya kanang na may mag-agi nga tubig ana. Imo nang puno og tubig, imo na siya nga balihon. Dai butang sa punuan dia ilo aksyon lubon tong baba dito sa imong tanom maghinahina ra to magumog ra to siya hantong nga magharot ang kwan ya, dito madidalig harot amo na idea teknik muna nga to nakatunan pinagi sa mga agriculturist pod nga gitudlo mga bay kana nga makatambong tag seminar. Sige, dayon nga ma-bearness gikatag daw sab ang pagkolekta sa mga toxic dili kay relasyon ra toxic ha. O katong mga hazardous waste na gamit ang red ticket. Basta kay red ticket kuya yun na mga bay. Likado kay na mga bay ha. Lakip ini katong sobra sa nahibilin nga pintal, katong ina mga battery, adayo katong nga mga fluorescent, mga suga, o kana mga electrical nga mga devices sama sa cellphone, computer, radio, stereo o refrigerator. Ani kana yung cellphone ay makabalaka ay nagilabay kay palito na Ma'am Chichi ha. Ay lagi labay kay palito Ma'am Chichi diya sa titi miyo. Kun do na moy gubang cellphone dadares titi miyo kay palito Ma'am Chichi. Ni gawas nga mahalin yung cellphone guba. Makapa picture pa mo, makapa flex pa mo, makapa video pa mo. Tungod kay vlogger matong higala si Ma'am Chichi. Siyon niya matag Sabado, pagkulikta sa malata nga sa panimalay gihapon ni Grand Ticket. Dayong Sabado Domingo, mangulikta man sila og katong malata gihapon apan diha na sa public market o sa function hall. Netiman ijus kanunay ha. No segregation, no collection. Sa mga Bisaya anak, kung di niyo mabahig, di yun kolektahon. Kinahalang bahigon usa. Asigon sa tingin pamahayag ganyan, muti pagbahig mga bay maghandos. O niya, huwag walay ticket, samot ng di pick up on. Gano'n man nga, mahadlok mong pala ticket. Kanang ticket mga bay tag-singko rin na, patad magani tag-loto. Tarong dito maganig numero suertres tag-bainte. Pantag-singko. Sige, amo to ito nga. Pahibalo, lang pahibalo.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Sige, ato balikan. Arita sa ibabaw. So, nga, ato na balita. Ganyan, sa balitang lokal kay Tuato Dito. Ang mga importante nga mga pahibalo, mga bay o mga kahanlos. Arita ha, balik na rin sa balitang lokal kay katong ganiha uban pod wala man to kapaminaw sa tuwang balitang lokal. Narito sa balitang lokal kay baliko na to sa pagsaysay o pagpahibalo atong mahigala ni nga takna ni nga kabuntagon. Okay, ari na ta. Ari na ta sa pahibalo kabahin sa eleksyon.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay mga kandos. Pahibalo, ang lokal nga paggagamhanan sa tayasan ubos sa pagdumala ni Mayor Bimber Berto nag-auhag Oh, nagahangyo sa tanang interesado nga mudalagan sa mabot nga barangay sa gudi ang kabataan elections. Ako, niske nga mutambong sa saka orientasyon sa filing sa Certificate of Candidacy kung COC. Okay? Atong klaro na, katong nga nagplano nga mulansar sa pagkakunsyal, sa pagkakapitan, kinahangla mutambong mo o orientasyon kabahin sa pag-file sa Certificate of Candidacy. Ano sa mga metabo, mga bay? Ipahigayon kini sa kumilek tayasan nga gipanguluhan ni Election Officer Sir Mark Concepcion Asintista karong September 12 alas 9 sa buntag diha sa Municipal Trading Post. Okay, diha na dako kay area diha bisag tanang siling diha manganha pa. May dagway tanang nga taga barangay manglansar mo sa pagkita sa atumong sa orientasyon nga matagan og hustong giya ang mga prospective kung mga prospective ano klaron? Kinigdali-dali lagi basa ba? Masayip ang pagkasulti. Prospective candidates. Aminungod sa mga kinanglanon o proseso sa pag-file o certificate of candidacy. Yawag ang tanang interesado nga mutambog aron masayra ng hustong nga mga pamaagi alang sa umaabot nga eleksyon. Muna nga kamudya kung nagplano mo nga mulansar, halatambong mo. Okay, di mo mutambong. Wad yung magkabalo ko sa pamaagi. Una-una mo. Aron di ko kabalaan ni Kapitan nga mulansar ko pagkakapitan. At doon ako sa last demo pile. Nya, gawas nga sa last demo pile. At doon pa dyan ko sa alas 4. Kay, aron bandi siya kabalo nga sa kontra. Sus, mga bay, magandos pag-add ko na alas 4. Pag-add ko na dito kay Daghamad ang kinahanglan ng pile. Daghan mga requirements. Awa, kapile. Imbis nga Kapitan Pildihon, daog hapon kay man ka nang wak may kontra. Wala ka matambong mo ha. Tambong mo rin siguro dyan nga maka lansar mo karo nga umabot nga eleksyon.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Antos Balita. Antos Balita. Public Service.
0: Public Service. Sige. Arita rin nga importante yung pahibalo mga bayan lagi. Nagin is sa kining kabahig baboy. Okay. Sa pos gahapon. Nagbagulbol na sa kabalo mo ba eh mga kandos kini mga radio o kini newspaper o Facebook lahi ni silang format ha doon ay gitawag nga katsi o katsing headline para nga ang mga kini ba nga aron nga ang bumabasa bubasa diyon muna nga ang kinang headline bugat o mahimo kanang imo nga yung hadlo kung imo ang mga naglanta o mumukuan dyan kada mga namina o mumubasa dyan. Ang mga ito nga itabo sa katse giyon nga gidid ang pagpasulod ang mga hag buyer o mga trader sa Nabilog Tambulan. So doon na may comment do. Gisob na lang na mo. Gisob na lang sa mga writer. Okay. Daham mga writer to. Ang kung ano mo admin ini sa ito nga Facebook page ako si Manager Ayan o si Handos 38. Managyusob na lang po ito ni Handos 38 kaya siya matuloy kasulat ito para po nga hindi na magbagulbulo ba niya. Kaya wala sila kabalo o kanadya igwara mo comment was kabalo sila kung sa news writing. Unsa ng inverted pyramid. Kaya sa una mga bay maghandos ganyan nga pagsulat o balita. Sa unang panahon, medyo nga ni Adtong Agosto 2000, mag-una ang lugar. Apan karon gipabugatan mga bay nga bisan og kanang disgrasya na pangus. Ira pangus ug angul ang naangkon. Una ang bugat ba? Unahon ang bugat. Di ba yun? Patay ang usa ka tawo. Munay sugod jud. Apan sa title ana mga bay, kinahanglan nga cutscene jud nga kana ba nga pagbasa nimo, imo jud tiwas basa kay bugat sa kuno. Amo na siya. Motog hapon nga aduna nga bagulbol sa pos gihapon. Sige atong klaro na. Muni. Muni kuan mga bay mga kandosa. Mao ni kini ato ang kuan pahibalo. Sige. Gibahibalo sa Municipality of Tayasan nga epektibo dayon ang pagpugong sa mga hog buyers o traders o mga kanang nga dili musunod sa mga provisyon sa gipagawas nga executive order sa pagsulod sa stockyard nga nahimong ako nahimutang di kay nahimong nahimutang nahimutang sa sitio na Bilog Barangay Tambulan Tayasan Negros Oriental. Okay, abot pasabot mga bay nga gidid ang pagsulod gatong nga mga hog buyers o traders nindot kay paminahon sa hog buyers o traders apan ang bisaya anak komprador. gidid ang katubang mga komprador o baboy nga makasulod diha sa nabilog tambulan basta kay dili mutuman sa mga lagda sa executive order. Okay. Gibasi ang mga pahibalo sa Executive Order Number 46, Series of 2026 nga gipagawas niya itong Agosto 6, 2026 ni Provincial Governor Manuel Chagos Garbaria o Executive Order Number 12, Series of 2026 nga gipagawas ni Tayasan Mayor Ben Roberto niya itong Agosto 10, 2026 nga nagsagop sa Provincial Executive Order 46. Giginanglan nga ang tanang musulod sa mga pasilidad hugot nga musulod sa mga lagda o regulasyon nga gilatid sa mga executive order. Okay. Kamu diha nga mga hog buyers ug traders, hala paminaw ninyo. Basahan ninyo ang executive order ha. Aron nga mahibalo mo unsay gikinahanglan. Di pasidana usab ang dili pagsunod sa mahong musangpot. Okay. Adunay silot ha sa balaod ang di musunod niya. Nato dito ha nakalatid ang tanan sa mahong executive order. Mao ra gusto sa una gusto nga sa kwan sa una kabantay ka to sa una nga ang kinamo transport ka kinahanglan nga dunay mga certification uban pa diha na siya. Maka comply ka o bisag magbalik-balik ang sulod gawas ni. Pag pagani ka makagawas sulod na po kagbalik basta na kompleto ni. Wala gigi mapatong basta makompleto nimo ang tanang gikinang requirements ni sulod gawas na kadiha. Yeah. Lisod bago nang kompletuhon ug matuman na tagbalaod. Amo na siya mga bay maghandos sa. Sige, amo to. Aniya. Adto na patay pahibalo ha. Mo na to atong pahibalo. Mga bay maghandos kabahin sa kining kuan kini sa kabahin sa baboy. Nya kini po gud gibuhat sa tuang nga provincial government o kini gibuhat sa tuang nga mayor sa tuang lungsod sa Tayasan para lagin ni sa kayuhan natong tanan kay simba kulang gyud taon. Simba kulang gyud taon di ta mag-amping. O gmayra ta mo bagolbo di ta mag-amping. Di ta mag-amping mga bay o mga kahandos. Masasama sa laing lungsod taon. Masud lang tag-isip. Di amo nang inung nga baboy di ang inung giampingan. Simba kusunugon ra ikuling ra na. Tungod kay apektado ta mo nga mag-amping ta ginagikuan ni siya ang giprotektahan ini kita nga mga tayasanon kita nga mga taga Negros Oriental para nga di mukatap among sakit nga ISF iya mo na nga amo na nga tong protektahan man kay mga ta nga mawala ang maong sakit kay nganuman sa lain nga probinsya murag kanabang sa istorya pa to mga bay murag kanabang sakit og Cebu pangaladugo nga murag kanang sana kanang gilikayan ta dili ko ta pasudlon dito sa Cebu gani. Sige, mo to ha. Kanang gibuhat sa to nga mayor, gibuhat sa to ang gobernador para na sa kayuhan atong tanan ng mga negrency.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service. Public service.
0: Oh, sige. Arita sa og hapong adlaw mga bay maghandos. Nagisugdan na ang basketball tournament alang sa mga empleyado sa LGU Tayasan. Niya gilauman ha, human sa basketball, musunod sa Sabto, mga dula, alang sa ginibang dula, alang sa mga kababayanan, mga bay maghandos, alang sa mga empleyado. Kininunot sa pagsaulog sa Civil Service Month sa Lukop Nasud o dari sa itong lungsod sa Tayasan, nga gipanguluhan ni Mayor Bembo Roberto.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service.
0: Okay, arita sa public service. Kwan, arita sa dugang pahibalo. Okay, good news ang ganda ng mga balita at pahibalo. Salamat din mo boss din sa nga na-appreciate ni mo atong balita. Ha? Salamat din mo boss din sa nga ikaw sa uluwi sa kanuna ikaw ay nakapabuhi sa murag hapit na niti urok na kong kasing-kasing. Ni may pode buntag budaya dia ni Dong Ray Sorinio. Ah Dong Ray Lorenzo di ay sang sangger mo akong bayaw good og kiningalan good og kini atuang kauban. Ray Sorinio og Ray Lorenzo. Napa ko sigala po jud si Rita Nilon. Ni akong uyuan si Ray Balira. Okay, salamat din mo, Boss Dens. Ulus ka nun na binaw gini si Boss Dens. Boss Dendo Abrensili Vlog. Matupang good news, ang ganda ng mga balita at pahibalo. Salamat din mo, Boss Dens, ha. Nga maganda ang ating morning ngayon. Okay, salamat ha, salamat. Atong ipaglantaw dito na pabailan ng mga pagtimbaya, mga bay maghandos sa kay base o ba nato mga higala, wa nato matimbaya dito nga naminaw karong takno ng kabuntagon mga bay maghandos tungkol sa kanindot sa itong hisgutanan mga bay. Kadiyot lang mga bay ha, kapag isusir riha, basigno na yung mga kaikso na ito nga nagtimbaya. Okay, okay na ito kay Karugong Adlaw, Bernice Maron. Muna yung ipatot, today is Friday. Malipay si Mami og Daddy. Kaya nga naman, bulik naman silang balay. Kay tiyaw mo nang mga maestra, maestro, tuwa na duty sa kabukiran, muli risk kapatagan para sa mga pamilya makiguban. Takunan ng kalipay mga bay maghandos. Nga bisan sa tunga kakabos, anaa, nakausat ang pamilya. Bisan usahay, di kalikayan nga sa pamilya na ang di pagsinaptanay. Naan ang lalis og away-away. Di nyo na kalikayan. Kay tipik og kabahin, lamas sa kinabuhi ang panag-away sa banag-asawa. Unya, nindot mo ng paminawon ang banag-asawa mag-away kay pagkahuman na linaw ang panimalay kay nga naman dunay gipaaway.
2: Nasamot! Tamahan ka!
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:36.
1: Andos Balita! Andos Balita! Balita!
0: Mawagad to ang kinatibukan sa itong mga nagbagang mga balita karong adlawan sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinagluhan sa itong baptikon nga station manager nga mao si Bus Ayan, Haniel Hato. Uban sa itong teknisyan nga usa-usab ka DJ nga si Bayre Sorenio. Daghang salamat sa inong pagwaminaw, bebuntag pag-usab ka natong tanan.
1: Balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Mel Oy nga kasayuran sa mayong panglawas o gumanyana karong alas 9:30. Musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter, ngayon sila si Handos 38 Buyag Slabio Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tig balita, Handos 98 Bayro ni Bayl Librado. Magbilin sa sakapanulti ongin na kinayon mga Handos Bisan Kabus Kaman. Apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
3: Handos Balita.
1: Balita.
3: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
1: Handos Balita.
3: Handos Balita.
1: Handos sa mga nagunang.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:38.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX? Ay, mga galidri ba yun? Hello, hello! Sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa Bago na Usab. Live nga edisyon ni nga ito ang programang Kasayuran sa Maayo nga Panglawas. Doc Hans sa Lima, nalo sa gihapon yung magkauban. Hello, di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot atong pagsimya karon. Bisaya sa Mindanao. Tibuok kalibutan. And of course, ang ato ang mga pinalangga ng mga consumers diri sa Zamboanga del Norte. Dipolog City, mga lungsod, mga syudad, mga probinsya, mga silingan na ito, mga probinsya nga abot sa itong pagsibiyan karon. Hopefully nga maayo ang itong adlaw. Himsog, ligo ng lawas, layo ang lawas sa mga sakit o balatian. And hopefully nainom na unta, no, ang Klinika DTX 500. Ang tatak, DTX 500. Hopefully ha, nainom na. O, kanto may mga pangutana, may kalabutan sa pag-inom sa D-Tribayo sa gihapon. Kining atong tuluman nun, e muna'y maghahatag mga higalag mga katinawan sa inyong mga concern ng pangutana sa panglawas. And of course, sa pag-inom sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, may TC na to. Pwede mo nga maka-join ng atong programa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga concern or pangutana sa itong mga linya sa cellphone. Sa 0981-654-8967. Usbon ako, 0981-654-8967. Ipadala lang ninyo mga mensahe kay letter on atong tagaan ng pagtagan. Ayaw galimot, kining atong tulumanon, hatod ganato sa tuang mga produkto nga available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Libagalimtan ha, sayon ra kaayo, higala, ma-avail na to ang atong product. Addo lang mo sa pinakaduol ng butika na ay mga pharmacy sa inyong mga lugar. I am pretty sure nga available na sa inyong mga pharmacy. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Let's talk about D3 Bio. O kinsa man tong kanunay gainom dira? Kadaan log yun, no? Gainom sa D3 Bio. How does Klinika D3 Bio mga higala protect us and our brain mga higala gikan sa gitawag nga Alzheimer's disease? You know what ang Alzheimer's disease? Usa kini ka problema sa brain nato diin sa mga early studies ang brain magkaedad ta. Kaniliging magkaedad ta, magka senior citizen, magka dual citizen ta, no? Dual citizen na ta. Basta senior citizen. Yeah. Ang Alzheimer's, very prone kayo kung magkaedad ta. Gakupos, gagamay ang brain. Gashrink, mga higala. Ang brain, nakita nila sa study na magkaedad ang mga tao na binagyod ko na yung Alzheimer's na ay changes sa structure sa brain. Now, kanon, let's talk about D3 Bio. Sa unsang pamaagi nga makahatag kinigtabang na binagyod ning ato mga may edad na ron. mga lola na tog lolo, mga ginikanan na to nga nagkaedad na, no, kini mo'y usa sa mga suplemento nga mutabang ka na to sa paglikay aning problema sa gitawag nga Alzheimer's disease. Ganahan mo magka-Alzheimer's? No. Bisag ako mga higala, dili ko ganahan nga magka-Alzheimer's akong ginikanan. Kung ako anak ko na ako'y ginikanan may edad, di ko ganahan, oy. Dili lalim, pilti ka pa ita mga higala. Ultimo ngalan ni mo, dili na ka kahinomdom. Kung naa kay Alzheimer's disease, pakalimot na ka. Di na kakaila si mong mga anak, si mong apo. Di na anay mga changes sa imong kinaiya. Now, ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Muni ha? Oh, naa ni BCO ang atuang D3 Bio. Actually, na yung mga discusses, a lot of scientific circles, mga higala, giniskasan ang potential benefits aning BCO against, no? Tungod kay naa siya'y neuroprotective effects. Including, mga higala, ang ability sa BCO sa pagsuporta sa brain health sa may mga condition sama sa Alzheimer's disease. Not only, ha? O not only ingon nga musuporta sa may mga Alzheimer's. Usa po ni siya sa maayo nga imnon ingon nga prevention for having Alzheimer's. Prophylaxis. Prevention mga higala. Nga later on, dili ta mag-develop og Alzheimer's disease. O, sa mga nagkaedad, dira protektahi ang brain. Itong ato mga katigayunan dira, no? Basin, uwato na lang ta, ilaro na lang ta sa itong mga silingan, kariente, igsoon, kay dili na ta kahuna-huna ang darong kay naanantay Alzheimer's. The idea behind using cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ha, sa may mga Alzheimer's, primarily mga higala, tungod kay ang BCO manggod, taas manggod ni siya og medium chain fatty acid. Yan. Which gatabang sa brain nato sa paglikay sa pagbaton og Alzheimer's disease. Now, ang D3 Bio gabos kini sa ketone production. Oh. Atong si Sriho Neuron mga higala. Kunsay mahatag sa medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio. Actually, pag once nga makonsumo or mainom na to kining medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio, inom tag D3 Bio, mahimo kini siyang makonvert via liver into ketones. Ang atong brain gagamit og ketones as alternative fuel source kung ang glucose metabolism mahimo siyang impaired. So kay ang brain mga higala nagdevelop ng Alzheimer's, ang glucose dili na na siya gakuan, dili na niya magamit ang glucose basta magdevelop ng Alzheimer's. Kay ang brain gakos na siya og glucose metabolism impaired. So unsay maayo nga remedyo? Naay alternative way aron nga masuplayan gihapon sa energy ang brain. So kay dili naman mo dawat ang brain sa glucose, kay lagi na anay changes sa mga brain cells due to Alzheimer's, ang alternative fuel source nga pwede natong ihatag sa brain nga mabuhi siya og balik mga higala, mag-regenerate ang atong brain is the ketones. Ganaan nato makuha sa medium chain fatty acid. Actually, makuha man nato ni sa mga prutas, mga nuts, mga good fats, kining MCTs. hinumduman nato nga abundani na anih sa pag-inom sa ditribayo. Just take ditribayo para diha-diha makakuha taog kanang MCTs para nga ang brain cells sa mga nagkaedad na masuplaya na toog kitawag nga energy. Aron mabuhi, no? Oh. So, muna yung mga kaso, mga higala sa mga may Alzheimer's disease. Ang ketones nga naa sa D3-bio, provide kini siya og more efficient energy source sa atong brain cells. So, kung masuplaya na to energy source ang brain na to, through ketones, kay lagi ang glucose, gakos ng impairment, no? Dili na kayo mudawat ang brain cells sa glucose kay na ay develop na ay changes tungod sa Alzheimer's. Ang pinaka the best nga alternative way nga matagaan na tog energy source ang brain nga maka-recover or either mabalik ang maayo nga kondisyon sa tong brain is by using ketones and by taking D3 bio. Oh, ha? So particular kung ang brain manggod nato manghiga na pwede ni siya mag-struggle sa pag-metabolize sa glucose due to the disease tungod sa sakit. So ang brain nato dili na siya mudawat, dili na kay niya magamit ang glucose as a source sa iyang energy, labi na gyud ko na yung mga may mga changes na sa brain cells kung magkaedad na. So ang pinaka the best way alternatibo nga pamaagi nga masuplayan nato og energy ang brain is ang ketones. Muna'y pinaka the best. That's why ako kanunay na kuni nga gina-encourage labi na gyud sa itong mga consumers kung magkaedad ta. Mas maayo nga naatay MCTs. Kung dilita kakuha sa itong mga gikaon, ang pinaka simplest way nga makakuha ng MCTs or medium chain fatty acid is ang pag-inom sa D3-bio kada adlaw. Inom lang kada adlaw. Binagyan ko magkaedad na ta, magkaedad na. Inom na lang ta og D3-bio kada adlaw. Kaduha, buntag og hapon, ha? Another one. Ang D3-bio na anisay natural anti-inflammatory and neuroprotective properties. Tungod kay ang D3-bio na to, gakontain ni siyang antioxidant sama sa caffeic acid o ferolic acid. Kini nga mga klasik ng mga antioxidants, gaposes kini siya o properties nga makatabang sa pagprevent sa cellular damage. Ang ginabuhat ni D3-bio, iyahang ginatanggal ang mga free radicals. Ginakolekta niya, ginahipos niya ang tanan nga mga gitawag nato nga mga free radicals nga nagapundo sa brain. Onya gituan nga ang free radicals mo ni siya'y usa sa mga rason nga nung gakos og neuroinflammation. Which is associate mga higal sa nagkalain-lain nga mga neurological disorder. So, muna yung rason, no? Ang free radicals, nga nung mag-inflame ang atuang brain. So, ang ginabuhat ni D3-bio, tungkol kayo na siya antioxidants, iyahaning ginakolekta, ginapagawas, gina-eliminate ang mga free radicals nga naa sa brain nato. Sa may mga Alzheimer's na ang inflammation manggod sa Alzheimer's disease, critical role kay na siya mga higala sa progression sa Alzheimer's. So the more nga na ang inflammation ang brain, mas mo grabe ang sakit nga Alzheimer. So by reducing inflammation, by using D3-bio, kung nagainom tag D3-bio, ang inflammation sa brain gakawala mga higala. So potentially, naasay protection sa mga neurons o sa pag-slow down sa disease progression. Muna yung nakanindot kung naatay anti-inflammatory nga supplements nga ginainom, labi na yun kung naa siya'y maayo nga benefits sa atong brain. Medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio makatabang mga higala. Ha? Ay glangay sa mga nagkaedad na mag D3 bio ta. Another one, nganong patsada kaayo nga mag-inom tag D3 bio. Labi na yun sa mga nagkaedad na. Ang medium chain fatty acid nga naas sa D3 bio, gabalansi kini sa cholesterol sa atong lawas. O take note ha, basta magkaedad na bata, gasaka ang atong cholesterol. There are some evidence nga ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio ha, makatabang sa pag-regulate sa cholesterol level, which is very beneficial since imbalances of cholesterol and fat metabolism may be implicated in the development of Alzheimer's disease. Usap po din siya sa mga possible nga makapa-apekto sa pag-develop og Alzheimer's kaning imbalance atong cholesterol. So that's why nindot kaayo ko na atay D3 bio, labi na gyud sa mga nagkaedad. Ang ketones nga naa sa D3 bio makatabang sa reduction mga higala sa mga amyloid plaques. Yan. So, basta naanay Alzheimer's disease, naanay mga amyloid plaques, naanay mga, naanay pag-disrupt sa communication between neurons to neurons, tungkol sa neuroinflammation. So, dagang study nga nagsuggest nga ang ketones lagi, nga naa sa MCTs, kung gainom tag D3 bio, makataba mga higala sa pag-reduce sa formation sa amyloid plaques. Ngumanay rason nga nung mag-inflame ang atong brain. Then mag-progress ang Alzheimer's. So, by improving the brain energy, metabolism, by using D3 bio, tungod kay kahimuli siyang ketones, ato ang gina-reduce ang inflammation o ang accumulation sa mga amyloid plaques sa atong brain. D3 bio. D3 bio kadaan lang. Available ha, ay glangay mga higala. Oh, sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Visayas, at Mindanao. Mga silingan na itong mga province, mga Facebook users na ito. Sa mga nangutanan, sir, asa man ta ka-avail anang D3 bio? Ya, unsaon man ang pag-inom? Lagi, nagkaedad na kita. Nindot ni mga higala, daghan kaayog binipisyo nga makuha ninyo. Ani, makapaubos sa kolesterol, makaprevent sa Alzheimer's, makawala sa hyperacidity, unsa pag yun, tambal sa ulcer, patyo niya ang kagaw, ang virus, na antimicrobial, perting daghan na kaayog binipisyo mga higala. Dili mo magmahay, promise. Kung mag D3 bio mo kadaan lang. Pwede sa mga bata. Ako ganahan kay ko sa mga bata. Kami nang yun ko nagka D3 bio. Very smart ang babies. Very smart mga higala. Lahi ang development sa brain sa bata ko na ay ketones. Tinuod na mga higala. Based akong observation, personally, lahi ang development sa brain sa bata ko nagka D3 bio. Manang ako na amoy mga bata dira nga nagida dos anyos, himuan nila nga vitamina ang D3 bio kadaan lang. Bisag one soft gel adi, ipausap ra na. Pausap. Palit gani mog chichirya sa mga bata nga tagpila ng chichirya ron. Palit gani mog soft drinks or mga artificial juices sa inyong bata nga walay binipisyo nga mahatag sa lawas sa bata. Kana pakahan paghatag og usa ka soft gel sa D3 bio sa atong mga bata. Katong naamoy mga bata dirang ka eskwela. Oh, tagaan man ganin nyo ng kwarta para mopalit og chicherya. Unsa na lang ka na kung kanang inyohang ipalit og chicherya, i-convert ninyo sa paghatag nila og ditribayo. Mga colleges, school, like high school, college, elementary. Oh, pwede na, pwede makainom. Actually, mga higla, nindot siya og benefit sa brain development sa bata. Maayo siya sa memorya. Dali kaayo maka-memorize ang bata. Oo. It because of the ketones nga naa sa ditribayo. O, ang ditribayo na to, ha? Ayaw galimot mga higla dito maglangay. Naakini sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamugo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon. Babalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa Anon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kaging tistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
6: Ako si Sisi Dayon, taga Purok Paglaon. Akong edad sa isinita isite. Ako na batsagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya simana. Dua ra dyan sa isa kaadlaw. Kunya, pag-uma, inom na po ko. Wala na po ng batyang. Mga wala na yun kay sa una, mag-load man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libot din yung isda. Nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi na akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500! Pali sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad 40 anyos bala, nag-hara-hara gid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gid ang Extend.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C. Mapanig sa mga buti. Mighty C.
0: Ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, ha. Di pagkalimtan sa mga higala. The best vitamin C nga naas butika karon. Pagita mo alkaline base nga vitamin C. Kana, muna'y pinaka the best nga klase sa vitamin C. Ang ato ang Mighty C.
1: Mighty C.
0: Para nga mawala ang kapoy, O kanang kapoy kay imong lawas, kada adlaw na lang, no? Bisag wala ka ginabuhat. Pag-maintain sa Mighty C o DTX 500. No, sabay ninyo. Pag diabetic ka, pag-maintain sa DTX 500. Anitas mga pangutana, be? How to order po? Ali na lang, no? Sa mga nangita, no? Sa mga Facebook viewers na to. Kung naamoy butika, you try to ask it sa inyong mga lugar. Or either, you can visit among ato ang mga online shops. We have online shops, Shopee, Lazada, and TikTok. No? You can visit mga higala. No? I-search lang ato mga product. Pwede ba ang DTX sa Galston? Yes. Pwede kayo. Kung naa kay Bato sa Abdo, pwede kayo ang DTX 500. Pwede po D3 Bayo, isabay ninyo na. Buntag o hapon, mas maayo 3 times a day. O, kung naiba to sa Abdo. Sir, ang DTX, pwede ba nga mainom? May guiter ko. Hyper po ako. May guiter, hyper. Hyperthyroidism. Pwede. Either hyper or hypothyroidism. Duha ka klase na siya nga most common. Pwede ang DTX 500. Mas maayo nga i-partner ninyo ang kuan DTX 500 og Mighty C. Kung naa may Twitter, kaduha. Buntag og hapon. No. Kanto may mga bukol sa liog nira, dili na magsigig kaon og tinapay hapan. Kay musamot ka na ko ng inyuhang bukol sa liog. Yan. Pwede, DTX 500, buntag o gabi. Isabay mga higala ang Mighty C. Unsaon pag-inom, 1 times a day or 2 times a day? Pwede 2 times a day, mas labing maayon. Okay, Anita's another... Tagpila ang DTX 500, Doc. Actually, sa butika, dili ni siya mahal kaigyod. Oh, ang atong DTX, barato ra siya. The same ra siya price sa D3 Bayo. Muna kong giingon gani nga mo, palit ganita ang chicheria, di ba? O palit ganita o gunsa na mga color drinks, walay mahatag na benepisyo sa lawas. Unsa pa ka kung mainom tag DTX 500 nga na ay benepisyo nga mahatag sa lawas. So, unsa pa ka kung mainom tag D3 Bayo. Ha? O, ang atuling sabon, by the way, DTX Beauty Soap, may mga katol-katol spanit, skin diseases, skin rashes. Gamit mong DTX Beauty Soap, nanas mga butika sa inyong mga lugar. Katong medyo gahinay na ang performance panahon sa kagabion, tulumanon ni Mrs. Labing-labing. Galuyan na gamit mong Extend Herbal Capsule. Sa mga mahiligon ng kape, na ay patsada kaayo nga kape, nga herbal, di gyud kamahayan. Ha? Kape na, tambal pa, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Anyway, mo say babay ko higala ka itong oras, limitado kayo. Mapuhon, the same nga oras. Okay, the same nga sibian, mag-uban-uban nga punta. Sa gihapon, programang ka sa yuran sa maing panglawas yung nakauban lokan sa lima na lang. Mo say babay. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, tara, mga penatang!
10: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 9, 11.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. O ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Lima kaminuto mga suking tigpaminaw sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, and of course sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga suking tigpaminaw. And of course, Doc Alan, no, ang ato ang pinakabago, ang atong ginapaabot, Doc Alan, na approved na jud, Doc, sa FDA, mga suking tigpaminaw, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, na available na mga ka-Dragon Fruit sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pud nga topic atong pagahisgutan. Yes, Doc Alan.
9: Yes, welcome. Welcome, no, sa kamo mga suking tigpaminaw sa ato sa mga tulumanon og programa sa pagpakabana sa maayong panglawas. O ba ni kami nyo ni Kadragon Mel, maing adlaw di Kadragon Mel, maing adlaw sab sa mga soki na ito nga nagkasunod kanunay sa ato sa mga programa sa nagkada nilang mga soki ang sibihanan. And of course, ania, o ba ni, mga soki tayo from St. Vincent GSK, Healthcare Food Supplement Trading. Ah, nga doon ay mga produkto mga soki na tigpami na o nasaksihan sa nagagamit o nakainom na sa ato sa mga kapsula o guban pang mga produkto sa St. Vincent GSK, Healthcare Food Supplement Trading. Ngayon nga napaka-epektibo, sama ni ini nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, tumargin mo nini daily supplementation. Ah, prevention is better than cure. Wala ni higal ang pinakanindot kayo ng klases kapsula. Ah, nagumikan usab kini sa mga natural, ng mga sangkap, ng naaniining klases sa mga kapsula, mga sokin, tigpaminaw. Dasok na po ni siya sa nagkadayang klases, vitamin C. Ang ato usab nga vitamin C mga sokin tiwani usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha. Mana higa lang naan ini, walang palpitation, classic kape mga sokin tipo 12 in 1, dako kay tabang para sa nagkadayang sakit og balatian. Oy, ay usab mo kalimot, ha. Ang ato upod nga Hard Max Extreme Coffee for Men. Ha, hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka Hard Max, mo ni sinindot kaayo sa atong kape. Para usab sa paglabing-labing ni Mister. Nga to usab sa iyang Paris, ha. Mga sokin na to nga luya kayo, kapoy kayo, hinay ang performance, Hard Max Stream lamang ang katapat niya na ready na, mga soaking tigpaminaw, imong kaugalingon. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. Ngato sa iyahang Paris. Mga soaking tigpaminaw, imong kalimot usab ang atong Dragon Massage Oil Chubaki, ha. Ang kahumot ini, mga soaking tigpaminaw, mapagpilian ninyo. Ang kahumot sama sa labindir, ilang-ilang og sampagita. Ang money, sinindot klase sa plus. Ang haplas na to, mga soaking tigpaminaw, munutsoting ato si imong panit, lagbas sa imuhang unod, ngato sa kaugatan. Huwag tangon higala ang pangpamaol pag ikaw doon na kay pamaol matagabi. Nanay, tatay, paluna mo. Matagabi, pamasahe mo with whole body massage higala. Ang disenyo ani, pang massage gini. Pero aside na mga sokin tigpaminaw, kung gusto mong mapalit sa itong mga produkto, mapalit ninyo sa nagiging butika o pharmacia, Visayas o Gambidanao. Pwede mong mutik sa itong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko 0950-441-9006. Mo ka na higala ang ato usab nga numero alang sa dugang kasayuran may tungod sa mayong panglawas. Dili kalikayan. Okay, and of course mga sokin tigpaminaw, doon na gitay nagkadaing sakit o balatian ang ato usab nga ang pagpanakit usab.

0: ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: Si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na namon ng pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namon. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
3: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
6: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong sugar. Sorte, gita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500,
4: mabali sa mga butika.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
10: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
11: Mm-hmm.
10: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
11: Yes.
10: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
11: Yes.
10: Maayo gudi ay ni
11: so,
10: siya. Kay, paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
11: Mm-hmm.
10: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
11: Salamat kayo.
10: Tinuod yun na.
9: Mga penata!
3: Ang dragon fruit herbal

0: Papinix, mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee talaga inyum ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nan's Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
2: Okay, may buntas na rin. Itong paminawan karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipaila itong kapangalan, no?
3: Ako, di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo lang.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Estrella Tamparong Niyaw Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito ang atuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Mayra, may akong panglawas.
6: Gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
5: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
6: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
5: Ganun na gumuminom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
4: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: You're tuning in to 98.3 FM, the radio that you share. Hello, good morning. Welcome to the program Morning Pasada together with you.
1: Maria Bunangera.
0: Singalan sa mga station manager, Sir Ayan, Ania Lahato, og sa kinatibukang apur sa 98.3 FM, sa Radio Tayasan.
2: Sana all.
0: Today is a Friday, September 4, 2026. Kumusta man mo dihatan na? Anyway, sa loong sa Tayasan, lakop 28 sa kabarangay, lakap na sa pang mga kasilingan ng mga loong sa Dugdak Bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Lasyon, og Visayas, tibuok ka Pilipinas. Good morning. And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana all.
0: Anyways, Benga Kastar, umanik ko sa programang Morning Mapasada. Mamasada na sad ko sa kahanginan. Sige, para sa inyo ang mga greetings or shoutouts and of course, inyong mga song requests, you can call or text sa itong official call on text line sa itong smart line 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 and of course, itong website, type lang ang www.staradio.tayasan.weble.com para sa itong FB fanpage ang www.facebook.com/star.radio.
2: Sana all.
0: Pwede sa't mong mapadangat o mensahe sa akong personal Facebook account. Dapnod siya kawanangan kay maoka na si
1: Maria Bunangera.
0: And of course, later mag-live ko sa akong Facebook account. You can drop by po da sa inyong mga greetings or shoutouts and of course, sa inyong mga song requests.
2: Sana all.
0: Kaya ito nang atagan na pagtagad later on. Of course, please do follow sa official Facebook page Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kinaapo diya ang mga lihitimong impormasyon na angay ninyong masayran matagkaroon og onya.
2: Sana all.
0: Please do share sa mga posted photos, videos, public appears, post text, guban pa diya ang mga information. Kaya updated ang official Facebook page sa Star Radio Tayasan niya. Happy 59K followers. Salamat ka ayos sa inyong pagsubaybay. Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 34 minutes past in the hour of 9 o'clock in the morning.
2: Sana all.
0: Katumang oras, gatod ka na to sa Ayo Sabuan na Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa. Skin-friendly, organically blended. Ayo Sabuan na Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumog, kung makahamis sa panit. Adunay avocado oil, nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen, nga maoy mo paputi og mo pahamis sa imong kutis naturally.
2: Sana all.
0: Ayo Sabuan na Beauty Shop, mapalit sa inyo mga suking butika o gatindahan. Of course! Christmas Won't Be The Same by Martin Rivera. Oh, diba? Basta Burmans na gano'y. Yun yun yung matagamtam ang... Unsa may. Unsa may yung matagamtaman og humot-humot na. Yep, anyways, bisag dili Christmas season or Burmans, sharing is caring. Diba, Ma'am Eva? Or Rena? Oo, inanan siya. Kay naanan na siya itong kasing-kasing at itong peka. Kanagaling be kindness to others. Basta nangingapin rasad ang imong blessings. But if ever enough rapod sa imuha, ayaw rasad po dapog siya ka. Muna gitawag og self-love. Una sa po di mong kaugalingon. Because self-love is not selfish, okay? Be sure lang nga ang imong ikanang awas, maurang po imong i-share. Ano lang kay... Lisod na pug ikaw na pud ang magkalisod-lisod, ha? Diba? Oo. Kaya maglibog na pug kakinsa imong kadampain. Naan ang pag-ampo pero ubanan magkakugi. Diba? Try og ampo nga moabot dayon sa imong palad ang bugas. Dili dayon. Ano ba? Importante diya ubanan sa kakugi. Pinaagi ra pud sa kaayuhan. Ana lang na. Alright. Sige mga ka-star. I'll be right back after sa pipila ka mga painom-dom. Stay tuned!
3: Oh my God! Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mo to, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi ng puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene muna. Nakadungan niya ng about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood sugar. Ipalit yung may ana, mo na mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako ba na sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yung may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na mong tabang. Nakugyug yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
6: Atong paminaw ng testimonya sa kaibig-ibo sa Vitron Tablet.
7: Pangalan o kumplitong address.
8: Daday Briones Talakulabang Agunoy Davao del Norte. Ito yung Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
7: Naggamit ka sa Vitron tablet?
8: Oo, Vitron. Kung di ko ka ito, inom ko anak.
7: Mm-hmm.
8: Nauyon niya sa ito niya. Isa po, ganang kaling-kaling tanon. Mga nalang po yung akuhan ni ko anak. Mahayo po. Dali ka kang baka inom ko magtanong. Umakman ka kaitang malimot.
7: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
8: Naulian din ya.
6: Vitron tablet. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores in pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayin ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas abti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah!
14: Let's get it on!
15: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
12: Hard Mama.
15: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
12: Mag-Hard Mama. Extreme na.

0: Alright, mga kasta, welcome back. Pasko na sinta ko. May Aiza si Gera. Daga na rog display sa mga nagkarayang mga establishment. Display nga makapakidlat-kidlat sa inyo. Tagsya-tagsya ka panimalay. But of course, kinailan po tang alerto pagdating siya. Kanabitang magtaod kag mga Christmas lights. Mga lights diha sa inyo hang panimalay. Kung pananglit magani, kung naamoy lakaw, i-unplug na lang sa ninyo. Ibta ninyo ang angang ibto. Okay, for safety and security. Remember, sa suspastilan, ang pagpundar og balay, dugay kay mahuman. Pero sunog ang hisgutan simbako. Murag kilatan lang. Oh, dapat alerto, be smart lang ta sa tanang panahon. Kaya, friendly reminder lang na para sa inyo ha. Tuwad ka, ang para worth it ang inyong effort. Oh, diba? Sige mga ka-star. Pasko na sinte ko, may Aiza si Gera. Requested the song ni siya o sa mga suking take paminaw diha sa may publasyon proper. Para daw na sa iya nga sinta. Okay, sige. Kining mao nga kanta, gidalit ka na to sa Asta Shine. Kung ikaw diha mga ka-star, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuhan, dili ka ihi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, gubag-gubag, wala o natanan sa Asta Shine. Ang pinakabagong mangostena product, nga gipakusgan ka uban ang Asta Santin Organic Seaweed, mas taas of xanthan purity, 5 times beta carotene, taas of vitamin C pure energy.
1: Sana all.
0: Dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga panlawas. Tungod ang Asta Shine, barato lang. Ang Asta Shine mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Diri sa Tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy og Curie Pharmacy. Diya sa may Ayungon mapalit sa Butika Gel og Lorraine Drugstore. Diya sa may Bago Tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Buyak Slavio Gacarinal. Sa panyong giyulat, pag Asta Shine na. Tungod kay karong panahon na kinahanglan na ta og food supplements. Tungkol sa mga pagkaon nga atong gipang intake, the air we inhale is not totally fresh. The food we ate is not totally healthy. And the liquid we drank, drunk. Nabot naman tanig present, past tense, future tense. Same pronunciation, but still... That's not the same spelling. Speaking of drink, the present tense, past tense is drunk, D-R-A-N-K. Speaking of your future tense is D-R-U-N-K. Okay, sige.
2: Mauba?
0: Yeah, exactly. Alright, sige. Let me check sa tuwang Facebook Live kung naanabay na misita diring dapita. Naanabay ni sakay diri o ginahinig tikang sa hagdan na paingon sa tuwang mga passenger. Atong mga pasahirong asa panigikan. Gikan pagkahakini sa ilang tag sa kapanimalay. O gikan pagkahakini silang ga-travel-travel o niya ni drop by sa terminal sa morning pasada. O mabiyahin na sa tapaingon dito niya. Samtang naiagianan nga korba dahon. Naay straight. Naay pawala. Naay patuo. Pero ayaw ra kong pakuratiha kung sa wala ka nga bahin kay Basig. Okay rag diri sa Sugbo. Pero natay pasayro nga taga Sugbo. Muingon magita nga. Hunong ka, hunong sawa. Diha ra sawa. Sawa ra ko. Ay. Sawa. Siyempre ang driver. Makurat-kurata ni Honong og pinakali. Kay abe pa po niya na ay sawa. Ay, naku. Witaw siya. Kumusta man? Nagandam-andam na ba mo sa inyuhang para sa inyong mga kinugos? Speaking of kinugos, Witaw. Ako, gikugos man sad ko. Pero akong mamagpapag, ikugos ko nila. mawang gunay termino kaniya tong panahon. Basta panahon sa bunyag, niya ikaw mo'y nag-bitong. Nag-attended to sa bunyag, inaada. So ikaw ang ninong og nina. Pero speaking of giving a gift, it's not only for Christmas season. Anytime, as long as it's your heartily, di ba? Pero nindot ba yapon ng Christmas season kay masi sa public sector or private sector? Ang bonus dyan lumabas sa December. Pinatong na, 13 month pay agar. Paksiin na niyo gamay, be. Paksiin na. Kaya ato po nang ibahin-bahin sa mga suking tigpaminaw. Ay, daw. Ay, sige mga kesta. Bito, dili ba yung lalimpon mga inabuhin? Nakasabot pa ipunta ka ng ilang 13 month pay. You know what? It's a reward po na para sa ilaha. Reward po na. Ko giragod po tag ato ah, para po nga makalugaw ta. Ano raman na kasimple, di ba? Di ba DJ Marco? Kumusta naman is DJ Marco or? Ay, Duanag San Carlos City, Negros Occidental. Oh, halong kada ha. Halo-halo ng imon ngay lingwahe draba. Yung tipong mga lingwahe na naghalo-halo. Yo, anyways, good morning the manager. So, ang very aktibo po at supportive nga head of the station, Sir Ayan lahat. Of course, ato ating mga habal-habal driver. Sa atong mga pot-pot driver, e-bike ka driver. Nasinggit ba to si habal-habal driver ganina? Kahapon ba? Oh, sa miaging adlaw. Sige, di itong bumatag sa tagsa, ha? Hurot-hapiros na lang ninyo nga mga habal-habal driver. So, wala nakasabot o habal-habal driver kay accessible man ta social media. Naamang yoy pipila ka mga lugar nga wak kasabot o habal-habal po. Basing ma-misinterpret ninyo ang akong gilitok, ha? Dispensa sa tadiring dapita. So, kanang habal-habal driver diri sa amuagid nga dapit, especially diri sa tayasan na idonton sa inyo nga lugar. Maunay, motor di pasahiroan diri. Kanang motor single gani, yan ay extension sa sampot sa motor. Munay habal-habal driver diri. Sa inyo ang si tawag. So, may tawag dito sa inyo, ha? Kaya sa Mindanao tong dito ko, sa dapitan, lahi ang tawag dito po. Diba? Sige, mayong pagmaniho, mayong pagbiyahe-biyahe. Sa dili pa kamularga driver, i-check sa kung nakaangkla na ba ang ilahang lapalapa diha sa karier. Okay, basig nagbitay ang ilahang sayal or palda, ilahang mga scar, ilahang panyo, kay lisod nang maipit diha sa yanta sa motor. Or kanang inyuha diyang tawid. Oh, for safety lang sa agyod, bahala gi na yang biyahe, double check. Pananglit og nakamatikod ka, nga nikagot-kagot imong motor, unsa diha imong sakyan, hunong sa padaplin. I-check sa nimo ang ligid. Oh, madyo ko an. Diba? Oh, very good. Before po mo angat, huwag angat to, i-check din nyo. Kay basig kulang inyong gasolina. Kay lagyo ra ba ng gasolinahan dito sa buke? Diba? Dayon, open-minded. Dapat na kay presence of mind when it comes to, for driving. Okay? Very good. At least na po tayo pagtulunan po sa tuwang pagpamasyada. Anara na siya kasimple. Diba, DJ Michael? Sir Leonard Aponor? Anyways, mga customer chika ta later on, mga inspiring notes, mga inspiring words ha, para sa inyo ha, para dasik ta permi, okay? Sige, for now, maminaw sa taga-importanteng pahinomdom gikan sa nuts.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:59.
5: Nagka problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para makafocus ang imong anak.
6: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Lina Isabel, paborito ang Remind Chocomix.
7: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
5: What do you want to be when you grow up?
7: When I grow up, I want to be a doctor.
5: Wow.
7: Because doctors are really nice and cool.
5: Mm-hmm.
7: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
5: Really, really?
7: And my clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
5: Okay.
7: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible. My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not.
5: Wow.
7: Thank you.
5: Wow! Grabe. Okay, what is your favorite?

0: Born for You by David Pomeranz. Alright mga ka-star, welcome back. Padayon ta sa tuwang pagpamasada. Asa naman ta dapit na miyahi ani? Oo, asa man ta nga islaro nagbiyahe. Asa may ganahan yung biyahe na turong buntaga? Ganahan wag Negros Island Region, Cebu Province, Sikihor, Samar, Leyte, Bohol. Asa man mo gusto? Atatag Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, or Dapitan, Diadapit, Padipulog, or pa Misamis Occidental bata? Wagitag sa Pangdalaga, Oroquieta. Then tanaw-tanaw dayon ta dito sa atbang isla, diya sa Maylanao del Norte. Nagiulangan usab sa dagat. Or dirira ta dapit sa kanamitang makita ra pud ang isla sa atbang. Oh, asa man isla sa iyang kasing-kasing? Ansa man gyud, ansa may gusto ninyo arita diri dapit sa may Bohol? Or diri ta dapit pa Calatrava? Oh, asa man babakulod ta magbiyahe na gali? Ta maghalong ta sa aton nga biyahe? Oh, di ba? Sige, huwag mauto. Alright, sige. Born for You by David Pomeranz. Kining maong kanta, gidalit ka na to sa Herbs Medaforma. Ang tigid mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa, si Cervi Care, Migaman o Galina Beauty Soap. Kung diin, madungog diri sa Star Radio, taya sa nangilang programa, Mataglunis hangtod Sabado. Ang programang Sincerely Ate Arlene sa may alaunay media ang takna sa hapon pagkahuman mo sunod ayon ng balong decorate.
1: Ano?
0: Oras sa Pilipinas. 7 minutos ang nakalabay sa Los Jazz sa Kabuntagon. Katong mga oras gatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday og tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa BCO.
1: Sana.
0: Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahe. Shiva Essential Oil, mapalit sa inyo mga suking butika og tindahan, diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy. Og Curie Pharmacy, diya sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak, Love Yoga Karinal, and of course diya sa may Malabuyo Cebu, mapalit sa Beta Sari-Sari Store in front of Malabuyok New People sa Palace. Yan. Sige mga ka-star, mag-Shiva Essential Oil na gitgita kay dako kay nigikatabang sa atuang panlawas, labi na kung magsakit na itong kalutahan, kasukasuhan, diha. Diba dako kayo nag-ikatabang? Imong dughan, imong buko-buko, imong kuto-kuto. O, diba? Matod pa. Aha, sige, sige. Ito i-check diri ang comment section. Parang may dagdaga na ano. Alright, sige. Alright, sa ito ang Team Opa, headed by Ma'am Eva Orina of Dubai. Shoutout ni Ma'am Helen Katapusan Busmuen, Ma'am Helen Turis Bapa, Jolene Jacinto Francesco, Sir Roy Ortiga, Ma'am Esal Ortiga, DJ Ann Casido, and of course ni Miss Ann Saison Abrasado, DJ RJ. Hello, kumusta man mo diha tanan, DJ eh? Yup, ano ba yun siya? Nag-request si Chan Chan Driga song entitled... Kumusta ka, Freddy Aguilar?

0: Balik si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun sa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mapalis sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akong tulog habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapit sa GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mamasahan ang butika.
4: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia, nako insomnia.

0: Sir 917-370-2912.
1: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakinig sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Max. Extreme na.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Nabay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
5: Tapad lang sa pansuan.
4: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Minsahi pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Isolin. Atong nadamat, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
4: Analisa Tolentino, sa laptop payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder Isqualing kay akong banat. Hangap siya. Inikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
3: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
4: Isa kasima na rato. Yung giparito na po giyo. Wonder Isqualing. Mato na. Kung ang good siya, naulian. Epektibo giyo ang Wonder Isqualing.
5: Wonder Isqualing. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Dragon Fruit Plus.
6: Curly Carido, 50. Naulian yung taon ako kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangyid. Ikan karon, katong wala pa kasuwa.

0: panglawan.
1: Kamusta? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat ko ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation na mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Oras sa Star Radio, alas 10:23.
6: Morning pasada.
7: Tawag na for request and greetings.
6: Morning pasada.
7: Dili lang sa Star Radio.
8: Maria Bunganera on air.

0: Pop Doll. Ni ana ta doll sa mga ako ay ni ana ta dapit o ga terminal. Asa mamo gustong mag-drop by? Kung pananglit man na asa man mo norte or southern part? Agoy. Sige, check your time. Our Philippine Standard Time, it is now 31 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Ito mga oras, getod ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na diya sa may National Highway, Bunga Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. O ang lain branch na sa may National Highway, Palaslan, Tayasan, tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services, nag-offer og full sublimation, t-shirt, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin, printing bags, printing, photocopy, book binding, lamination og daghan pa. Jerry Customized Printing Services open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag at taman alas 5 sa hapon. Gipanag-iya o gidumala kini ni Ma'am Nere Kaka sa trial. So shout out po ta ni Gretchen Quiliano Saiko, ang iyang empleyada, gapita buutan liwat sa tag-iya. And of course, Jerry Customized Printing Services providing excellent quality in your customized prints. Shout out po ta sa Madam Mama ni Madam Nerisa Kaka sa Trias. May kanunay nagpaminaw.
1: Sana all.
0: Hello, ma'am. Good morning. Shout out day ko ni Byron Ibay. Busy na po ni siya og himo og mga labas nga mga balita. At ang iyang programa every Monday to Saturday. Oh, every Monday to Friday, I mean. Alas 7, taman alas 8.40 sa kabuntagon. O ang iyang programa mga lamas sa kagahapon. Every Monday to Friday, alas 8, taman alas 10 sa kagabion. Bye, Ronnie, bye. May follow po. I-search po ang iyang Facebook account, Ronnie Librado. O, kanang 19K followers. Nga kana bitong nalat asan ang ato. From 5K followers. Grabe. May abot tayong 19K. Bita, nagpasalamat ba yan na siya sa iyang mga viewers? Okay, ni abot YouTube million views o sa iyang mga content? Balak tubag-tubag with Yami Ime? Di mabangbang ay. Bisitaha iyang Facebook account, Ronnie Librado. Salamat sa inyong suporta.
1: Sana all.
0: Oo, di ba? Sige. Alright mga ka-star, sa ato ang mga suking tigpaminaw karoy, nga naminaw via radio set and of course, sa mga silent listeners karoy, matod pang Ma'am Jubing Taob Chavez, diya sa may proper poblasyon tayasan. Hi Ma'am, good AM. Good morning Ma'am Jubing. Gwapita ning ato apong suking tigpaminaw, nga nagkahibalag mi dito dapit sa may iskina. Sa may waiting shed nga circle ang porma. Ah, diba? Kanabitang nag-inusarang circle sa tayasan nga waiting shed. Asa man na dapat? Ito, oy. Diyan request niya ko og song It's Hard to Say I'm Sorry. Malisod bang mo ingong bita? Sige, di na to lang nga nun. Hard to Say I'm Sorry by Chicago.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pangong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Isay pangani mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Toong.
7: Pila edad ni mo?
8: 78.
7: So, isay pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Oo. Saan na imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabik lang siya, kuan man dahil yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
7: no, tuan. Sa mga yung tail?
8: Nang hubag siya maayo.
7: Nang hubag
8: ka nang gigas. Kaniyang abot diri. Huo at sa abot diri. Kuan?
7: Punuan sa paha.
8: Dapat tayo misa radyo nga. Naaday... kanang amigos ko pe siya ni yung sulayan na to gito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
7: ya karon okay na yung bata okay
8: na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
7: kailan na idadad to
8: kuan 79
7: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo okay
8: umugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga ng hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon ang amigos popi mo'y nakaayot sa iya
7: amigos popi ray gino
9: salamat mga idol.
10: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po niya og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian diskubrehan pud namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon ihaplas lang nimo wala na dayon ang sakit sa ngipon tapos mga wala sa panuhot mga dysmenorrhea ingana kamaayo ang NANS product nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
11: Atong paminawon ang testimonya sa Vitron Syrup.
12: Si Jane masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Nga gibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan niya pag balik na ako kay namayat man ang mga bata murag wala nila napakaunog maayo. Nga gikuha na ako, gipalitan ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga karon dawlian naman ang ilang lawas nindot ang ilang kaon og tulog nindot ka ayo ang epekto sa Vitron Syrup.
11: Vitron Syrup mabalik sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Maria Bunangera on air.

0: Oras sa Pilipinas, 12 minutos sa dili pa mag-alas 11 sa kabuntagon. O gatong mga oras, gihatod ka na to sa Amigos Capsule. Ano na 15 ka mga nag, kada iyang mga sagol ng matambal sa nagkalain-lain mga sakit, asama sa ubo, hilanat, sakit sa ulo o uban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio, tayasan ang ilang programa. Mataglunis sang tod Sabado, alas 6 nga to sa alas 6 media, ang takna sa gabi eh. O ba ni Kuya Angel Blaze sa Chason? Diri sa tayasan mapalit sa Aix Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diri sa may bago tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Grinal. Sikat na yun kaayo ang Amigos Capsule sa mga nagkariya, mga butika, pharmacy o mga tindahan loob sa inyo nga mga lugar. Sige, unya na akong taon-taon dito nol kaninyo ang mega promo sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Sige mga ka-star, Open Arms by Journey. Yung tipong yung kamay habang paparating pa lang siya naka-open arms hanggang kayo ay nagyakapan. Ang ganda naman. Yung tipong pina-slow motion ang dating. Yung tipong 10 metros ang layo. Nakita sa dalawa mong mga mata na siya ay paparating at ikaw din ay pumunta sa kanya hanggang kayo ay nagyakapan in the middle of the 10 meters. Ay nako! Hanggang sa panaginip lang ang lahat. Anyways mga ka-star, move forward tayo dito. Ay, ato ding itim ba yan? Dari si Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Maayo nga buntag sa tanan, especially kani mo DJ Maria Amping, and God bless us all. Kumusta maning atuang very supportive and diehard Ma'am Eva Orina of Dubai. Shoutout sa mga Quijada Orina family dyan sa may Cagayan de Oro. O gaatong kaubanan sa buhat. Kusga na very active. Sir Rooney Librado, mahingadlaw mga kahandol. So, dagdag pa niya diri, pagkapait ning kinabuhi, kung walay mo sangpong sa agianan sa ihi. Pero gipakawin na niya, joke. Kuratan man tayo ini. Unto arahan na yun, palihog tadi ay uglantaw sa akong bala karong alas sa 11 sa akong FB account, Rooney Librado. Sige mga ka-star, karong alas 11, updated gini everyday mag-post si Byroni Bay diha sa iyang personal Facebook account, Rooney Librado. For more good vibes, muna gitawag o good vibes ba ang imong gipangita? Sige, i-search lang ninyo ang Rooney Librado nga Facebook account kaya naadiha ang balak tubag-tubag with Byroni Bay and Yummy Imi. Ah, diba? Managla kanang kumbaga everyday lahi-lahi ang content niya. Every 11 a.m. gone. Basta inig abot na gani sa alas 11 or pasado na. Matik updated kayo na diha. Oh, mugawas na sa diha ang kaabang-abang na mga good vibes na balak tubag-tubag. Yung Byron ni Bayo Gami Emi, di mabangba. Ah, diba? Updated po ko eh. Kaya katong kahapon, murag kabahin tog atabay. Naapot naman to silag atabay sa miagi. Kabahin man tog ilot. Okay ra sa social media lito kun. Pero murag bitaw, depende ra na siya. Basta kay katuganing, kung updated mo diya, katuganing tiyo. Disclaimer lang, basta kay good vibes yung gipangita, dihara mo, visit mo diya sa Facebook account ni Sir Rooney Librado, okay? Ayan, sige. Alright, padayon ta sa unahan. Kay maraming nag-aabang, kay gustong musakay sa tuwang pagpamasyada. Asa mong giganahan ninyong musakay tumog front seat, luyo sa driver, or tumudol sa pultahan? Kinsay ganahan ninyong top down, ang driver or si Lola Iska? Sige, ito ba ko na mo? Si Lola Iska, you know, maura ni konduktora nga. Bili ba na ako, ani niya? Kaya bisag magtindo kayo. Alright, sige. Di ba, Ma'am Jubeng? Ay, ni Tide din at sintesta. Kumusta man diya, ma'am? O, ni Engineer Glenn is balasabas din sa may tayasan municipal assessor's office. Kumusta, sir? Ay! perting limutan yun na ako. Ay. Sige lang, sige lang, sige lang, sir. Oo, madala rin niya ito na ako. Sige lang, ako rato pong i-connect si Ma'am Eva for update. Sige, shoutout ko sa mga pamilyang Jukinto, Tanilon Saeco, Labrador Family. Of course, sa mga pamilyang Baldado, Tanilon Saeco, Tuanta Marte, Amihoy Family, Tanangid Family. Shoutout sa mga Pabugay, Sabelia Family, Balonga Ita, Ma'am Jinog Sardikon, Pabugay, hello, ni Hando Saeco, di ha, kumusta, Mandong Ginicoin, ni Dine Jenica, shoutout, Kapitana Ayan Terranog, sa mga Tosino Girls, Toho Girls, ni Madam Sam, ganag-ganag, kanunay nagpalagubo sa iya hapo dihang speaker. Alright, sige, di ha, sa may Love is Agribet Supply, shoutout na di ha sa, ni Raul Tinoy and Company. Kumusta man niya ang mga Crosperog, Labise Family, Marquita Family, shout out ni SB Kling Kling Osal.
1: Sana all.
0: Salamat sa iyahang batos. Nakasakay ko last time. Nungan ko ato yung batos, Vita. Oy. Kasakay ko chariot. Hindi man isakyan ng chariot. Ay, lagi sa naman ko makasakay chariot. Wala lagi kong naghapit pag deliver. From Ilaya man to sila, oy. Nagian ko. Salamat kay ninyo, ha? May pong akong mga kaubanan diri sa buhat, pod. Ako banggot forever commuter, Gyugo, guys. Yung tipong ako ang namamasada on air. Tapos, yung sa kalupaan, ako naman yung passenger. Diba? Salamat ng marami yan. Iba yun, iba. Yan may email. Bye, Ray. Manager. Ay po kong dahil matin. Naputo yung email ka, driver. Si Kuan. Ti Juvi. Saan ka, ti... sakto ba to? I-correct ko, be. Ito bang William Morgani apelido? Basig na sayop ko sa ako ang gilito. Ako ba, murag natakda naman kong Lola Iska, oy. Tingog niya Lola Iska ni Sinya siya nga unyara daw siya mo tingog. Sige, kaabang-abang ka naman. Patrol ka naman siya. Alright, mga ka-star. Mamina sa tag-importanteng painamdamgikan sa Dragon of Road. Stand by.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 10:56.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O ganun, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
8: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Lima ka minuto, mga suking tigpaminaw, sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, and of course, sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. And of course, Dok Alan, no, ang ato ang pinakabago, ang atong ginapaabot, Dok Alan, na approved na yun, Dok, sa FDA, mga suking tigpaminaw, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, available na, mga ka-Dragon Fruit, sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pod nga topic atong paghahisgutan Yes, Doc Alan.
1: Yes, welcome. Welcome no sa kamo mga sokitik na sa ato sa mga tulumanon og programa sa pagpakabana sa maing panglawas. O ba ni kami nyo ni Kadragon Mel, maing adlaw niya Kadragon Mel, maing adlaw sa mga soki na ito nga nagkasunod kanunay sa ato sa mga programa sa nagkaday nilang mga soki ang sibihanan. And of course, aniya, o ba ni, mga soki ito from St. Vincent GSK, Healthcare Food Supplement Trading. Ah, nga doon ay mga produkto mga soki ng na saksihan sa nagagamit o nakainom na sa ato sa mga kapsula o guban pang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ngayon nga napaka-epektibo, sama ni ini nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, tumargit mo ni daily supplementation. Ah, prevention is better than cure. Mga nahigal ang pinakanindot kayo ng klases kapsula. Nagumikan usab kinisa ng mga natural, ng mga sangkap, ng naaniining klases sa mga kapsula, mga sokin, tigpaminaw. Dasok na po niya sa nagkadayang klases, vitamin C. Ang ato usab nga vitamin C mga sokin, tigpaminaw. Usab, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Ha? Mga nahigal ang naanini, walang palpitasyon. Klases kapi mga sokin, tigpaminaw, 12-in-1. Dako kay tabang para sa nagkadayang sakit o balatian. Oy, ay usab mong kalimot ha. Ang ato upod nga Hard Max Stream Coffee for Men. Ah, hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka Hard Max. Mao ni sinindot kaayo sa atong kape. Para usab sa paglabing-labing ni Mister. Nga to usab sa iyang Paris ha. Mga soki na to nga luya kaayo, kapoy kaayo, hinay ang performance. Ah, Hard Max Stream lamang ang katapat na na. E ready na mga soki team imong kaugalingon. Alang usab sa paglabing-labing ni Mister nga to sa iyang Paris. Mga sokin tik pamina ay mo kalimot sa mga atong Dragon Massage Oil Chubaki ha. Ang kahumot ini mga sokin tik mapagpilian ninyo. Ang kahumot sama sa lavender ilang-ilang og sampagita. Ang mo ni sinindot classes sa plus. Ang plus nato mga sokin tik pamina mo chot ning atong imong panit lagbas sa imuha nga unod ngatos kaugatan. Wag tangon higala ang pamaol pag ikaw do na kay pamaol matagabi nanay tatay. Paluna mo matagabi pamasahe mo with whole body massage sigala. Ang disenyo ani pang massage gini. Pero aside na mga sokin tik paminaw, kung gusto mo nga mapalit sa itong mga produkto, mapalit ninyo sa nagandang butika o pharmacia, Bisaya o Gambi na no. Pwede mong mutik sa itong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko 0950-441-9006. Mo ka na ahigala ang ato usab nga numero alang sa dugang kasayuran may tungod sa mayong panglawas. Dili kalikayan. Okay. And of course, mga sokin tik paminaw, doon na gitin nagandang sakit o balatian. Ang ato usab nga ang pagpanakit usab sa mga paa in general foot pain ha mo na igala ha my foot is painful ha mo na igala ha bation gid nato na sa masakit na talampakan higala ha tikod ba ha so unsa ang tambal ha og unsaon nato kini nga maiwasan ha sumala pa sa mga ekspertong pagtuon ha na kinahanglan higala og kini nga prevention ha do na tay prevention mga sokin tig mo prevention is better than cure. Dragon Fruit Gold o sa kakapsul, Dragon Herbal Capsule, isa pong kakapsul, pwede nyo ipagsabay buntag o gabi 1 hour after meal. Nindot ni higala, pangumunay siya inyong daily supplementation, daily ninyong inumon, sigurado nga inyong talapakan, ayuhun!
8: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka-dragon fruit, take na o himuon na natong daily supplemento, ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 sa 100 milligrams, nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas, ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na ka-star, sikat!
10: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Hi!

0: check your time, our Philippine Standard Time. It is now 10 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Itong mga oras gitod ka na to sa Nalensia's Cake Shop. Nagbaligay sila o mga lamian nga mga cakes. Magpangitagid ka sa kalamitungod kay. Wala sila gatipid o ingredients. Manawat sila o order. Sama sa wedding birthday, christening o guban pang special nga okasyon. Open sila everyday from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, pwede lang sinyo, i-connect lang ninyo via Facebook account ang tag-iya. Jinalen Villar Morados Ilam ni for more orders sa mga ka-star. And shout out po tang Lilit Midis and Cloner, ang iyang assistant diha mga ka-star. Masaon sa panyang gilat, bisitahan na ang Nalensia's Cake Shop. At ang dawato niya, hello, good morning.
1: Good morning.
0: Hello, ikaw ni Sir Linar. O, musta man ikaw?
1: Ano yan, medyo dili na kayo busy.
0: I know kay one of the vlogger na mangod ni si Sir Leonard, busy ni sa iyahang vlogging, di ba? Sige, padayon lang sa imuhang activity, mga ginabuhay, tungkol kay ma-reward ka anang bahina. Muna ginang long patience lang, okay? Kumusta naman ikaw di ay? Kumusta itong weather di ha? Mainiton or something like madag-umon siya may?
1: Pan, medyo pan lang. Balansi siya kay kuso kong init, kuso kong punang hangin.
0: Ala, nindot lagi ka ayo. Kila di ka kilometra higikan sa lungsod sa Dumanhog ang barangay Kutkuton?
1: Kuan mo rag. Duro man, murag. 15 minutos, maabot pa siya.
0: Mura din nagmalamig ang simoy ng hangin.
1: Ayan!
0: Ah, diba?
1: After na nagkuhan din siya ng napay na ko'y drama para sa itong suking si Paminaw.
0: Ang sama ng drama ha? So mag-drama taon niya, so naana ka?
1: Yes, always na ni kay tanong ko mag-shooting sa Osaka Adlaw.
0: Sige. Yung sa eksena na to, para maatangan nila sa eksena sa itong drama o niya. Okay, ako rang akong paningkamutan. Ano siya yung eksena?
1: Davis, mandod ka. Davis, mandod ka. Ikaw yung nag-train mo na ako.
0: Ang sama na kabahin?
1: Since nakapit na mag-Pasko, kaagin na siya sa saka-amahan nga doon. Doon ay yung kaandak nga babae, lalaki nga, professional nga. Medyo tungod na sa pangidaron silang aman, medyo nakulang na sila attention ba yun. Na sila isilingan nga kanang kayo sa restorya siyang amahan.
0: Okay.
1: Atin maabot sa panahon nga dudahan na nun siyang mga anak nga kining mong babae nga suot siya ng papa, marag-marag uya-uya, pero tangad-tangad to, ma-realize ko nila nga sa'yo, pwede sila.
0: Okay.
1: O, gatangin yung ubang mga eksena sa pamudama ni DJ Maria. Unya.
0: Okay, sige. Go ahead sa mong greetings for now.
1: Okay, give me nga ako sa tanano ni Mami ba, kyo rin na, good morning, ma'am. Ni Byron ni Bay, ni Yami Amy, ni Sir Ayan, ni sa family diri, dengan ni Tanta, ni Taday Sitoy, ni Nanay Olinda, ni Ate Jerling, ni Sinta, ni Sinta family, ni Mr. Daniel, ni Sir John Lel, of Likuan. Ni kita mo ni Ate Alma, ni Bro Marco, ni Bro, ni Marco, ni sa tanan na lang.
0: Alright, sige.
1: Ni Sir Mike.
0: Leonard.
1: Good afternoon.
0: Sir Leonard. Yes. Sige, sa mga wala pa yun din tao na kahibalo yun, ako pang ipahibalo ninyo nga. Ako ano, wala na si Sir Mike di Derricks, okay? Oo. He's gone na.
1: Sorry.
0: Oo. Tumad man to siya pong ipamate. Ito na lang daw ito ng tanan. Sige, Sir Leonard. Yes. Alright, sige, magdrama na to later, ha?
1: Sige.
0: Okay, basta naka-star. Alright, sige. Sige, tangi later on ang drama on the spot on air segment together with Leonard and
2: Maria Bunanera.
0: Stand by.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
4: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Tabalagosa.
7: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kalang kuan ay D3 ba
5: 500.
6: So, unsa may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
5: kuan ihang sakit, ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani, ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani?
6: So, wala pa di siya nainom ana, unsa diyang gibati, ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
6: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na number one yun ni ang kwan may PC E3 Bayo o kanang TX500
7: TX500 mabilis sa mga butika. E3 Bayo mabibilis sa mga butika.
8: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ko. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
7: GTX 500 mabilis sa mga butika. G3 Bayo mabibilis sa mga butika.
9: So, si Melinda Rebillo sa Rakwanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Servicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Sa kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan, munay na ayaw sa akong mga sakit. Kaya kanin akong sakit, high blood, diabetes, muna na akong gisigig inom kay

0: Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Ingunan na kayo, ipitibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Really, uy. Gikan mang ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, oy! Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Daghana din ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara, o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
4: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Chewbacca?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Chewbacca.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
6: Merna bro mo.
5: Pila edad nay kus ganay?
6: 60.
5: Dugay na kadagamit to Amigos Coffee nay.
6: Dugay na gyud pag kuan ani.
5: Pagsugod
6: yun. Sugod oo.
5: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
6: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
5: Ah okay, sa una day nay
6: gato. 180, 200.
5: Mo nay blood pressure nimo.
6: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
5: Karon wala na kay lagi.
6: Wala jud.
5: Kanarang Amigos Coffee. So, permaminti na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
6: Wala pa'y tuig. Kay jutay ra man ang among kuan.
5: Jutay ra. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
6: Matuog.
5: Barangay yung.
6: Barangay yung.
5: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
6: Oh, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
5: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
1: Amin naunta ang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
7: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya ang gagmay kay sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadugog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa ginoon. Abtik kay sila atong matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
1: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Maria Bunganera on air.

0: check your time. Our Philippine Standard Time, it is now 24 minutes past and the hour of 11 o'clock in the morning. And of course, mga ka-star, yun ito sa itong drama on the spot on air segment. But for now, ito sa basa ko na kining message sa itong colon text line. Sige, later na lang kay naana sa linya si Sir Leonard Pauner of the Manhog Shibu. Sige, itong dangwaton si Sir Leonard. Yes, hello, good morning.
1: Good morning again.
0: Good morning again, Sir Leonard. Yeah, ready na ta sa tuang drama on the spot nga. Maoyatangan po sa mga suking tikpaminaw.
1: Ready na.
0: Sige, sumuoto ang eksena, no? Kabahin sa... Managsuon, no? Managsuon. Tapos, yeah. Okay. Sige. It's all about related punisya kabahin kapaskuhan, okay? Sige. Action. Kuya. Kuya.
1: Oh, aday.
0: Kuya, kanang nakamatikod ka ni tatay?
1: Ano man?
0: Kuan ba? Kanang sakad nga bag-otang na uligi kan sa syudad tungod kay nanarbaho ta dito. Kanang sige ko na silag istoryahanay sa atong silingan po nga maumaura po niyag edad.
1: Normal na siguro na din. Mayroon po na nga kamaling upos si tatay kay ma-upload na pa ko ng sunod adlaw.
0: Kuya, ayaw ko pagtiaw sa maana. Mingaon ko ni mo.
1: Ako na yung mingaon ko na to. Pero kinaon lang yun nga mangita kong trabaho isip breadwinner sa itong pamilya kay si tatay siguang na taon. So,
0: pero kuya, panalit ba yaya kung na yung oportunidad na maka-abroad set ko, pwede ko mo, kuyog ni mo?
1: Ay, pero pag-uun sa listad ay.
0: Bitaw sa, maluoy ba ako ni tatay? Pero, amping ba yaya dito ha, kung mato ka dito sa abroad ha?
1: Salamat eh.
0: Ikaw rabaya ang nag-inusarin akong kuya.
1: Malagi na. Bala nga, mag-ampig ko parang nga ng tatay. Sa amping nyo lang po si tatay, okay?
0: Sige, kuya. Yun na pa, nagpadulong na si tatay. Mag-preparar sa ako sa kusina, kamusay pag-istorya, ha?
1: Oh, sige na. Arturo. Tay. Ay. Naligaw ko tabi eh. Listen yan. May ba siya maging sultilig? Ito siya sa mga kinaraan. Ano ko sinabot yun? Masikwa na natin ha? Masikwa na na? Ito ang pagkara ko. Yun na ba? Asa naman yung pangod siya? Elaine. Nagdigaw mo sa kusina tayo.
0: Tay!
1: Anak!
0: Kuya! Ready na ang pagkaon. Sa kong mga onta, ready na po kong timpla ni Amigos Coffee.
1: Sige na yung paborito, kinala ko
0: na. Na yun. Sige na, paborito ni Nimo. Nagpinakbit ba ako o balatong?
1: Lamay ka na ito eh.
0: Oo, kining balatong nga matod pa ni Nimo tay, lutoon pag ayaw ka ng pinakuyos-kuyos.
1: Okay. Kung wala na ka nga, why you punish tatay niyo? Wala nga.
0: Okay ra na tay. Ang importante nga makakaon kag makalamon ka. Bahala gulay ngipon. Lipay na kayo ko nga magkibot-kibot ng imong simod magkaon. Kuya, pasensyahin na kuya ha. Ako rin yung ipakatawa si tatay.
1: Okay ra tay. Tatay ko naman na. Pero ayaw mo paglaka tay. Once mo magkatrabaho na ko. Langin na natin sulaan po. Ang importante nga kuita, di ba?
0: Sa bagay. Pero tay.
1: O siya to, manarbaho ka?
0: Oo, tay. Manarbaho si kuya. Tay, ato na lamang tugutan siya. Tungod kay... Basta, importante ka ayaw pod nga sa iyang edad, na opportunity nga magkatrabaho siya abroad.
1: Kabalo na kasi dagas pa na kuno sa gawas nga kundi na magubat.
0: Ay, bisag asang lugar atay na igubat, na amagani gubat sa itong nasod. Ang importante diha nga safety first kung pananglit na ay gubat. Pero tay, relax lang.
1: Sige. Wala mo dyan na buka. Kamala na yung pag-auli.
0: Kuya, may paywala ni mo yung sigutin si tatay.
1: Wrong timing.
0: Wrong timing yun ang imong pagsulti niya. Akong apason si tatay.
1: Sige tay.
0: Di, sila ka. Dalo na ako ning kinautaw na akong amigos coffee. Di ka na kuya.
1: Sige na.
0: Tay? Tay?
1: Pwede. Hindi, pwede magbukuhon dito. Ano naman dito?
0: Di ko pa ako nga magsudong ni mo tayo. Inamsag amigos coffee, oh. Dawatan ni mag inuman na. Ayaw ka bala ka kay padadan rapod nato siya og mga produkto para makatabang sa pandawas ni kuya. Kay balo ko nga nabala ka kasi yung pandawas, padadan nato siya astasan capsule, padadan nato siya shiva essential oil para sa iyang mga kasukasuhan pananglit man og busy na kay siya sa iyang trabaho. Then padadan nato siya og amigos capsule. Oh, di ba? Di ka mabala ka.
1: Pero, nakasaan ba ko ni tatay ninyo nga? Kinanag-kompleto tayo ninyo sa bukid.
0: Tay, sa panahon karon dilipasihan ang kompleto. Kauban na nagpanultihon nga kung gigutom na ka, wala dito niya gidala ang kaldero kung gutom man ka kaon. Di ba, tay? Tay, wala na ta sa panahon ni Poncio Pilato. Wala na ta sa panahon nga ang tanang mga tao wala pa'y apelido.
1: Dailon.
0: Oh, nagsulti lang ko sa tinuod, tay. Kinao, tay. Muhangyo ko ni mo. Tuguti na si kuya, tay, please. Nibalik na si tatay, kuya. Mukhao na siya balik. Tay, lingko, balik diha. Maulaw ta siya Ginoo na atas tubangan sa grasya. Salamat, tay. Okay. Thank you, kayo, tay.
1: Ayo! Ayo!
0: Ah, kuya.
1: Ayo!
0: Kaila ka na di, kuya.
1: Parcel, be!
0: Parcel ko na, kuya. Na kay parcel, kuya?
1: Kanang, wala mo, kuya. Kasi ini dia. Ini kaliwanagan.
0: Aku mana, kuya?
1: Ibu, parcel.
0: Parcel?
1: Aja, benda aku sundak. Ito, ini, nai, nangidik buno. Aja, wala.
0: Sir, aku ni si Ilin. Unsa di ina?
1: Kwan ma'am, emang gihor sir nga kwan. Kwan ba? Kanang, kada emang gihor sir mo. Pag-dala firma lang din ang.
0: Adik ko mo firma na kung ako ni Musulti iog, unsa lang order na ako diha, basing na sa'yo pra kong pindot ba?
1: Ay, mo man yung naka-address ma'am, na gipadala sa saka sa Burnok.
0: Burnok? Hala.
1: Oh, ma'am.
0: Ah, unya na kumumpir mag-abrihan sa nato ng parcel.
2: Mau ba?
0: Abrihan sa na nato.
1: Ay,
0: inusin ipa ko diyang dapita.
1: Kinay ni Danam kay wala mo kay gasolina niya.
0: Ay, hatagan ti kag pang gasolina. Oh, para na gasolina ni mo.
1: Sige, ma'am.
0: So, pwede na ni natong abrihan.
1: Anak, sabang ko sa... Pero imaning ordiron di ma'am, sabot ta, abrihan ni mo.
0: Depende, depende. Kung makauyon ko, ordiron ako. Akong ginagdawaton.
1: Matangtang ko sa trabaho ko, ano mo?
0: Ay, dili ka matangtang, kayo matangtang ka. Dili ka di rin ako matangtang.
1: Bukahan ko yan. Agay na mas mong number, ma'am.
0: Number? O, i-type lang ni number, 0906-831- Oh, naan ang sumpay. Ako nang gisumpay diya. Sige, sige, ito nang abrihan ni. Asya naman itong gunting. Kuya. Kuya. O saan ni? Tay? Kailan ka ani, Tay?
1: Chocolate, Tay.
0: Chocolate nga may heart, nga may... Oo, dayon. Giputos og Christmas gift nga. Ano? Ah, tungod kay gikilig man ko dining dapita, di ka matangtang sa imong trabaho, pakapinan pati ka, oh. Dawata ring bayad.
1: Oh, osyon, salamat ma'am. Pero naroon pa may bagong pamaagi, ma'am?
0: Osyon, may pamaagi na po, Anya.
1: Ang among customer ka na nga, magsilpit ang buka.
0: Magsilpit, ha?
1: O, pamatuod na nga, na-receive niyo ba?
0: Ay, wa na'y problema, uy. Sige, magsilpit ang duha.
1: Sige, ma'am.
0: Okay na. Sige, wala siya pa yan. Kinsa man si Burno, kuya?
1: Bakit? Huwag kayo sa ilan na nanagpangan?
0: Dugay naman to, kuya. Murag mga usa na kadekada.
1: Kadugay ba? Basig, karuhuan na yun, basig, dili ikong ito sa buta na, basig, nasayog lang kung dili-dili ito.
0: Ay, ako ano ni Kuya Uy, kay nindot man siya.
1: Tanaw po na ko itong dili-dili, samtang gastorya sa ningo, ang iyo po mga mata na, napos mo na.
0: Ay, nindot siya, Kuya, nindot yun siya, kay iingnan, beti ka nga, kung di ko kaoyon, dili na kukuha, o niya, nindot man siya, kay, wala po ko kakaog chocolate, gudugay na.
1: Pero magkadaot na yung ipon, day.
0: Ay, maubitan na pudpud na niya akong ipon. Diwasan tanig pudpud.
1: Pero pa natin, mamahalo na yung tsokolita. Kay, ano, doon ay balig ka anis ka bayro ni bay. Mahal din eh.
0: Bitaw, sige. So, pamilangan na nato, di sulay nato ni Gaon.
1: Sige nato ni Gaon, balik mga dapat itong ipon. Ay,
0: butan na. Sabi, kalami man ani, ay. Asistang ni Duda, ay, ikaw, Tay. Huwag naman kay ngipon. Ah, kaya eh. Gikubala na nagbag-ang ronin mo di, ha? Puslan man, mag-angin-angin na lang ta diring dapita.
1: Pagkawin dito kayo, pati mo kayo na kami ng mga unang hindi na.
0: Mao gani. Sige na, Tay. Kuya, abrihin na. Abrihin na sa. O, di ba, ligaw kay si tatay, kuya? All right, po. Welcome mga kastaro mo ng episode sa Tuan Drama on the Spot on Air segment. Inaabot na manuan ni Gwengi ipon nga eksino.
1: Ang title niya ito mga kastaro kay Akong Mga Anak.
0: Akong Mga Anak. Ang cute naman ng mga anak sa Day, Kuya. Sige. Salamat kayo sa iyo, Nana. Sige. At ang inin yung Monday po, hon. Day yun.
1: Yes,
0: salamat
1: yun ako.
0: Sige. Salamat kay Sir Leonard, ha? Basta, wala na kayo pahabol niyang mga greetings.
1: Ma-request na lang ko, DJ.
0: Ano siya title?
1: Kato kong favorito nga,
0: Kung Nariyan Ka Pa. Agoy! Sige, salamat kay Sir Leonard, ha, Poner, sa paghatag o kinabuhi, sinaklanlay mga karakter sa itong drama on the spot on air segment. Mular, ganito, basta naka-star.
1: Sikat!
0: Astiga! Salamat kay Sir Leonard, ha? Sige, salamat ka ayo matud pang chan-chan. DJ Maria Bungangera. Si Tatay Sitoy diri gaagukok diri sa Pantawan. Halos maabot na sa sulang ang iyang tuhod og inagukok. Oy, ngano man ni chan? Ayo jud mo drama da. Ay, Ma'am Chubing Taob Chavez. Salamat Ma'am Chubing. Atong guapitang listener Diaz may poblasyon tayasay.

Alright, atong basahon diri si last for digit 6488. Shout out ni Ma'am Eva Oren at ni Alma Scarpilina da Pawnor, General Ridobli Tita Carla Dench, og sa iyang asawa nga si Tita Catherine Sereno. Og advance Merry Christmas DJ Guapa Dili Maguul Guos. And siya dili kamuhila. Always rajud happy DJ. Para always guapa. It's smiling ganaganag. Eh, ano ba to? Aha, ikaw good Ma'am Aileen. Salamat Ma'am Aileen ha. Nakaka-touch naman yung mensahe mo. Nakaka-inspired naman. Yung tipong magdinasigay lang tang tanan. Tungod ang mga pagsulay, nga naa na itong nasugamak sa mga pagsulay, agi raman, agi lamang ka na. Although doon ay healing process ang tanan sa, I know, kanabita ang itawag na tuog, managlahi ang mga kasinatian sa itong mga kaigsuunan. Be strong lang ta. Be strong mo diha, ha. Dili magpaka, wala o paglaon. Dapat mag-lig-on, ha. Sige, padayon lang. Padayon lang ta sa pag, kanabitong magpaka-strong. Oo, para dili maluya itong ugat. Kung maluya atong ugat, maluya pod ang daloy sa atong dugo. Tungod kay ang isig kabungbong sa atuang ugat, kay ang atong ugat is composed of inner wall and outer wall. Diba? So, maupunay agianan sa atong dugo. Since ang dugo, mauna ang kinabuhi, maunay nagsimbolo nga kung ang body plus blood equals life. Body minus blood equals death. Maunang as long as we still alive, we need to survive. Okay, blood is life, really. Yeah, kaya atong dugo karong panahon na lamugan na pughugaw tungkol sa mga kanabitang na totally 100% healthy na dyan ang atong pagkaon, ginakaon. But still, kita na ang mindset na natuon sa mga angayan nga pwedeng i-apply sa itong kalawasan. Mga kanindot, mga nindot nga pwedeng i-provide sa itong lawas. Not only for food, but you need to smile. You need to kinalan po kang idasig ni mimong kawalingon. Diba? Para healthy po ato ang heart. Okay? Sige. Padayon ta later. Para sa last portion sa tuwang programa, Morning Pasada.

0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Bulutan Tayas. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke, hinhawa og laom og angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
10: Sa panahon karon na andan na, pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Go! Pure energy! Naa na kini sa inyo mga butika? Mag Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Oh yeah!
15: Let's get it on!
16: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
17: Hard Mama.
16: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
17: Mag Hard Mama. Extreme na.
18: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
19: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA, kung coffee, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly po na akong ginakuan sa akong papa, ginatake niya. Kaya hiyang man siya sa product, kanang okay ang gibati, kanang nilutid siya ang result sa iya ha. Salamat kay Nance product, o salamat Ate Arlene. Salamat kay Ma.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
3: Star Radio.
2: Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 11:56.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa paayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
7: Bisaya sug Mindanao. Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw and finally available na sa market. Ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
8: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill no. At isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme, mga suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoon na nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period no and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga suki nako nga tigpaminaw. Kung ikaw nag-use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga suking tigpaminaw madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nag-use og horny goat no pero aside ana mga suking tigpaminaw di na gyud kinahanglan nga horny goat alone unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nay gamiton ang usa sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga mahimuhatag og dugang kusog kabasko kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mister no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na igala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw nga madungog ninyo oh mapapalit usab sa nagadayang butika og farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
7: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
8: Mm-hmm.
7: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
8: Yes.
7: Usa kinikahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
8: Okay.
7: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kininagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
8: Kun yes.
7: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
8: yes.
7: o kababainhan.
8: Mm-hmm.
7: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok no
8: yes.
7: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
8: Okay.
7: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na. Kay tungod na ana sa inyong mga suking butika. Visayas uga Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 12. 2.

0: si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
1: GTX 500 mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana ako sa matiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa o TX500.
5: So, unsa ba itilde sa imong bana day, ma'am?
4: Sa kuan yung sakit. Yung murag ni Muminor ba o makatumar. Kita sa estate ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-estate o tumar ani.
5: So, wala pa na siya ninyo man ako sa diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan ani.
5: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
1: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
2: energy. Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Balaba, taga Kuntungan. Akong ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamo siya. Manakang sa alasan na niya. Ayaw ko makalakog. Hindi siya. Mauna siya niya magbahog yung baboy. At ang pusamong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makakaw. Hindi, mahalas sa yung kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Kamo, lihok naman siya. Tibo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
2: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Valencia. City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule. Service care of UAID kay tungod aning mga tambala sa tambalan gyud ako gipambati sa kalawasan dili ako matiun og kapoy kay ako adyud tanan trabaho sa balay mauna gyud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
5: Different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it right here.

0: Avon, Beauty Soap ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap, wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
9: Isa'y pangani mo, Nay?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
10: Toong.
9: Pila edad ni mo?
10: Sa 28.
9: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana. Oo. Na, na imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
9: no, tuan. Sa mga yung tail?
10: Nang hubag, siya maayo.
9: Nahubag tanan.
10: Oo, kanina inyong huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
9: Punuan sa paha.
10: Oo. Dapat tayo, mi, sa radyo. Nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
9: Ya, karon, okay na yung bata.
10: Okay na, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
9: pa. Kailan na edad to?
10: Kuan, 79.
9: So, sa mga naminaw ka ron, mamon, sa'yo ka-istorya ni mo.
10: Okay. Magamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayos, akong bana nga. Nang hubag na din ang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
9: Amigos ko, pe, ray, gino.
11: Yeah. Salamat, mga idol.
12: Fruit Plus. Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
9: Okay,
12: giatake ko gatulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom akapipod. So layin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
13: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Testimonya sa Wonder Banana Plus.
15: Agunlar mga kanito in retoso. Kagakarangan o kami siyete. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banana Plus. Kaluon sa juice, tanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso-un. Pinasakit akong kilig. Na ayun ang gugulaan yung produkto.
14: Wonder Banana Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
16: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
17: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa akong tiin. Oo, kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ko aning tanan, kay Maminaw, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unay na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
18: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: We play the best music. We have to. We have the best listeners.
20: This should be funny.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatiya nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili guwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog. Manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na kung i-mention ni sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayubay nga mga stations sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Huander Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suun ning uban. Kopya-kopya pun. Oh, di pun magbuhat og ilang kaugalingon nga. Rata na sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Huander Herbal Oil, kanang words nga Huander una naka-IPO na, no? Kanang words nga Huander. Wala kanang atong Huander Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mugamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kaayo ang Huander Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Huander Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Huander Banaba Plus, adi nyo ka magmahaya na. Labis ka po ng Huander Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan, diya nga lisod o bawas, o, lisod pagpangihi, Bitron Drops, para sa mga bata, bago na tao, taman 1 year old. Bitron Syrup, 2 to 12 years old. Bitron Tablet, 13 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog o gana sa kaon. Nga to, ada yung Huander Cardio Care. Di po ka magmahin ang ato Huander Cardio Care, kaya purti ninduta po na kayo. Ato, ada yung Huander Himo Aid. Nindot gaya pong kain na. Pag atong Huander Herbal Coffee. Pagkanindot yun sa mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kaya mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ako sa mong balakan, ha? Alang na kanin yung tanan. Sa pagkahimugso kuning kahibug ngang kalibutan, uban sa akong maigsuon o pinanggaong ginikanan. Madanihong pahiyom among ihuptan samtang nagpauraray sa ilang sabakan. Yugo sa kabulahan, purong-purong sa kalipay among natagamtaman. Pagbaton og pagkinabuhing mahadlokon sa kahitasan, uban sa katakos, sinapnay, katingad-an og misteryosong naambitan. Imatuto kami sa among ginikanan ang hustong disiplina among makatunan. Gugma sa ginikanan di hitupngan, bililhon daw sama sa bulawan. Bisag nilibong liryo, bililong butang di hilabuan. Sila akong sandigan, dalang panan sa panahon nga tanan. Sa matagigayon nga handuraon ko ang ilang larawan. Daugi kunis-kunis ang nagkaguliyang kong salamutan. Pagkapait palandungon, sayo silang gikuha sa labaw makagagahom. Kabugat ning dughan sama sa mapintas nga pagtabon sa kapangpangan. Nganong mikagyo silag ni panaw na sa laing kalibutan, kangutngot sa kahiladmang bahin daw giwatas-watas sa hait nga hinagiban. Aga mo nga mahanag inusara na lang sa kinabuhi sa ganang giwadan. Kasakit di ikaasoy, gisudong, gibakhuan, giaguluan ang lubnganan sa among inahan. Loyo nining transaksi ang kabituunan sa among kasubaanan. Dagom suding dughan, mga gapno inubanan sa bulog sa balatian. Bisan sa kakabos among giantos na kami magsudong, magsudan o ginamos. Taliwala sa kalisod, mga lagot mo no ay tambal sa among kagutom. Dagang taong gahukom o gabi ay biay nga sa pagtuon dili kami makalampos. himo na mong sukaranan ang tanan mga paghukom. Sa nang ligid nga kapanahunan, kaming managsuo na plaster na ang panginabuhian. Wada mahatulo na kami, nakahuman o puro pa mga pinasidungan. Ang ubang kamanguran sila usab sa klas, dinaig o sa pasidungog hinatagan. Bisan sa kapito sa kinabuhing timos, mibarog nga bugos ang among amahan. Yugong na batunan! Tudling sa mga garay.

0: Muntik na kitang minahal.
1: Ano muntik man dapat minahal na yun?
0: Carol Banawa. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Kan ba kanang kung gusto bitaw kaghaplas ka walay kaparehas, kanang ma-enjoy ni mo ayang kaepektibo. Yun kanang Wonder Herbal Oil muna imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahi ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo kaepektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra kaika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
2: Unsa pa inyong mga experience sa ato ang Wonder Herbal Oil nga mura giganahan, magidmog maayo diha.
3: Tinahay mi si Wonder, ma'am. Kaya dagaram kong masilingan rin, ma'am. Diyay isa na disgrasya sa motor, nasamad ni tuhod, nakukiksamad ni tuhod. Ang ayaw sila Wonder na ko. Nakaroon nag-Wonder na po sila. Dahil nga ito kasilingan, na ihubag po rin sa bagtak, nakukayo. Dahil yun ko nga, niya ko Wonder, butang niya, di lagi nakabuto. Nikiyos naman ma'am, waman kabuto, nagamit na po sila. Mga pikuri rin rin rin. Wonder na taran.
2: Wow, maayo.
3: Nagpasalamat yun ma'am sa produkto sa RSB. Epektibo yung kayo.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil ko yung nakapaulian niya. Kung tinindota kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya. Para sa mga nagbuhig, mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga... Hayop yun. No? Anang hayop nga nindot yun ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lamik kay karn, lamik nagbaboy. Oh, hayop yun. Oh, basta kagamitan mo sa ito ang Wonder Animal Vita. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
4: Hello, Kinsane.
5: Analo.
4: Ginuyuran, Valencia. Okay, unsay problema sa baka nga nagpalit mong Animal Vita nga inyong gigamitan.
5: Ayo sa bakaon tapos kanang magsige bitaw siya og kanang basa iyang hugaw diha sa kan diha sa kanang unsa gina nga tindahan diri sa Valencia di kainam siya ya ben gisagol sa tubig tapos sa tingal nga niya kanang pagkaugma gidayon niya kusog na gid mo kaon tapos ganado na siya magliho wa na siya kirubog tambok na gid kaayo siya kuya ay party na Jordan kanang ganahan na kayo siya magkanang kaon tapos okay na kaayo siya kay kung idaro mulubog gito siya tapos karon dili ang kuhan kuya ang amo ang baboy kay sa una sad ang amo atong baboy mo kamong baka dili kay gakaon ba tapos ang una itong isya mo ipakaon siya yang
4: yun dayon
5: kung nga kanong tayo sa kanong kanimog animal bata na ang atong baboy mo itong gigamitan nila okay raman sa tulo ka bulan nahali na siya ang ako ang ika istorya nga magsulay na sila para pareha sa amuan nakabaton sila og maayo nga kita dayon tambok sa dang ilahang mga hayopan layo sa mga sakit.
0: Anay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Plus. Katong naglisod og ihi, bawas, na yung mga bugon-bugon sa suso, na yung goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
6: Kakitan ko mga ihi, kailangan ko kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kugod, ako kung mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga batos siguro to.
0: Nadalas ya. Pag tumar ni mo sa Wonder Banaba Plus.
6: O karon, ina ko sa mga ihi, hayaan ako kung mga ihi.
0: Okay, salamat yun kaya sa Wonder Banaba Plus. Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Gibati po kami dito sa Iligan City, dito sa Sitio Binasan, Rogongon, Iligan. Lagi po naming inaabangan ang inyong programa. Ito po si Alianudin. Laginda, more power po sa inyong programa. Shout out dito sa Basilan, sa Dula Family. Always talaga may nag-listen sa inyo. Salamat Kuya Carlos, pagbasa, God bless po. Kumbana, si Paul Sawalan. Monte Mountain Pines sa mga kauban ng mga security guards. Garay tanan naminaw diya sa Landing, Balyangaw, Misamis, Occidental. Sila si Iling, Akain, Gingging, Nining. Garay Kuya Carlos kung anak, ugbana John Paul Dacomos, EJ Dacomos o Gidrian Dacomos. Pagaray inyong suing digpaminaw, Angelica Jane Dacomos.
1: from Puroknoibi, Batayan, Kalawit, Sambuanga del Norte.
4: Hello po kuya, pwede po ako magpa-shoutout sa umbana nga nakakaroon sa Mindanao. Kay gimingaw ko niya, dahil salamat po. Nga ka ng Vitron, ay mo kalimot, anak ka ng drops, Vitron drops. Mga bata bago na tao, taman 1 year old. Kani mo gamito ni Vitron drops. No? Kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta, no? Mo nang gamit kita ng produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan tig Paminaw, ha? Ay, Paminaw, tana, may testimonya ng Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
7: Kinsay nakagamit sa Vitron drops?
8: Ay, itong ako ang Apo Manggon.
7: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
8: Ako ang anak, damang gagawa po yun, Jodere. Kaya, maulagi nga, pagkatawa itong April 29, natawa ang bata, gigamitan ng Vitron.
7: Vitron drops?
8: Oo. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
7: Okay.
8: Oo, gayon, dako kayo, kundar, ako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa 2 kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gid nga, kundar. Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
7: May istorya niya siya pero di takasabot.
8: Di ginato. Masabtan.
7: So dali na kayo sa gatoon.
8: Oh, dahil purimulag po ng bata, himsugi kayo po nga gigamitan na mo.
7: Vitron drops.
8: Vitron drops. Maurag, aduna.

0: So tingin mo, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron syrup?
1: Epektibo yun kayo sa sir, kay isa kung saan lang klase yung vitamins sa niya kung mga anak, wala yun po ang effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, kung gana yun yung taon, naiwas po siyang sipon.
0: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
1: 9 of 4.
0: 9 of 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
1: Gana yun lang kaon rin, sir.
0: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron syrup.
1: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
2: Ingon ana kanindot kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet maupod para po na sa mga nag-edad og 13 anyos pataas, apay sila lolo, tatay, nanay, no. Kaminawa, testimonya nagamit og Vitron tablet.
0: Kinsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Si Rosie Estable Aslag, taga Tumpagon, PDO.
0: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron tablet?
3: Oo, nakagamit na po, kuya.
0: Unya, kumusta ang resulta?
3: Maayo ka ay sa tanang tambal. Ay sa una man ko makatulog og makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik og tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
0: okay,
3: alas 7 na ko sa buntag makamata, oy.
0: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog, makatulog na gid kog tarong.
3: Oh, makatulog na kog tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat pud ko sa imong sir kay nakakuan pud mo ana nga tambal nga para gid sa dili makatulog. Basta naghangyo po sa tanan, pareha nako nga dili kayo makatulog nga mopalit gid sa inyong produkto nga Vitron tablet.
2: Ona, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Greta ko sayag family, naminaw karon ni mo kuya, labi na akong mahal. Hilig kaing maminaw sa imong programa gikang Jay Gan sa nasa Luloy Tagbak Talakag. Pagaray ko kang Rubin Ulandag, Boy Malahat, Tibong Alvarado, pagaray si Bintoy sa La Victoria. Pagaray ko akong duwa ka anak, Zanilia ug Sunny Bay. Upong bana, Sunny Boy, it's me, G. Shami here in Mianin. Shout out kuya di Sibug, Sambuanga, Sibugay, sa Bulay family. Salamat kayo nimo, Kuya Cardo. Thank you so much. Kuya pag-aray ko, Talaugon family, Stuburan. Salamat, John Paul Talaugon, na ini sa Mindanao. Pag-aray ko sa kong anak, Madeline Ormilio. Cristita Ormilio from Union Bansalan, Davao del Sur. Pwede magpag-greet rin sa Baha family diya sa Bangkod, Balay-Balay. Greetings from Ninong Glenn. I-greet po ko, oy, minaw biya ko ati Nili Padillo ni sa Langgaan. Langgaan? Langaan. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kapi na to, yun nga paborito ka istanan, no? Masin na pa yung wakatilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntang kong duhapon, biring yung gayo herbal mangod. No? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslum imong kuto-kuto. Indot yun. May yun yung gamito ng ato ang produkto nga Huwander Herbal Coffee. No? Masin o gididaan ka pagpangapi, kay imong sugar, protein ang taas. I-try ni ato Huwander Herbal Coffee kay stevia man eh. Kana mga tuang kuan ba? Kana nga tuang Huwander Cardio Care. Makatabang na hadlok magunding kuan oi. Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure taas ba taas. High blood pressure kana high blood mo manang lactose bagestoria high blood ron man kabay. Kanang high blood pressure. Pasabot ana kana mo kunay pressure ang atong lawas 120 over 80 ang normal. Pag dili ka circulate og tarong ang dugo, imong heart maning kamot mo pump. Unang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart naning kamot og imong ugat gabok mabuto. Mao na kung dili ka gawas ang dugo, dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke, no? So mo na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Huwander Cardio Care, ha? Tabangan sa Huwander Cardio Care nga maka-circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pud kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, ang uban ay problema sa tawag ani. Kanini ang colon problem, no? Kana pong ato ang Huwander Hemo Aid.

Dahil ka nang itong Wonder C Plus, gikinahanglan gina ito na, mga kaigsunan na minaw karon, kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gid siya kayo. Kanang Wonder C Plus, manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, anak, na po tayo sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Cecilia Dumasip, Antipala ni taga Kalamba. Gusto lang ko magpagaray nilang tanang Dumasig family. Pagaray inyong igagaw taga Kalamba, Misamis Occidental. Shout out Kuya Cards, nandito po kami sa Dipulog from Tamtam. Pagaray ko sa mga ugangan ako diya sa Kiburiao, Bukid Don, si Papa Boy Arsenal. Pagaray din Corpus ng Barangay Marbil, Matalam, Cotabato. Akong self, si Marilyn Almunia. Sa Sinay Lagindingan, always naka-tune in sa iyong programa. Salamat, Duki A. Tang Tanan. Always giving a minaw, Jane Sibalios from Liti, gikan sa South OP Maguindanao del Sur. Sa Kabantak family, labi na sa Kumbana, Dudu Kabanta. Salamat, pag-aray ko akong papa, si Arnais B. Payon, akong mama, si Judita Il Payon. Mga igsoon, si Nilson Payon. Gaga Payon, Rowena Payon. Sa akong duha ka mga anak, si Aldin Payon Bukan o si Aljid Payon. Garay, si Fi Payon, Tagadatagan, Bayog, Sambuanga. So, salamat and God bless you. Great ko ang higala, Susan Ripil, Pida Oberio. Ipatugtog dayon paliog kuya ang kanta nga Guhit ng Palad. Nagpagreet si Abilina Gipalago. Poblasyon si Gaboy, Davao Oriental. Salamat kainimo Kuya Cardo. Thank you so much. Atong atagag pagtagad. Kining entry nga pinada ni Irene Managantan, Bacolod, Lanao del Norte. Ang title siyang balak, Paglaom nga dili mapalong. Ato ni nga atagan og kinabuhi. Sa taliwala sa gabi nga bugat og mingaw. Ay suga nga hinay apan nagpadayon. O kanang paglaom nga akong gigakos, bisan tuod gikapoy wa gyud milubad. Gilupad sa hangin ang akong mga pangandoy. Inasmagan sa balod, gipukan sa unos. Panang kasing-kasing nagpabiling ligon. Ay ang paglaom dili kahoy nga basta maputol. Nakitaan ko ang adlaw nga nitunga sa bukid, human sa taas nga ulan o gilat. Nakahinumdum ko nga human sa kasakit, na ipahiyom nga giandam ang langit. Dili manato makita ang ugma karon, apan ang mataglakang pagtuo o giya. Kaya ang Ginoo nagbutang og kahayag sa dalan nga dawa na ipadulngan. Sa padayon lang, ayaw paghunong, kupti ang paglaom nga imong kauban. Kaya ang taong wala mawad-an og pagsalig, makadawat ra gayod sa milagro sa kabuntangan. Morning entry ni Irene P. Managantan, Bacolod, Lanao del Norte, paglaom nga dili mapalong sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang kanin yung tanan to.
1: Relate ba itong kanta? Timing nga, ay murag manamilit na ko. Kaya wala naman po ko'y oras. Kuya Cardo Villaronte muingon. Ang Diyos atong alagaran. Pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alauna, 34.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: kumusta gmaing adlong Biyernes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 4, 2026. Lais watan po na usap ang atong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Andy. Bueno, standby Andy, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alas sa itong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og siyempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tudkaron, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa lactod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby, Andy, alang sa musuwat. Tini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Unsa ko susuki ni mong tigpaminaw, ate? Taga din Heracos, Mindanao. Ug itago sa pangalan nga Andy. Dini ko sa Mindanao, di panganak. Dini nagdako. Dini nag-eskwela. Ug nagkapamilya, ate. Wa ko makatapos sa college. Apa nakabaton kog maayong trabaho sa Misamis Oriental. Magkapareho rami og baryo sa kong asawa nga si Marie. Schoolmate pod mi sa eskwelahan atong first year high school pa mi ate. Daan ako nga dunay gusto nga to kaniya. Apan wa ko ito mangkatakos para mosulti sa kong pagbati nga to kaniya. Ate, base na tingala ka nganong gitago ko nga akong lugar. Medyo sensitibo ang ako mga pangutan ng anak kanimo. Kani daghan ang nangulitaw kang Marie. Apan wa siya gisugot. Dili mi managhigala. Apan mapahiyumon siya nga rikan ako. Matag magkita mi na ay mga higayon nga masapna na ko siyang magtanaw ka nako. Nagtuo ko nga wala lang. Apan sa dihang niundang ko sa kong pag-eskwela para manerbaho sa Misamis Oriental. Nay nakasulti ka nako nga nangita kuno ka nako si Marie. Kung asa na kuno ko, kay dili naman kuno ko niya makita sa eskwelahan o sa among baryo. Igo na lamang kong mukatawa ate. Apan sa tinuod lang, may bukad akong kasing-kasing sa kunasayran. Unang sweldo na ako, may pauli din ko sa amo. Sabado sa hapon, di ko malimot. Daghan kong dalang ang mga pagkaon para sa kong pamilya. Kasagara, wa pa nila natilawan. Kanang sa syudad, ragid makita ng mga pagkaon. Naglain kong para kang Marie ate. Gituyo na ako nga mulabay sa ilahang balay. Nakita na ko si Marie sa gawas kauban niya mga iksuon. Naglakas loob ko nga ihatag ang akong pasalubong nga to kaniya. Nakita na ko ang kalipay ni Marie ate. Iya kong ipasulod sa ilang balay o gipaila-ila sa yamang ginikanan, Ate R.

kadto ang sinugdanan nga formal kong nangulitaw nga to kaniya. Matagpauli na ako mamisita ko nga to kaniya, ate. Apa naudlo tang ako papaulitaw kay milarga man ko sa Visayas para manarbaho. Kay mas nindot man ang opportunity nga ako nakita nga to. Kinahinungdan nga wa na ako nakaduaw pag-usab kang Marie. Dili pun mahiligon o sulat-sulat, ate. Busa na hunong gyud ang among komunikasyon ni Marie. Hapit usa ka tuig pod ayha nakaduaw sa kumaginikanan. Nasayra na ako nga nakabato na si Marie og laing hinigugma. Busa wa na pod ko manghilabot kaniya. Sayang. Lima ko ka tuig nga nanarbaho sa Visayas, ate. Dili na ko ikahimakak nga nakabaton ko hinigugma ngadto. Apan sa diha mi pauli ko sa among probinsya, wa na pod mi komunikasyon sa kong nahimong hinigugma sa Visayas. Ato panahon na, wa pa'y mga cellphone. Pinaagi ra sa sulat o long distance call ang pamaagi sa komunikasyon. Uso pa ang mga love letters. Apan dili ko mahiligon magsulat og wa pod mi telepono. Busa na wad-an mi komunikasyon sa kong girlfriend, ate. Pag-uli na ko sa mong probinsya, nasayra na ko nga single paghihapon si Marie og why boyfriend. Busa gipadayon na ko ang naudlot na kong papangulitaw nga ito kaniya. Dati gayon na iyan naging gisugot, ate. Mibalik kong trabaho sa Miss Orr. O nakasulod ko sa usa ka kumpanya, isip usa ka checker, ate. Kapoy ang trabaho apan sakto ang sweldo. Sakto ang benepisyo. Weekly ko gauli sa among lugar para makauban o mabisita na ako ang akong pamilya. Ikon man si Marie. Ang kuno na ko, ate, daghan na ang mga higayon nga dunay nahitabo tali kanamong duha. Hangtod sa kaadlaw sa akong pagpauli, gitagbo ko ni Marie og maayong balita. Buntis ko na siya. Ate, araw ako makasabot sa akong kaugalingon. Nalipay ko nga nabalaka og nahadlok. Apan wa ako'y gisayang nga oras na malayo dayon ko, ate. Sa laktod gitakda gilayon ang among kasal. Human sa among kasal, gidala na ko si Marie sa Miss Orr, ate. Og dito naghimugso ang among anak, si Marco. Ate, sa pagpanglabay, sa makatuigan, napa-eskwela na mo ang among anak. Gani, ate, gifocus na mo among panahon ngadto kaniya. Hangtod, paspas milabay ang mga katuigan. Natapos ni Marco ang college sa kurso ng engineering. Mi-retire ko pag humas ang graduation, ate. Siya na ang mipuli ka na ako sa kumpanya na kong itrabahuan. Isa siya sa mga engineers sa among kumpanya, ate. Mibalik namin ni Marie sa among probinsya kaysa among pangidaron magusto na namong mupuyo sa probinsya. Mananom na lamang mi aron makasimhot og presko nga hangin. Wa namin nahimong problema kay naanapod mi kaugalingong balay og yuta nga napundar. Naghulat na lamang mi nga maminyo ang among anak og makabaton og mga apo. Nagdegosyo mi ginagmay ni Marie, ate, para nga doon na milingaw. Dili pod makalimot ang among anak ang magpadala og kwarta kanamo. Ilabi na og naami mga importanteng panginahanglanon sa iyang mama. Proud kay ko sa akong anak, ate. Kay nagdako kini nga buutan mapinanggaon nga rikan ako. Og sa among 30 years kapag panag-uban ni Marie, wa gid ko nagbasol bisan kausa nga siya akong asawa og nga wa ko nagmahin niyang isa ra among anak. Kay siya nakakompleto sa among pamilya. Sa tinuod lang nagplano unta mi nga dungagan si Marco apan kaduha na nga na ectopic pregnancy ang akong asawa. Og alang ka na ko, ate. Enough na kaayo nga naa si Marco, Ate R.

okay na nga nahatagan kong anak. Nagtrabaho ko sulod sa daghang katuigan. Matagbuntag besan kapoy mabangon ko. Matagabi besan gi kapoy na ang lawas mapauli ko. Ang akong sweldo halos tanan para sa among pamilya. Bayad sa balay, pagkaon, tuition ni Marco, iyang mga libro, iyang mga panginahanglanon. Wa ko reklamo kay matagigayon nga makita na ko si Marie nga malipayon o si Marco nga nagdako nga tarong. Mura kong nakadawat o ganti sa tanan na akong kakapoy. Mao ka nang akong nahimong kinabuhi ate. Sulod sa daghang katuigan, kami ni Marie. Dili man perpekto, adunay mga panaglalis, adunay mga gabi nga dili may mag-istorya tungod sa gamay nga kasuko. Adunay mga higayon nga lahi among gusto apan wa ginawala ang respeto sa usag-usa. Wala mawala ang pag-atiman o labaw sa tanan wala gid mawalang among gugma sa usag-usa. Apan usa ka kamaturan ang kalit ka na noktok sa kong kasing-kasing. Nagsugod ang tanan sa dihang nagkasakit si Marie, ate. Daghan ang mga minor nga sintomas. Abinamo tungod lang sa edad. Nagsige na siya sakit-sakit. Nagpa-check up me. Dito na mo na sayran. Nga dunay pancreatic cancer ang akong asawa. Ate, ang labing sakit. Milagro na lang ang makaayo kaniya. Murag kalit kamihon ang akong kalibutan. Wa ko masayod o si angay kong buhatan at higayon na. Si Marie Hilom. Apa nakita na ko ang kahadlok o kabalaka sa iyang mga mata. Hugot na akong gikupta niyang kamot. Gignan ako siya nga laban lang. Among gihimo ang tanan ate, check up, tambal, hospital, mga konsultasyon. Bisan unsa pa ang gasto, among pakita ag paagi ni Marco. Bisag kun sa pakalisod, okay lang. Kaya dili pa mi andam mamawala si Marie ate. 30 katuig. Nakauban ko siya. Ang babae nga akong gipakaslan, ang inahan sa akong anak. Ang tao nga akong gikauban sa tanang kapakyasan o kalampusan. Di na kong mahanduraw ang kinabuhi kung mawala siya ate. Apala doon ay mga butang nga dili nato mapugnan. Nahinay ang iyang lawas, nahinay ang iyang kusog. Ate, hanay mong klaro para ka na mo nga hapit agad siya mabiya ng kalibutana. Gatanaw ka niya ang tanap katiman. Wa ako mihawa sa iyang kiliran, ate. Kung matulog siya, muling kudkudapit sa iyang higdaanan. Magtanaw ka niya. Muhangyo sa Ginoo. Naunta, lugwayan, ayang kinabuhi. Gusto pa na ako siya makauban. Apan di manginato, mapugan ang kinabuhi ate. Sa laktod, samtang naglingkod ko sa iyang kilaran, gitawag ko niya ate, ugmatod niya kanako. Doon na siya isulti. Mitulo ang iyong mga luha, kilid sa iyong mga mata. Matod niya. Wa ko nun niya tuyo ang nahitabo ang tanan. Dili ako ang amahan ni Marco. Mihuot akong dughan, ate. 30 katuig. 30 katuig nga gifocus ko akong pagmahal o pagpangga. Gato kang Marco. Akong giila nga akong kaugalingong anak. Ang tanang pagmahal. Ipangutan ako siya. Kinsa ang tinuod nga amahan ni ini. Iyakong giignan.
Ayang kanhing hinigugma. Iyang gibiyaan, tungod ka na ako.

ate. Ako kuno yang gipili. Kay mas mahal ko niya. Nakasala man siya. Apan iya kining gibuhat kay gusto niya nga ako iya makauban. Apan nasayod ko na siya. Nga dili mapapha ang sayop ko iya nga buhat. Pila ka oras na lang ate. Nakoma si Marie. Hangtod. Hingpit na siya may panaw sa laing kalibutan. May hagulhol kong murag buang ate. Grabe ka sakit. Nagdumili ko sa pagtuo. Paano ako'y mahimo? Gusto ko nun niyang mabiya nga way baggage sa iyang kasing-kasing. May pawa na lang ko niya sultihi, ate. Samtang si Marco akong itawagan. Hilaban niyang hilak. Pagkasayod nga wa na iyang mama. Tuod man, ate. Human na lubong si Marie. Gignan ko sa akong anak nga, mauban na lang niya sa syudad. Apan, nagpabili na lamang ko sa probensya. Matun niya mabalaka ko na siya kanako. Apan, gipasali ko nga to kanya nga okay rako. Ate, so kanawala iyang mama, matagkaroon nag-unya, kapanawag ka na ako si Marco. Wa siya kalibutan. Hanga dili ako ang iyang amahan. Ang sakit lang alang ka na ako, nasayod ang papa ni Marco. Hanggang siya ang amahan ni ini. Angay ko babanga, protektahan ang among relasyon ni Marco. O deserve niyang masayod sa tinuod niyang pagkatao. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Andy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagan na nangutana kung kasi akong sekreto na bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nan's Corn Coffee. Humano pamahaw, Nan's Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom o Nan's and Gatorade. O ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nan's and Gatorade na. Ang Nan's Corn Coffee, Nan's Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayad ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: pasalamat ka ni mo, Andy, sa imo papadangat ni mo sa watang po ni nga tuntulo mo sa sensor li Ate Arlene. Di sakit pa akong dughan, oy. Lamang ka nga. 30 ka tuig bi apod nga nag-antos si Andy na ningkamo takiglaban pero buta na naon bitaw. Di ba na to parinti atong kapikas, no? O kung dili gid ikaw ang amahan sa bata, wag ni kay labod nilang duha. Ay nako, anyways. Of course, kao pa na ito, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene Cap Junos. Na ito mga suking. Take so bye-bye.
0: And kini, ang atong URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, masurte ng adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Nobs, kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni Andy, na anang tanan, si Andy, grabing kabalaka sa iyang papa kay kanabang, siya na lang isa, ubano niya sa syudad, di siya mauban kay, syempre na siya murabag reservations kay, of course, di niya tinuod nga anak niya. Pero mawala ba ang pagbati sa usa ka anak sa amahan kung masayra niya nga dili siya tinuod nga amahan? Of course, mangita siya sa tinuod niyang papa, di ba? Anyway, sige lang dito. Nagalibog ko sa kumutana. Kung ikaw ako pakutanon, ikaw si Andy, unsa man imong desisyon?
1: Kung ako si Andy, ma'am, ihan na lang sutian si Marco sa tinuod. Kay tiguan naman si Marco, no? 30 plus na siya. So, para na ako...
0: Ano? 30 years nilang gauban. So, maybe Marco is 29.
1: Oh, almost 30. Mga
0: oh, almost 30. Oh.
1: So, para na ako, murag deserve ni Marco ang tinuod at the same time.
0: Pero puri ako lang, no? Wala namang gini si Marie. Wala lang tanya gidala sa yan. Gidala mura, na lang tanya sa lubngana ng tanan.
1: Mura reaction sa kunao na mga nga mani mo gidala ng bagidya sa...
0: Hantos kamatayo na lang, di ba?
1: Wala lang takalang kuan, nagbilin-bilin o ko.
0: Pero ingon magus nila, Dejinovs, dili ko na mahimutang o sa kalag, kakalag yes. Kung doon mga tinaguan nga pa niya nasulti before siya mo...
1: Magkundinar iyang kalag. Oh, so, daghang yung mga himat yun nun nga, diha na mga ipasaylo, diha na mga, ano ba,
0: diha na mutungan. Mayta nga, anak, ang akong kabtangan.
1: O, ano ang ta?
0: Niya, ang yabi, dadig, bonit ba po? Siguro.
1: Pero mo lagi.
0: Anyway.
1: So kung ako si Andy, para bitong mawala yung awkwardness, kay moron mo siya ba-awkward nga ka nang di siya mukuyog kang Marco, kay maulaw siya, kay dili-dili siya tinood nga papa. Pero para na ako, kinangan niyang i-heart-to-heart talk si Marco, kay miskantod, inga na ang realidad nga gibilin.
0: Pero dili man mawala ang pagkaamahan.
1: Pero, kay siya magyud, actually, siya gid ang amahan. Kay siya may naana for
0: pilang kaayo ang revelation. Bigada.
1: Yes. Kaya lang, unexpected ka ayo ang plot twist sa ilang story ba nga imagine palangga kay ni Andy si Marco at the same time si Marco pod grabe ang pagpangga sa iyang amahan
0: yes.
1: Pero it turns out dili sila magkaano-ano so ana kapait pag yun ani kay Kabalod ay ang tinuod nga papa nga yes. Exist si Marco
0: exist si Marco di
1: ba
0: nisa mo kayo na kay
1: grabe. Kaya ang unfair para sa ilahang duha.
0: Or pwede na lang, nanala siya yung self-denial. Nanala yung sultan si Marco, isipin na yun, wala siya kabalo. Pero
1: dili,
0: si
1: dili na mahimo, ma'am, kay ma, no. Medyo matandog yun na siya. Pero kung ako lang, sa ako lang ha, deserve bang ni Koango, ni Marco ang kamaturan. Masayot siya.
0: Basing mauyab na yung isuon, no? Listen po.
1: Oh, kinahang lang siya magkabalo. Kay aron si Andy ba, napot siya yung Koan, baka nang makahungaw po bito siya nga, ila bito ma-rebuild ilang relationship nga magkuan na lang sila kanang ila bito ang dawaton kung unsang kamaturan.
0: So, di na ko ma-imagine ang gibati ni Andy sa dihang
1: diba?
0: Bisulti siya kang bisulti siya ni Marie nga dili kang pasaylo ako
1: dili ikaw ang di amahan na, aray ko
0: niya yeah. Kana bang gimahal gipangga nimo ko sa kabata nga nagtuo kang imo
1: grabe mo paning kamot
0: o niya ba murag tibok nimo kinabuhi imong gidedicate para ani pamilya ha and then diba mo naging mga di kay ni sa tinood lang kung di ko makasal di mo parinti ni mo ang kapikas o niya kung dili ikaw amahan sa anak so stranger get mo
1: yes pero ingon pa nila di man yun ang magmatter na gid sa dugo ma'am lagi, labi na ka ng
0: na may emotion nga emotional
1: ka ba syempre di kada ikaw gid ang gidak an ana so para na kumur di na magmatter kung kadugo ba sila or dili kay for sure nabati man na ni Marco ang pagkaamahan gid ni Andy so dili na niya i-mind nga masuko pa siya kay di man siya pwede masuko kang Andy siya mama siya dapat masuko pero mo lagi wa naman yang mama murag ilan na lang kinahanglan na lang nilang dawaton ang kuan ba nga gibili ni nga kamatuoran sa iya mama kay mahilo na ang iyang kalag
0: unless
1: iyang kamatayon
0: unless nga ipalapos na lang ni Andy sa
1: yes if kaya nun yes iyang kaugalingon
0: yan na lang para wala na mausap sila pero feeling ko di gila kaya ilumom eh.
1: Kaya matingala mo na si Marco nga ano man akong papa murag nalahi man ang kuan, di ba? So para once and for all nga makasabot si Marco, di iyan na sultian.
0: Maguba mag ang relasyon after niya masairan. Lagi gamay na nga wall. No? Mura
1: mag, yes. Anay, awkward. Awkward na siguro. Dili, yeah. Wall. Ma-awkward sila ba? Sa,
0: pwede.
1: O sa usta.
0: Kaya ka nabang, mura mag, lahi, mura na naging babag gamay.
1: Yes.
0: Mura mag ka nabang, dili na pareha sa dating anak. Ano, lahi gyo, di ba? Lahi na gyo, anyway.
1: Siyempre, ma-broken heart man gyud ka. Labi na kang Andy nga part nga grabe yung pagmahal kang Margo. But, mo lagi, kinanglan sila mo settle anak nga reality. At the same time, siguro, gibili na nga kung anong gisulti gyud na sa mama ni Marco. Kaya aron, kana bang si Marco pod masabta niya ba or kanang makabalo pod si Marco mo siguro gituyo siguro din na
0: pero
1: mahilo na pod ang kalag sa iyang mama nga nakabalo
0: no? For 30 years kaya niya nga ihilo mang tanan
1: grabe
0: sakto bang kun ano matud pa kinahanglay mga butang magpabili na lang tinaguan para sa kalinaw sa tanan kay ko iya tong gisultan early possible lagbulag sila ni Andy
1: yes
0: mausab ang pagtagad ni Andy kang Marco
1: so, pero grabe no imagine na ko ano kumambaka na medyo weird lang ang story ni kantong kisaning mama gay nila nga
0: si Marie
1: nga gibyaan niya yang uya
0: oh, yes.
1: Para kang Andy
0: kay mas love din niya si Andy
1: to think ka buros na siya ha and the believe pud ko sa lalaki nga wala pud siya nagukod-gukod gyud kang Marie nga naa sila anak
0: correct
1: di ba so
0: sa unang panahon mag-imago din anak ka kuan bro dili in anak ka
1: big deal
0: oh, I mean depende kay siguro sa gugma kay wala gaihap ba kung balay ta 1 month siya buntis.
1: Di na kayo mag-matter sa una.
0: Di na kayo.
1: Di ba ko nauso sa una? So, karon kayo medyo mag-matter. Nag-iisa kayo ba? Sindi ni ako. Nana may DNA. Gun mo nang mag-matter na karon sa una. Wa sila ipakian na eh. Kung ikaw ang ipaangkor, hala ikaw yun. Nag-iingon ang babae. Ang babae rin yung masayod. No? Babae rin yung masayod. Kasi amahan.
0: Pasilan. Okay. Delitas opinion.
1: Nalingo-lingo na raban ni siya, ma'am.
0: Dito sa opinion sa itong retired playboy, Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, ate. Gawot akong dugan na minaw ninyong duwa.
0: Agay. Ano man?
2: Sakit kayo.
0: Sakit na naon-naon.
2: Engineer, ayaw ka bala ka, engineer.
0: Napagaw na lagi ni
1: siya. Pagaw na siya. Ara ka rin na concert.
2: Lain kayo paminawon ba nga? Kanang, every story manggut sa every tao na story no
0: oh yes na ganya kay nang istorya
2: ang istorya pero pansin ko lang ba sa sulod sa isa ka semana na tong nagpadalag sulat tampo grabe mga girls no grabe gid mo makapasakit sa laki ay
0: ngano man giusa
2: di ang dili ninyo paigog baon after may gugma bulagan
0: ang lalaki ra may mapasakit ang mga babae magpalami na sila sa mga lalaki
2: kadang naman gud gibutang inyong konsensya kamo mga Imagine ha, kaayo ning mga laki karong panahon na andi, katarong ang pagkalalaki na trabaho.
0: Di in fairness, buutan din andi. Nahitabo lang na nahigugma si Maria.
2: Sus, grabe ka.
0: Di ani mag-God Cup. Ang nakita na ko nga issue
2: din. Grabe ka mga nila din mga babae karong panahon na engineer.
0: In love si Marie kang Andy. Di siya gusto nga may baos si Andy nga buntis siya 1 month or something.
2: In love. Nga nung nagpailapot pagkasalaing laki.
0: Wa pa bang ni uli ato si Andy?
2: Mao gani ang akong point diya. Kabuday yung mga babae. Di kit masaligan yung mga bahay.
0: Dili ang gugma magutoy ni patigbabaw.
2: Sakit gila kung dugan kay...
1: Parang somehow, selfishness po sa side ni Marie.
2: Ang kundod mo, girls.

0: balo o katong papa lugar niya.
1: Mm-hmm.
0: Karon kumusulti to ang iyang tinuod nga amahan sa iya, dili mo gitutuohan.
1: Eh, mo lagi daw big maunhan siya, may pagsgika na lang mismo sa iya ha.
0: Magpakarugin lang sa ngawa sa kabalo. Sultian nimo imong anak, kanang kabat yun na pud ka. At least.
1: Ka, eh.
0: Nakaya ka na sa imong asawa nga gisulti ka ng kabat yun na.
2: Sa ato pa, inig, before ka mamatay itong agtinoon.
0: Kung gano'n na pud imong tinoon.
1: Kabati po na, huwag tularan si Marie. Ayaw pagingana. Samtang napumoy tayo nga makabawi.
0: O sa ikorek anak nga.
2: Ikorek ang mali, ikorek ang daan.
1: Sulti kay di na mo kabawi, namatay na mo, wala
0: lalo,
1: na.
0: Lalo, ikorek man ako na nga na posibilidad niya mausab ang pagpangga sa akong anak sa ako ah.
2: Dili man.
0: Nga maumaoy, anak na ako, nga pagtiguang na ako, maunay magamping na ako.
1: Yeah, I don't, dili na mausab lagi ka.
0: Dili mo masiguro.
1: Na pagpangga. Kaya nga no, wala may sala si Andy. Kaya papudbiya siya kabalo.
2: Yes.
0: Pero na, what if? What if mausab?
2: What if dili?
0: Pero what if mausab? Pero kung dili ni mo tuganan, wala'y what if? Magpabili na inyong relasyon
1: niya. Pero ikaw na po yung nagtago o hinunog sekreto.
2: O, nakisekreto.
1: Pero nasusama na po ka kang kuwan.
0: Natago ano isang mga asawa nga makasasala?
1: Amo lagi, maawat po lugar ka magpakasala.
2: Hindi naman ka magkaingon nga makasasala.
0: Ah, hindi, magkasasala. Hindi mga babae.
2: Hindi, ay.
0: Sa'yo lang ka, anak nga.
2: Ato di siyang failan o kuwan. Pasundanan grata sa mga babae nga kuwan. Organization.
0: Wala ko yung kuwan, anak. Kaya magpabili na lang gid ko. Ang sinumar na ko, engineer, ipa.
1: Pila ko kayo matroma na ni si Cap sa mga babae.
0: Ako, I hit girls kid kay.
1: Yeah. I hit girls daw.
0: Higog baon ni mo, panggaon ni mo. Magyapon pa sakitan, magyapon ka.
2: Lugar woman hater na lugar ka karon.
0: Wala, sorry kay mga palangga. Kay.
1: So, okay.
0: Imagine, kini katarong ni Andy. Oh, kitaguan ni mo 30 katuig. Inya, itolerate pa ninyo nga makapasada ng mga kababayanan? Mingon pa mga.
2: Dili, oy. Na may mga higayon nga ang gugma magpadayon kung doon ay mga tinaguan nga magpabili na lang tinaguan. Kung gisulti ni Marie as early as siguro sa'yo pa,
1: nabiyang
2: I'm sure base nung nagbulag sila ni Andy, hindi siya ka-afford nga mawala si Andy kaya nahigugma siya.
0: 30 yes. Katuig nga gitaguan ni mo ang lakoy.
2: Pasalamat na lang
0: 30 katuig nga pastilan.
2: Pasalamat na lang gani ang papa ni Andy. Oh no, ang papa ni Marco. Nga wagid siya ni Samok
1: diba?
2: Kang Marie. Diba?
1: Kaya pong gidawat ang kamatuoran.
0: Kaya kung kining asawa, kung kini si Maripod, wa nagpahilabot o blain.
2: Ay di lagi, kaya niabot si Marco gika sa nanarbaho sa layo.
1: So, wala siya nag-expect, Manggood Cap, nga mabalik pa si Andy.
2: Oh. Kaya sila ginang meant for each other.
0: Kabalo sa nga nahilabdan siya.
1: Nangita siyang paagi yun nga magsila yun ni Andy.
0: Kamula, kay kwan kayo mo mga bayi na. Maglagot ikaw, engineer. Maglagot ikaw
2: nila. Okay nang mamang ilang
0: kamaturan
2: ka. Na ang babae na ginasayod kasi amahan sa ilang anak.
0: Mabitaw. Bosa Andy, take my advice.
2: Uh-huh.
0: Ayaw na lang ginasulti si Marco.
2: Uh-huh.
0: Kay engineer na rabato.
2: Agoy.
0: Ingna na lang at agay ko alote kada bulan nak. At least mabibawi ang 30 katuig. Ha 30 ka tuig na.
2: Pero abinin mo.
1: Ay, nako.
2: Abinin mo, Cap. The more nga sultian ni Andy, mas ma-appreciate siya ni Marco.
1: Diba?
2: The more
1: kaysa
2: nga
1: naman iliwit na.
2: The more sakitan si Marco nga. Imagine ha, dili katakat dito papagi palangga, gimahal ko ni mo, labaw pa sa tinuod nga anak. Diba?
1: Tuon man, masakitan si Marco, pero eventually, iyan na ma-realize yun
0: dili na. Dili dati na. What if ba? Mausab ang pagtanaw sa ni Marco sa iya.
2: What if musamot ang pagdaig ni Marco ni
1: iya?
0: Dili naman nato presyonon ang pagpangga ni Marco ngadto kang Andy kay kontento naman dayan si Andy sa pagmahal sa iyang anak sa iya.
1: Pero mo lagi kontento
0: ang ako lang is what if mausab
1: si kan mo ganing kinala niya surtian kay aron si Andy di na siya ma-awkward kang Marco.
0: Samot
1: ko man siya ulog tago siya sekreto di maulaw gid siya kang Marco kay na man siya ginataguan.
0: Samot maulaw kayo may bakabalo si Marco nga.
1: Dili oy.
0: Karon dili niya tirod anay nga amahan ikaw manaha naka magmanya sa imong anak kay nakabalo na ba ng bata nga dili ikaw ang biological father.
1: Kay kung ako si Marco mas ma-appreciate pero ako salamat sa pagstoryag tinuod at least karon ba nga kabalo sila duha sa kamatuoran.
2: And buutan si Marco. Kalo na ako kung masayran niya ang kamatuoran, the more niya i-appreciate si Andy. The
0: what
2: more
0: if niya
2: kasalamatan nga.
0: What if, mausap ang iyong panguna-una, sa advice niyo
1: karong katukanan. Kaya masuko din siya kang Andy. Dili, mana, imposible nga masuko siya kang Andy.
2: Hindi man si Andy dili.
0: Oh. Dili siya masuko, pero what if mausap? Mulay lo gamay, kay simpre dili ba, tinuod niya mahan. Loy kay si Andy, 30 katuig nga, ang iyang tinitin.

0: ego may ang kahago gibubo ni anak. What
1: pero,
0: if
1: na-establish mo dili lang
2: relasyon? Yes, maayo lang relasyon.
1: So, dili basta-basta gubon.
2: Dili na nak maguba gyud.
0: Para ra ko andi pakabungol na lang yun. Nawa kay nadunggan bunga lang to sa kamatyunon nga kwan nga anak istorya bisag unsa na lang unaan na lang ana.
2: Kuno na una lang ana kwan ra to nag-hallucinate ra to.
0: Basic
2: na lang.
0: Basic ikaw dai ang amahan gid tuno datong bata. Kanya nagduwa-duwa ra to imong asawa niya.
1: Nang kanang himatyon na mamakak pa nakap.
0: Pagdamay na lang ba?
2: Di na na mamakak ang himatyonon kap.
1: Gani.
2: Mo na man ilang last chance ang sultik tinood.
1: Yeah. Mitugan siya kay di siya gusto baggage. Nasa iyang pagpana gusto niya gaan.
2: Yes.
0: Mm. Malagi na ka ba mga babae kundi po mga matay di po mga
1: hoy! Kasi ang ngayong buhaton. So, tiyan ba ni Andy ang yung anak na dili siya tiyan nga mahani ini or magpabili na lang tinaguan hangtod sa hangtod? Balik daw man lamang sa Pigas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingan nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: pan syempre ato sa Dimbayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Wow, nakita ni nako si Ate Arlene sa una radyo na taka madungog from Mamira Gwyneth.
1: Ate si Ate Arlene nagdi mong gimension ako wala.
2: Hi Ate Arlene, shout out ko mga kapatid ko sa Bulacan, Santa Maria, Sisyo, Rowena Opano, Robert Opano, Raquel Opano, Ayade from UPC Raquel Opano.
0: Ayan, from Marvin Lagasca of Tabugon, Cebu. Shout out ko Ate Arlene sa akong loving wife nga si Maricel Lagasca. O sa mga anak ka sila Zion, Miguel, o Kayla May Lagasca. Premi Good Ming, nagsunod sa inyong programa nga. Sincerely, Ate Arlene, kay lahat na good ang feeling basta makaduwag sa mga istorya nga inyong ginabasa, labi na sa imong heartfelt nga paghatag o emosyon sa matag letter. Ayan, thank you.
2: From Angeli Biatingo Mora, hello Ate R, DJ Nova, Capjo, nalingaw, yun ko ninyo na minaw from Bambinay, Negros Oriental.
0: Maon niya mong paboritong kaoban samtang nagpahuway o nagtrabaho kay makakatawa, realize o makakuha may leksyon nga madalas among adlaw-adlaw ang kinabuhi. More power sa inyong programa. Ate Arlene De Genova and Cap June, amping ganunay o ginaot nga padayon pa mo nga mamahimong inspirasyon sa tanang listeners from Geraldine Maranon.
2: Mayong hapon, ate, pa shoutout ko sa kong papa na sa Bukidnon, Sumilaw, Armelio, and Liston, dili gid na makumpleto yung adlaw o di siya makapamina o sincerely Ate Arlene. From Miansky Alit and Liston.
0: Hi to Jemar Sarbalion, Iking Pilandas, watching from San Canan.
2: From Michelle Magtagad, mayong hapon Ate Arlene, DJ Nova, Cap Jun. Ganahan dyan ko sa inyong tandem tulo kay naay kontrabida usa. Iyang extra kay dili ko gwapo pero mapagmahal ako. I'm your avid silent listener through DYJL Gihulgan City, Negros Oriental.
0: Ayan. Shout out to Eliza Abascar watching from Mandahilag, Talisayan, Misamis Oriental.
2: From Nora Mingaray, Dumadag, ngayong hapon Ate Arlene, Ate Nova and Capjun, salamat sa inyong maanindot kayo nga programa matag hapon, diin makuhaan og mga maayong pagtulunan sa mga tigpaminawan kanunay. God bless us all sa Pila Esclaveria, Misamis Oriental.
0: Ngayong hapon Ate Arlene, watching from Banga, South Cotabato, always nga paminaw, ako Mama Ophelia Tabugan from Junard Tabugan.
2: From Lorna Beltran of Hinunangan, Southern Lake. Maayong adlaw Ate Arlene, kada hapon gyud ko nagpaabot sa inyong programa kay murag tambal sa kakapoy. Lingaw kay ko sa inyong mga istorya ug mga tambag nila DJ Nova o Cap John. Daghang salamat sa kalipay ug inspirasyon nga inyong gipaambit amping kanunay.
0: Shout out from Arlene. Sorry. From Margie Camlok Lancisco. Ayan. From Polomolok, South Cotabato. Okay, DJ Nov, sa imo hanga final nga advice para kay Andy.
2: Again, Andy, para nako, kinahanglan ni mo isulti kang Marco kay para fair ba sa bata. Kay deserve man na sa bata ang kamatuoran. Dili man na siya para maguba inyong relasyon. Kung dili para ikaw po, di po ka magkargo o bagahe sa imong kaugalingon. Kay sa akong lantaw, Andy, tingali, gisulti ni Marie ang kamatuoran kay para bitaw nga iyang makuan ba kanang mahilo na pud siya, so para nako iya nang gisulti para ikaw pon imong matug-an kang Marco ang kamatuoran kay aron siya magmalinawon sa iyang pagpahulay sa dayon. So para nako di kaangay mahadlok nga mausab ang iyang pagtagad o ang pagtagad ni Marco sa imuha. Kay again, palangga man ninyo ang usag-usa, maayo ang inyong relasyon sulod sa pila ka dekada nga ka ikaw gid ang nagmatutuan ng bataa. So for sure dili man gyud na siya makuano mausab. Kay once ang connection sa kanabitong ginikanan og anak, dili na siya magmatter kung kadugo mabuo or dili. Sa ngalan nga ikaw naghatag og pagmahal sa iya, ikaw ginayang lantawon nga amahan. Tuod man ma-curious siya kinsay tinuod ka niya nga amahan, pwede man na niya mabalaan, but dilibot pasabot nga iya kang kalimtan isip amahan. Ang ako alang gid ani nga kanabitong ayaw awata si Marie nga iya pong gikargo na pila ka dekada na nga sekreto. Ayaw awata iyang gibuhat. Kaya again, lahi ra gid ang kinabuhi kung kanabitong makabawi pa bitaw ka. Yes. Ayaw na paabutan ang kamatyunon ka, ayaw pa kamutog ang tinuod kay di na ni mo maridim ang imong mga sala, di na ni mo maridim ang imong kaugalingon kung ayaw pa kamutugan nga wa na kay chance makabawi pa. So samtang karon Andy nga kanabitong ayaw pa ka nakabalo, siltiigid si Marco kay aron makarecover pong pa mo ba daghan pa mong time nga kanang madawat, masettle sa kamatuoran nga dili mo kadugo, but it doesn't mean nga dili mo mag-ama. Mag-ama gihapon mo, it's just that di lang gid mo kadugo. So sa karon nga panahon mo na importante nga bahala na lang di mo kadugo, basta kay inyong pagtrato sa usag-usa naa ba ang respeto ug pagmahal na diha kanunay. So adi na naangay ninyo lang tawon kung ikaw ba ang yang biological father or dili. Ang importante ra diha nga matug-an nimo kang Marco aron limpyo imong konsensya si Marco pod ma. Kuan ang gyud siya nga makabalo siya sa iyang identity.
3: Ayan.
2: Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
3: And of course, ang atong URP professor, Kap Junjun, imong final para kay Andy.
1: Yes, pinali nga advice sa mga kababayenan, no, sa mga gapalamati karong panahon na, please, tug-an na mo tinuod sa inyong mga bana karon kung kinsay amahani ng inyong kamagulangan.
3: Hoy!
1: Og sa mga lalaki po nga gapaminaw karong panahon na, leksyon, pagkuha na mo picture sa inyong anak o inyong picture, itandi-tandi na. Kung kulot ang buhok, why kulot sa inyo ha? Pagduda na.
2: Pagtigong na mo pang DNA.
1: Kay, karoon na ito na pamatunan ating nga alkansi gira yung mga lalaki karong panahon na. Yeah. Oy, kung gapaminaw man galing ka, please, tugarin ito ni mong anak.
2: Samuka.
1: Ang amahan niya, nara dito. No? Kay para makabawi pa ang amahan niya, ayaw pagtukan katong tiguang na nga di natakabawi.
3: Bastilan.
1: Sa mga tigpalaminaw karon,
3: siguro tanan oy nagkataon lang nga muna yung problema.
1: Leksyon gini nga kining mga babae man kusog din ay kubating nga nani nga. Kanang kusog kaayo magpasakit sa mga lalaki karon pa.
3: Mapalamas tabason kas mga kababayen-an.
1: Pero girls, kay na kasulat man sa balaka sa lot kasulatan nga kinanglan ta magpasaylo, gipasaylo ta namong tanan. Andi ang akong advice nimo, ayaw na lang tugaan ni ang imong anak para walay mahimo nga problema. Kay busugot kag sa dili pag itugadan nimo si Marco, emosyonal nga kasakit na agina. Emosyonal nga struggle niya. Mas maayo nga tugaan na lang pud ka kung kamatyon nun ka na. Sa gyapon gini si Kuya Kap, ngon dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ako masiguro mapagmahal ko.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa Providence tested gyud namo nga magtiayon.
7: Jane Puertes, 42, diri Purok 11A Bagong Taas.
8: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
9: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
10: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O mo nang daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalene Bulado. Taga Jordan City, Negros Oriental.
9: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
12: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
11: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
9: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Dagos salamat kanimo DJ Nova. Thank you so much Cap June. Thank you Andy. Sa imo papadangat imo swatan pa ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Lili lalim. Sayod ko sakit. Pero face the reality. Ingon ana gid kinabuhi, dili na to matag-an no. Unsay mga kanang posible pero
0: Ini lang importante. Congratulations. O sa kakatarong nga binuhat, o sa kakatarong nga bana, o sa kakatarong nga amahan. And about kay Marco, para nako, deserve niya nga masaira ng kamaturan. Pero, doon ay saktong panahon para ni Ana. Ayaw siya shulti, kung dili pa ka ready emotionally. I-plaster sa imong kaugalingon. Kalabang, ready na ka nga mudawat sa kamaturan. Kay doon na may mga panahon sa tanang butang. And I know, nga pag-abot sa saktong panahon, kaya na nimo isulti nga tukang Marco. Ayaw lang sa pagdali-dali. Kanabang kondisyon na daan imong kaugalingon, accepted na nimo nga kaya na nimo isulti nga to kaniya. Kanasayod ko. Pagmasayod si Marco, dako kay nang adjustments iyang kinabuhi. Di man siya mausap sa iyang pagkaamahan, pero sakit na para sa usa ka anak nga masayod nga di niya papa ang tao nga iyang giila nga amahan gikan sa pagkabata. Usbon ko, dunay saktong timing para sa tanan. If ready ka na emotionally, pwede ni masutihan kay deserve pod ni Marco nga masayod sa kamatuoran. Andy. Thank you so much sa imo pagpadangat imo swatahan po manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. When you stand back karoon taod-taod, alas na itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis, mo sunod gila yun ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye! I love you all!
13: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
14: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
16: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Porocono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsa ako gibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagbuwanto ka dito sa butika, kay naata na doon. Unsa ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, regid nga yung trabaho, pagtumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan, akong ibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
15: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Health Education's program ng Adlong Bearness. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa tuang NANS Health Education's program.
0: O siyempre, alang sa inyo mga pangutana, text ato 0917-159-5812. At yung Doc Jan, maying hapon, di-atake ko gahapon sa akong high blood o grabe tabang sa ako sa mga silingan. Karon grabe kapuy-puy ako mga buktun o mga kamot. Dili halos makabati apil ako ang mga tuhod niya. Luya, unsa ako maing imnon para maulian ang akong gibati o babalik na akong kusog. Actually, Doc, para mga inani, ako i-recommend, matugis lang sa doktor, katagaan silang maintenance para sa high blood.
1: Yes, at early. Oo, okay. So, isa po na siya noon na mga immediate action na to after.
0: Remember, yes, remember ha, daghan kayo ang mga nay high blood nga tungod kay wa sila ga maintain og tarong sa ilang tambal nangamala hinoon. Pero kaning everyday kag inom sa imong maintenance okay ra gid na buhi pa hangtod karon. So akong point ko dunay gihatag sa doktor nga mga maintenance para sa inyo ha. Will i-take na ninyo kay again usbo nako. The moment nga mag-maintain mo, kung taas inyong blood pressure, i-continue na ayan na ninyo iputol-putol. Kay importante kay kana. And of course, dakong tabang atong NANS and UAID para sa kay heart, maganda siya o sa kuan, sa ato ang kidney.
1: Yes,
0: dakong kasiyag tabang para nga ma-minimize o mabalik sa normal. But again, kung doon ay gihatag na ang doktor, mas maayo nga dili gid yung ignore.
1: Yes, at early. So din ato ikadinay mga kanans no sa sa datos sa Pilipinas man o sa tibuok kalibutan. Ang problema sa kasing-kasing is usagid siya sa number one sa mortality rate ug sa mga morbidity rate. If you see morbidity rate mga kanans, hinungdan sa pagkasakit sa usa ka tao. Mortality rate hinungdan sa pagkamatay sa usa ka tao. So kumbaga yung mga cardiovascular usagid na siya sa mga top ngano kalit-kalit na nawala ang usa ka tao mga kanans. Okay, unsa ba ang mga symptoms pag nagkakaroon na tayo ng problema sa ato ang kasing-kasing? Of course, na yung mga abnormal palpitations sa ato ang kasing-kasing, no? Na bisan nung galing ko na bitaw ta magsigig buto-buto. And then kalit lang mawala pod kana siya. Ikaduha, mga pamuy-puy, hawoy ang imong kalawasan. Medyo dali nakakapuyon, dali nakakulog, luya imong lawas, murag lami irapermente ikatulog. So kana siya is yung mga early signs sa ato ang na pwede magkaroon ka ng problema sa kasing-kasing. Doon sa subjective cues mga kanans, no? Moto naman, makitaan din nato yung mga iyang BP, makitaan sa iyang mga laboratory na naay mga pag-increase na gyud siya. Kung kalit ni atake ang imuhang kasing-kasing or nagkaroon ng mga cardiac arrest. So, ang immediate action na ito, mga kanans, no, kung conscious pa yung tao, kumbaga matapos siya ba, ipapahulay siya.
0: Napailimuot.
1: O, napas si alimuot mga kanans, no, ipapahulay siya. Then, iparelax, i-encourage sa iya yung inhale, exhale, kay para mo kalma. Okay? And then, kung pwede, paimna din siya og maligamgam na tubig mga kanans. Okay, paimna siya maligamgam na tubig. And then kung magsigip pagkisakit ang iyahang dughan, kung naay sili ipapaak siya og sili mga kanans. So makapaluwar na siya. And then kung naay tambal sa high blood, ipaimna siya dayon mga kanans. Kung anaa say ano daan na ginabalon-balon kumbaga ba. And then kung wala, pwede po dayon 2 capsules sa NANS Herba capsule. So right away. And then if available na yung vehicle, so pwede na dayon mo mag-proceed dayon na magpa general check-up na dayon mga kanans kay para masuta gyud kung unsa gyud yung mga root cause mga kanans. Then common po dayon now na mabatsyagan dayon sa mga pasyente no Duk. After bitog yun na pag-atake na ako, Duk, luya, yun kayo ako ang lawas na siya. Okay. Ngano ni luya imong lawas? So, na-tendency ni taas ang cholesterol, ang triglycerides, uric acid ba, or yung sugar. Muna siya, pag naan mo sa hospital, iran dayon ni siya yung mga examination sa imuha. Ipakuha dayon na siya, ipalaboratory dayon na siya. Kaya ang epekto mangod ato mga kanans, when that time na nilapot ang imong dugo, ang imong pressure sa kasing-kasing, ni kusog yung pressure ba? Take note biya, sticky biya kay imong dugo, din taas imong cholesterol, uric acid or sugar. Muna siya, magasgas ang lining sa ato ang mga kaugat sa ato mga kamot, sa ato mga tiil, kung sa ato ang kasing-kasing ba o sa ato ang brain mga kanans. Kung sa ato ang brain magasgas siya, so na tendency na pwede magka-stroke ang usa ka pasyente. Then sa iya mga kamot o mga tiil mo na siya puy-puy, hawoy kaayo ang iyahang mga kalawasan. Kay tungod, nagkaroon ng mga inflammation, nang hubag ang mga kaugatan sa iyahang lawas. Muna siya na bugat, hawoy ang iyahang paminaw sa iyahang panglawas. So, unsa ba ang angay pagabuhaton? Of course, kung asay mga maintenance, i-continue to siya yung mga maintenance. In terms na pod, sa iyang mga herbal na angay niya pag-imnon, nindot ang non-herbal capsule and then UID herbal capsule. Makatabang ni siya to lower down sa imong cholesterol, sa imong uric, o sa imong sugar. At the same time, ang UID herbal capsule makaprevent siya para dili manghubag ang ato ang mga kaugatan. Din maproteksyonan ang ato ang liver o ang ato ang kidney. Kay balo ko makanans, after bitaw niyo na ma-hospital, na grabe, kadaghan niyo kayo ng mga medication, mga tambal na ipainom sa inyo. Muna talag sa medyo bantayanan po ang imuang liver o kidney. So, pinaagi sa pag-inom sa non-herbal capsule o UID, ma-protection na nato ang imuang kidney, ang imuang liver o ang imuang mga kaugatan. Kay para mas dali mo balik ang imuang kalagsik sa imuang panglawas. So, pwede niyo isabay ang non-herbal capsule 3 times a day, din UID, 3 times a day ang pag-inom.
0: Okay, daghan mo tama pangutan na do kapan ni naman igo ang atong oras. Hangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon.
2: And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon nako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-herbal capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang non-herbal capsule. Karon ang non-herbal capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang atong mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
2: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
2: Ayan. O syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang ato gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa tumang kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og pampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans,
0: yes,
1: makainom kita kita og coffee every morning. Pero
0: yes,
1: pangunta na, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefit sa atong panglawas?
0: Mm.
1: Sa ato ang non-scorn coffee makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo makanans.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan,
0: mm,
1: sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, mm, and then sa mga lulo, lula, mm, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
0: and kanans, syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atty. O mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
5: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, las 2:56.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalingaw nga programa. Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta ang mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga kurimaw? Welcome na sa Abderis Program, Mas Kurimaw, Balong the Great. Ah, kumusta og manginaot lang ta? Nga naamo sa kadasig o kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Bernis, ba? O September 4, 2026. Paspasa ka. Ah, arang ka dyong paspasa. Atong tigmo, 500. Gidoot ang Y-Prol, napikas ang flood control. Way bastos ay ha. Pabutas sa batong giandam kung adlaw nga nasayod baga mo. Atong unang lingaw-lingaw numero 2. Pabuta may gala ang duha para makompleto. Magsugod na ta, dito ang pagpanaguman.

good na yun eh, pre. Maghubog ta, pre. Hubog purul. Og padayon sa saligan, dari sa tuang pag panaguban. Og gituklod ang way purul, napikas ang flood control. Way bastusay. Og akong tubaglong langka sa kuryente. Og ikan daw kang Nero o sa Cebu. Tubag ko lang, tubag ko sa imong tigmo, aman, wa mandiha, muang. Og lang, tubag na ko anak kay Switch. Og ikan daw kang Inday sa Bohol. Kumusta mang Bohol day? Og relay na balong. Og ikan daw kang Tutos Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay Negros Oriental? Yuto! Og good day. Good day po. Og onya, ang akong tubaglong, anang imuhang digmo, break sa sakinan. Og ikan daw kang Irish Megala sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Nang tubag si mong tigmo kay tao na nga nagka, nag-LBM, lito ng Balamban si mo. Kumusta diya litos Balamban? Og tubag kay, naghubo sa tibak. Dayon pikas ang blood control. Ikaw ito lito. Oh, kalainan sa panty sa una o panty karon. Sa unang panahon, mamanti para matabunan ang lubot. O karong kitibak na may ang panty na may noy tabunan.

Lang tubag si butik mo kay Buaya na long. Lando ng Toledo City. Kumusta mga taga? At Toledo, nang tubag si butik mo kay tao na nga. Nangiti, paghubo sa purol, nabuak ang sampot. Lito ng Balamban. Ikaw bitaw lito, mayroon kang sampot lito. Ito silingan sa sampot. Nang tubag si butik mo kay Sinso sa Kahoy. Lito sa Balamban. Aga balong. Tubag si butik mo kay nagkaon og lambay. Nido bagkos ng Buanoy. Piyuto. Lami ako na nido. Ha? Panghatag po ni muhang lambay na nido. Law tubag si butik mo kay nagkaon og mani. Nido boy. Ika, mukaon gyapon ko na bay. Kanang mani bay. Tubag tig mo lang ko'y manok nga gi. Apas nga nido boy ng Buanoy. Sige, run out na rin.

0: at tubag anang imuhang tigmo. Nabuang ni Skuan, pamintin niya, nigawas na. O, kinibuang, kinisya, kinit na it. Ah, nit na ito siya. O, mahatag o hearing, mintin ko nung katunang gawas na bagol. Daw tubag nag-ismiring hoy. Berto sa Sagbang Valencia Negros. Kumusta dia? Ismiring hoy lang mungkin niyo dia. Bangka o kanang pagbugsay sa bangka. Ang tubag na imutig mo kay balong kay ang bangka way purul o kinigituklod sa o samtang nagdagan ang bangka ang tubig mabuag o napika sa aginini kuya o Cherry Bandiala taga Malabang Lanao del Sur there is Mindanao o gatabok-tabok na to signal no Bisayas programa na to. Oh, gabot na. Long tubag tigmo kay agahimo og irrigation para basakan. Gikan daw kang 952. Wa ay pagyapon dito may galas unang pasiyaw. Oh, gikan daw may galas kang charity sa Buhol.
1: Nay, unsa man balong? Nagkabantay ka atong viral nga babae gibunalag helmet nay.
2: Oo. Viral kito.
1: O, mga tanak ko, nay.
2: Unsa man?
1: Unsa may hinong dan nga nung gipusposa man to siya gilmit?
2: Ah, katodong?
1: Ah,
2: kuandong?
1: Unsa?
2: Gipula lang siya gilmit kay nahilog man siya gilmit-hilmit.
1: Paita. Gamay kay gilmit yung banda yung... Ang bana pero ang helmet gibunal niya por tinda ko. Ganse.
2: Wah, ko kailan yung bana. Pero nag-ismiring, hoy me.
1: Hello. Okay, padayon tayo gala din sa tuwang. Pag pinag-ubahan balaw ang tubag, yung tig mo kay kabaw na. Nagdaro kay ang kabaw, di mo na magpurol. O niya inagdaro mapika sa yuta si Angelica Nilong. Sa Toledo City, Cebu, Piyoto. Kita buli ka kabaw, nagpurol. Sige, purman. Nagpurol, ipajakit ni Mugmaong. Lawag tubag sa yung tingin mong kabaw kaysa na ilabay. Kaya wala gina'y puro lagi. Lawag ang tubag yung tingin mong kay Alho Ognosong. Alfredo Cosi, Poblasyon Tabuilan, Cebu. Kumusta ni Alfredo? Ah, Poblasyon Tabuilan. Og, balong ako ang tubag. Anang tingin mo ni mo kay... Durnab na lang. Inigduot ni Mos Durnab nga way purol, mapikas kay mabable ang pultahan. O, gikan daw kang siya'y Cebu. Kumusta mga taga Cebu? O, akong tubaglong, anang imong tigmo, nagpikas o kawayan, kompyoto. Dapagyod, nag-add-add o bani saging. O, gikan daw may gala kang titi sa Buhol. Kumusta man dia te? Asa may Buhol te?
2: Bahagi te?
1: Ha? Pagsabaw na sabaw na sabaw te? Bahag dia te? Ang sabaw na isga?

ang akong tubag. Long kay irrigation. O, gikan daw ka atata sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? O, akong tubag long. Nag-able o kandado. O, gikan daw ka ching Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Ha? Kompyuto. Wa ay pagyapon. Og long jilusina long. Og ikan daw ka nining tunghaan. Kumusta di aning? Ah, sa may tunghaan di pagyod. Long nagabli og Biblia. Og alang-alang kag pagsabot ang Biblia, buang ka ba? Oh, kay porti man daghan ng pasumbingay ko. Ang uban lahi ang pasabot, ang uban lahi pud pasabot. Pero ang Biblia binuhat ron sa tao ba? Og balong. Ang akong tubag. Anang imong tigmo kay baha or nagbaha. Og ikan daw kang sing sa may Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og ang akong tubag balong. Anang imuhang tigmo? Gait giablihan? O dudu daw sa mabinay? Og yadi apagyot nagbuak og durian? Ikan daw kang apimpim tanhay? Kumusta mga taga tanhay? Computer? Og gituli? Unsa nang tuli? Pratong tigawan.

nagpabulabog, nagigalong, episod pagalo. O, na may libreng tuli, may gala dito sa gym. Be, paagi, asa ko ninyo, be. Kanaw, kag-usan ng tuli. Siya lang ng tuli. Long akong tubag, nagbulkit og ligid. Gikan daw kang Julius Buhol. Kumusta man niya Julius sa may buhol? Og akong tubag. Long sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay Alperil. Nagpanit og saging balong. Bibot Buhol. Wa ay pag-iapon, mga kurima. Og balaw tubag na ko na nagpikas og

Bueno, bibingka. Murag lahi na nga fruit salad ba? Kaya na may bibingka. Log akong atubag anang imong tigmo. Ang tubag anak kay nagdaro. Computer. Wap agi hapo. Og onsa ni? Lang tubag na ko ng tigmo kay onod sa bulang hoy gilong ag muliki manalong. Bisa gani din ang agon galiki im gani. Ha? Na magani di galong agon pero galiki im. Aga balaw ako ang atubag anang imo ang tigmo kay

0: Nganong gibunalan po na. Nganong gibunalan man. Gahe di ay. Pero may nga nga kanamit dyan yung kagahe ni mong ulo. O, pasalamat kayo kakagay o gumog pa na. O, sige nagkapakog, hagbayran ni Pusgay. So, pasalamat na nga gahe tag-ulo, di ba? Kay gumog pa ako. Deep iga may Pusgay. Okay, dito may galas, line pang pasiyaw. Gikan daw kang Juan may galas Bohol. Kinis balong nga may adto ila Henry.
1: Ah, kanang hin? Oh. Pasensya na gid kay bay, wag ikaw laing maduulan ang iyong problema bay.
0: Unsa mo na?
1: Pwede pahol mong tagag 5 million bay?
0: Unsa?
1: Pwede pahol mong tagag 5 million?
0: Ay, sorry gid kay bay, mabalibaran na gid ka na. Kay galain na mga ikong ginawa, giluod na mga ikong ning baos kwarto, dris kwarto, oh, pernagana. Ay, sana. Oh, gato ang kipahol mo 5 million. Ay, mabalibaran na higa na, bay, pasensya higa yun. Oh, galain mo yung ginhawa na kung aning baho, aning kwartas kwarto, as kung nagana. Oh, gikan daw kang Juan, may galas Bohol. Oh, ako'y pahol mo di Juan, bay. Ha? Ato lang interesan o 150. Pila-pila? 150. Okay, ikaduang ligaw-ligaw, may gala, numero 6. Ah, number 6, og. Pabutang usa para makumplito. Ah, pabutang usa may gala para makumplito ko rin. Long akong atubag anang imuhang digmo. Ayan. Ang akong tubag anak balong kay nagutan og bungas kamunggay. Gikan daw kang tunet Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Aga akong tumaglong anang imuhang tigmo kay okay, tubaglong kay nangka.

Ag akong tumaglong anang imuhang digmo. Nag-ad-ad og bani saging computer. Wap agemot.

Ang tubag. Balong sa imuang adig mo. Kay. Nagbuag og lobby. Kompyuto. Wow, pagkikihapon ba? Look. Akong tubag lang kay doktor nga nag-opera sa pasyente. Gikan daw kang Jaime Buhol. Kumusta man Jaime Diaz Buhol? Computer. Og onsa ni ang akong tubag long ana sa imuhang

Billiard. Computer. Wap agi gihapon. Ha? Wap agi hapon nagka. Asak dog dumag. Dirito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang amor sa buhol. Kini si Balong Banang Tikla. Pag uli niya may galagi kang trabaho, nasapun niya iyang parehendri o tikla nga nag-ismiring hoy. So, pag li niya sa kwarto kay ismiring hoy may gala, inahin na siya at tos kusina, kuwag baldi butang tubig. Taod-taod iyang gisikaran ang pultaan, gisabligan ang duha. Kurog-kurog iyang parehendri dagan, singitan niya. Pre, tubay. Oh, mana gitawag pre og? Pasmos kusog. Pasmos kusog na. Inyo panang ipangudlot itos loyog utan kahigo pamug init sa

jeets kinabalaw. Wa man ay purol og imong padaganon sa tubig kay mapikas ang tubig. Yo, tor. Wa pagyagyapon mga salingan. Og lang ang ako ang atubag anang imong tigmokay. Oh, sini. Okay, tubag analong sa imong tigmo. Ad-ad yung saging. Bitok ko ng baboy mo na. Oh, kanabito ang baboy pinakaog, inad-ad ng saging. Dako lang tiyan, pinikiha, way sulo. Oh, puro bani, trabigalag bo. Akong tubag long anang imuha.

og tubag. Long melon. Melon amoy. Long zipper na. Gikan daw kang Joaquin Santa Catalina. Og di apyod. Ang tubag, ana, balong ta. Nagdaro gamit ang kabaw. Kompyuto. Why, pag-iapon. Burger na long. O, gikan daw kang lab-lab buhol. Pyotor. Why, pag-iapon. Ha? Why, pag-iapon ba? Darita may gala sa ito ang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga salingan unsang binuhat ang iyang ngipon na asyang tiyan? O sulod siyang tiyan? O ang iya kunong ngipon may gala na sulod siyang tiyan? Matod pa din he, mao kuno ang lobster.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hinapit mo ng usahay, ang akong bitin mo, kaka, hindi ko gusto nga mag-minsin ko kayo nga para sa hiblag nga kapalitan sa bukita kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkayo og mga testimony nga nangaayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-trial ng herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang minsin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adriano
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Galander sa to ang pagpatagumpay.

Okay, tubag na ko anay digmo kay. Naglala og banig. Hello. Katus balong may gala nga. Ah, katus balong nga. Nagbinuang. Nangabit niya yung asawa. Niulis ilang balay siyang tatay. Yadto yung tatay may gala sa balong. Balong. Tay. Uso mani na sa pulman daw ka ni Tikla. Lagi tay. Tuas balay. Di may tsurang naong. Sa tay. Di may tsurang naong. Ay daan naman na tay. Kung si daan. Daan naman na yung naong. Di may tsurat. Mau nganin nangabit ko tay. Daan.

0: Aga, lang akong tubag. Anang imong tigmokay, nagtudling. Computer. Nagtudling sa mga garay. Computer. Katapos ang ibilin Megalas Curimao numero 4, number 4. Wala tayo oras, salamat kayo sa pagpapinaw. Huwag manasapuhon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Wow!
3: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay daw na namian ako nga daw ti. Hindi gid tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Ako ay Roselyn Mbulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit og paminaw na ko sa akong lawas, abti ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na yung mga sakit, parihan na ako, sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
9: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Oh yeah!
2: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man eh?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna kong anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus!
6: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kuan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang turming couple. So kanya, nakainom na ko nga, sige na ko aning inom. Bahay na kayo kong lawas, galang din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuana ni pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kuan sa lawas, makabagsik.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Si Marlene Rubio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasi na tiyan ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days. Usahay, 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod, kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
8: Thank you.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
9: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit.
9: Go!
1: Na! Dragon Fruit! Go!
10: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
7: yes.
6: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
7: Wow.
6: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
7: yes,
6: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
7: yes,
6: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
7: Okay.
6: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
7: okay,
6: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
7: Tama.
6: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
7: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
6: Yes,
7: maing adlaw usab sa ato mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
6: Yes.
7: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ini sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sok and tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigoy and other potential and benefits good for fever, no? Higala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibug aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, o sa pag-improve sa ato ang lawas o kusog. Mao na higala mga sokin tigpay ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pasuban ka Dragon Meal.
6: Yes, Doc.
7: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
6: kaya wala.
7: Maka na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthco mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No? Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni yuri coma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
7: Yes.
6: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, morning dimension ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function. Ug based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone. Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
7: Yes.
6: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
7: Yes.
6: Naaray edad gamay.
7: Okay.
6: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Yes.
6: Available ni siya Doc Alan sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 4:03.
9: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o guna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
10: Let's get ridiculous!
9: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
6: Yes, maayong adlaw. Kung sabay oras ninyo, dira maayong adlaw sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Ubani, napod ko ninyo mga kodyaka ang programa nga atua inyuhag atuang tanan. Kodyakas kahanginan, kaubas Lady Antonia, shout out dyan kaninyong tanan. Kumusta man, sayo ba nag-ulan dyan sa inyong mga lugar? Kundili baka mga kodyaka, perti bang malaha dyan sa inyuhang mga lugar? Shout out kaninyong tanan ha, sa mga naanda nagyod. Nga gapaminaw aning atuang programa ng Kodyakas kahanginan. Ubani ko ninyo mga kaudyaka, pangwalagod sa stress. Okay, grabe namang mga balita, nga gatong gaka, no, gaka matikdan karun. Ay, malagita nakasabot mga kaudyaka. Unya usay ra ba, biswatay problema kay tungod sa mga mga balita nga gatong kakadunggan mga kaudyaka. Mura yun yung taong tag ma-stress. Ba, muna mag-amping takanunay ha, sa atong panguna-una, sa atong mga lihok, sa atong mga buhat. Kung sa magaling inyuhang mga decisions live diya mga kaudyaka. Welcome! Welcome sa tuwang programa. Og sa itong mga nanay, mga tatay. Kamulo nagdigamo, nagsayo baka haog. Nagsayo baka haog pilos, Pinoyanan? Pilonon diya. Mabek ko na nag-iingon nga pinaka-basic mga kaudyaka nga makita nga unsay gyud kang klaseng pagkatawo.
7: Kakaloka.
6: Nga sa pagmata pa lang nimos buntag, kabalo ka mamilo sa imo ang gihigdaan. Kabalo ka mga range. Di kay mo, baliskad ka lang diyag pinakalit. Unya, biyaan na ng habol nga nagkaguliyang. Unya, pag uli ni mo, maura gihapon. Aga sa tuang mga tiyay-tiyoy na lumalaban sa life, mga kaudyaka. O sa tuang mga... sa tuang mga kuan mga kaudyaka, sa tuang mga kamulo na og biyahe papauli silang pinuyanan. Ang uban pod kay ayha pagyod maglakaw padulong silang mga trabahuan. Pagamping mo kanunay ha. Ubalik ras lady Antonia, gamay ra kay ni atong tokar mga kaudyaka.

0: show.
1: Ay, sorry, sorry, sorry. Ay, napunay tayo. Agoy, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Agoy mo, nagkini ato ang banatan, mga kaudya, kaugamit, kay kataas atong edad, kakataas mo ang katarata o mga level of kabaga o gabon sa atong mga mata. Digyan maayo, mga kaudyaka. O, digyan maayo, mga kaudyaka, hanga. Kana bitong ato nang i-set aside ang ato ang mga problema sa atong mata.
2: Mayroon ka, asin, magtrabaho lang ko. Ay, sagdi niya akong mata. Ayan, nagod ko mo, kuwan na niya, basta wala nang gigil makita.
1: Ayaw, ganin taon, mga kaudyaka. Kaya naabias imong mata. Kung sa kanta pa, kailangan pa bang ako ay tanungin? Ba? Oh, sa mata makikita mga butang wa nakita sa uban nga ikaw rin nakakita. Ay, kanibitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule, bitaw mga kaudyaka. Dako ka ni siyag tabang, gimugna gini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, kung ang imong nanay, ang imong tatay, imong lolo, imong lula, imong mama, imong papa, imong uncle, imong auntie, o bisan kinsa man na imong kailang, kagakalipo. Oh, tagay po pagtagad, kung dili ingnon imong magpa-check up. Okay, wata kabalog vertigo na na. Na, delikado kay ng vertigo. Uy, tungod kay na lipong-lipong na ka. Oh, pag verticure capsule, mga nanay, mga tatay, labi na ning mga kugihan kay mga kaudyaka. Oh, ang nakanindot pag yod, oh, para bitaw mabalanse ang imuhang paglakaw. Oh, labi nag-init kay ang panahon, di ba? Di agin mo trigger ang ato ang oh, dali nga pagkalipong. Oh, dina to mabutan niya to ang mga lulog, mga lula, mga nanay, mga tatay, hala, birada, ganyan yung taon, kay tungod ka mahal sa paliton ka ron, kinsara buhay ganahan, magtanga-tanga karong panahon na, katuro yung mga tapulan. Katabi to ang way pake, bitaw, ng taas na talan, wow, ganyan siya ipake. Verticure Capsule. Sa mga dunay vertigo, pag Verticure Capsule kamuha, kaya ang Verticure Capsule, gituyo aron makatabang sa mga tao nag-antos o vertigo. Kanang kalit ka pagkalipong, unya paminaw ni mo nagtuyok ang palibot o nawala imong balanse. Ang purpose mo gudan ning Verticure Capsule para matabangan ka nga makunhod ang kahilo o lipong-lipong. Na tatay nanay, nganong inyo man ang ipalagwalang bahala na inyong vertigo? Nga kaning Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. O kaning Verticure Capsule na, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Asa man mapalit? Mapalit sa nagadaiyang mga butika nga duol sa inyong panimalay. Unang Verticure Capsule. Shout out sa ninato ha. Patiluna, Badigos, Mercedita, Dias Dinuyan, si Ayan, ingon man ni Alex Zamora, Sambuanga City. Marilo Babati, shout out sa inyo diha, Neneng Merly, salamat kaayo. Godod, Sambuanga del Norte. Shout out taga Teresita Boundary Pinyan, Sambuanga del Norte, sigig paminaw nimo. Ni Jerly Boy Kalaguan. Ingon man ni Regina Soko, Dias Linuan, Montevesta. Sayang mama, sigig paminaw, ngawa niya panganli kay maulaw siguro siya. Anya, ay mo kabalaka. Katong nangita sa o katubitang unsa tong bitamina nga imong ingon Antonia nga pwede sa mga bata? O banatan tanig vitamins para pagbalik sa klase tingala ang ilang teacher nga wala honor pagka balik mo pay may kay manubag. Natay Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup sa mga ginikanan kung inyong anak dali ra makalimot. Unya lisod kay maka-focus sa klase, unya usahay dili kayo kasunod sa leksyon. Basin kulang na siya sa hustong suportas pag-develop sa utok. Unya kanabitang usahay. Luya ba? Kana mo kung di wa mo kung nagpansyon inyong utok, medyo luyahon gyud ta. Sugoon nimo, murag in love imong anak. Kabantay mo anang inyong anak mga kaudyaka nga sugoon unya mura bitaw in love mga kaudyaka. Wa kasabot bas gibate. Kaning Memo Smart Syrup makatabang kini aron mas dali makasabot makarecalls gitun-an. Mayong performance sa eskwelahan. Kung wa pa sila nag-eskwela karon mayong performance just inyong panimalay. Kung dili baka ha, nagtabang-tabang baka na imuhang anak sa inyong kuan bitaw mga kaudyaka sa inyong paninda. Imbis nalipay ka nga nitabang imong anak sa inyong paninda, tingala kang wa na manoon tay ginansiyaan eh. Sayop man ay pagsukli. Laliman kasi imong anak, limtanon kayo. wa pa gay ni bayad ang nagpalit gisuklian na.
0: Nakakalok.
1: Uy, pa may smart syrup na yung anak. Uy, naun sa tag oh, para man is nag-edad 1 to 12 years old. Oh, pagligons memorya, pagpataas focus sa concentration, supportas brain function, pagpakunod sa stress, tungod sa kalimot. Oh, sa mga bata, agoy, memo, smart. Grabe po ng bata, nga stress pa bata pa. Masiyak, masadaan na mga kaudyaka. Bata pa, stress na. Yun sa mga una-una. Uy, pag send lang mong joke sa ako, abe. Ay, shout out, Antonia. Asa man ito ang mapalit ang Nerveflex capsule, wa may Baligyas Pharmacy, there is Imelda, wala sila kaila, ana. Oy pangu, pa, wa pa sila basing wa pa na sa inyong pharmacy. I-text ninyo ang numero, na may numero gihatag ni Sereno. Naman na ito'y numero nga gihatag ni Sereno, mga kaudyaka, nga pwede na tutiksan. Kung asa nga pharmacy, kamo'y text gani sa iya ha. Iyamang ito, tuluan mo, di na mo angay magbalik sa inyong sanina kung asa ninyo makita nga pharmacy nga dool ninyo. I-text ninyo, i-save ni ninyo ang 0917-177-4630. Osbon ko. 0917-177-4630. Kana akong gimension, mauna siya ang numero kung mangayo mo o mangita mo o kanang Nature's Gift Marketing product. Kung asa mapalit niya sa inyong lugar. Nasabtan! Ay, sorry. Ay, natay kaning gitawag nga Nerveflex capsule. Ang Nerveflex capsule, unsa man ni siya, Antonia, capsule na makatabang sa pagpaligon sa atong pagpaligon sa atong nerves o ugat sa lawas. Ay, gikinanglan gina nato ang atong ugat sa lawas. Kinsa may tao diya karon be nga puro rabukog, tambok o kuan be, batikolon unya way uno ay walay ugat. Kaning Nerveflex capsule bitaw, makatabang sa inyong nerves, kaugatan aron baskog ang lawas, komportable sa imong lihok-lihok. Makabantay ba mo mga kaudyaka? Baka nabitang huwag ninyo natarog lihok inyong kaugalingon, ang inyong tiil, ang inyong kuan, ang inyong kalawasan, tungod kay kuan ka ng urang naipit nga ugat ba? Baka bantay mo, ana? Joke zone! Ay sabi, mag-shoutout sa kukadyot ba kay ako pa mag-iplastar. Onsay, oy, shoutout, diya kanimo, kapitan! Kapitan Dato Harig Panias. Pa-shoutout sa kapitan. Onsay requirements magpabangs. Onsay requirements magpabangs, kapitan. Una, dapat di gaatras ang imong buhok padulong dito sa imuhang tingkoy. Dapat kung magpabangs ka, dapat magpabangs ka, di gaatras na imong buhok. Kaya wa unsa na lang pagpabangs kung ang imong buhok wa nag-cooperate sa... Gika ni Michael Dave Desion. Ordesion. Ah, shoutout ya kanin mo. Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Ay, shoutout Balaba family from Nickel. Nickel Dave din siya, Nickel Dave Desion. Ako na lang ni himuan o kuha ni imuhang joke para di kay siya lain, ha? Ingon ni taong Tonyo. Ay, Tonya. Hoy, Tonya! Wala pa kay trabaho, Tonya? Na, ambot, oy, kakapuya naman ko, oy, lain mang trabaho ron, bakir-bakir man. Sama ni kapoy, makainin kay bitangan, eh, oy. Lisod gaayo, oy. Kung magkuanta dere sa Pilipinas, mag-apply ta ang requirements, berting daghana. Hoy, maog yun. Samal, ngayon dool man ka na ako, nakaikarumindar nga trabaho. Sige na. Iyatag na lang sa kuwabi kung sa imong recommend. Basta mauna na. Nakaikarecommend nga trabaho. Ay, na okay raman ka ni mo. Oy, okay raw. Anakoy pili sa trabaho karun, oy. Kapoy kayo magpili-pili tag trabaho niya. Pilian na makitagsundan, oy.
2: Unsa ba na katrabaho to niya? Unsa ka trabaho?
0: Murag feeling na ako kay dili ni mo kaya.
2: Kaya lagi na ako nga trabaho. Unsa din na?
0: Kabalo baka nga ang sweldo dako kaayo.
2: Ayo kana. Unsa man din nga trabaho din na nga trabaho be kay sudlan ko na way pili.
0: Kuan. Ang imong trabaho kay magmasa.
2: Ay, kadali ra ng magmasa. Ang semento, isagol, stubig, imasa dayon.
0: Awla kay, dali ra bitaw magmasa.
2: Abe, sige, magsugod ako.
0: Wapa man ko na human.
2: Unsa man di ay masahon.
0: Kuan, ang imong trabaho kay magmasa o semento.
3: Nakakalok.
2: Abaw, magani magmasa kay semento.
0: Magmasa og semento sa ilalom sa dagat.
2: Unsa?
4: Ito, wait, oh.
2: Lisuda pa na magmasa sa semento sa ilalom sa dagat.
0: Osa man, take it or leave it.
2: Hilom di ako, saon pagmasa sa ilalom sa dagat. Mura man tag nangitag alikabok sa ilalim ng dagat. Oy, bisan pag 1,000,007 ang sweldo ana de. Gyan, unsaon pagmasa sa ilalom sa dagat?
5: Natay Nerveflex capsule ha, ipon intaw ni antusa na inyong pagpaminhod dia oy naunsa. Ipon na maayo nang maminhod ta mga kaudyaka. Okay kung kay kung maminhod ta, basin apil pud atong kasing-kasing maminhod di nataka ilan niya ba namanhid na to ang pagigugma. Shout out sa akong mama dia Antonia Baongon Bukidnon. Shout out. Oy, shout out ati Aling Konya Kayito na Amaba Ibanez. Ingon man ni Lady Aria Gokoho. Oh, hudyaka. Pag hudyakas kahangina nakigdahigda na minaw. Pag tindog po doy makaplat na ba nang sigigigda. Ay, kabalo ba mo? Kading nangutana ganina pila ang Berticure. Ang Berticure bitaw ang Nerveflex. Maria regunis la classmate ni sila. Oh, classmate ni sila mga kaudyaka. Tagdi si Utso ni sila. Oh, kanipong Mimo Smart Syrup, katong gimension ganina nga para sa mga bata. Oh, para sa ilang pangutok, pangisi, panguna-una, abtik, bright. Bright ang future. Oh, tagkuan siya, tag 200 pesos per bottle. Oh, shout out Antonia. Unsa mang produktuwa ang imnon sa kapoy iginhawa? Anong kapuyan? Basin piyot na imong strap sa imong brang. Anong galisod ka ginhawa? Ay, shout out diha kanimo Antonia. Always mega paminaw. Malingaw man minimo bisan unsaon Antonia, oy. Ako pod.

ko nung hindi kabalo naman na siya, wala ka siya ibayan, bitaw na, wag ako ba na? Antonia, bitaw oy. Muna akong gay hulat, Antonia, kanang Memo Smart Capsule nga imong ma-promote kay. Oh, bitaw. Tinood ang atong gamito ning Memo Smart Capsule kay duna man ni combinations natural nga herbal extracts ug essential nutrients. Anya gistadihan gyud ni aron makatabang sa pagpalig-on sa memorya. Anya pagpaayos konsentrasyon. Mas klaro nga panguna-una. Inana kanindot tay atong mga produkto mga kaudyaka. Oh, kana bitaw nga kani magong Memo Smart Syrup. Unya, tsada siya og kanapitang kombinasyon sa mga ingredients. Kanang Memo Smart capsule, dali siya'y gutukula na pag-ibakupa mo nire, ginkoy buloba, omega 3, vitamins and taurine. O the best kay ni siya, kay kaning gutukula, supporta bilis blood circulation sa atong utok. O, makatabang pag yung memory retention. Kaning Memo Smart syrup, o makafocus ka, makafocus bitaw ka sa, ay syrup na noon capsule de, ang syrup pang bata man din na noon. Ang kanyang Memo Smart Capsule ba, maayong performance yung mga adlaw-adlaw nga buluhaton? O para sa, para bitaw gusto nga sharp ang imong utok? O ikaw tag-iya sa kumpanya, ikaw tag-iya baka sa karinderya, ikaw tag-iya sa tindahan? O niya, o kanang pwede gigayon ninyo gamiton mga kaudyaka ang Memo Smart Capsule. O produkto man siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kayo ni sa inyo ha. Memo Smart Capsule. Oh, to 20 per capsule regid siya mga kaigalaan. Oh, 20 per capsule anakanindot. Oh, anakanindot mga kaudyaka. Oh. Oh, kanang maabag-abagan gyud ang imong panghuna-huna. Labi na galibog bitaw, gasumpake imong nahuna unsa imong angay buhaton bitaw. Chal andang Ripana, Ripana tanga talinga sindangan. Shout out Romeo Casals tanan na Minaw karon labi na taga Purok 3 Bakait 2 Berolia. Agusan del Sur. Uy, salamat kay ya bisan nasa nga lugar gyud mo na Minaw ba? Ay sa atong mga kapulisan di ay shout out ya kaninyo kana na mga checkpoint nga naminaw sa atong programa. Ay sa atong mga drivers. Ito mga tindira, o galabi na gintong makita tas personal, may yun din, Antonia, kapaminaw, i-shout out me. Makalimot, magod ko pag naan ako galingkod, mga kaudyaka. O, kanang galingkod na ako sa kong programa, malimot ko, kinsa tunog pa shout out ba. O niya, ay mo galimot, naapuday tay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanibitaw? O, kanibitaw siya? Usa ni siya kamatang sa kape? O, dagan ba ng utana, ani? O, tag 35 per sachet ni siya, usa ka nga matang sa kape, nga kanabitang lami ang lasa, healthy. Taas pagyod kayo ni Ugkuan, kanabitang antioxidants. O, pwede ikapulis ba maha, protektado atong lawas, bisan wapa kakakuan mga kaudyaka. Wala pa bitaw kakapamahaw. O, the best kayo ni kay, ang kaning purple corn coffee, naamagod siya ay, sagol mga kaudyaka ang ingredients ani na siya mangustin. Oh, kabalo ba mo unsay gamit sa mangustin, di ba? Natural ba ni siya nga anti-inflammatory. Kapaminos pagyos ka sakit ug hubag sa lawas. Kaya bitaw na hubag imong lawas aside sa imong ilong unsa pa nang gahubag diha. Ako na yung ilong naghubag. Oh, tinuod oy. Nindot ni para sa inyong immune system, sa inyong pamanit ba? Oh, mangustin. O nga naa sa purple corn coffee nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay para sa inyong immune system ug pamanit. Laliman kag nagkape na kaon niya, mapakusog imong immune system. Unya nakanindot na siya'y barley grass. Kani bitong barley grass source ni siya's fiber. Oh, vitamins, minerals, makatabang sa digestion ug detox. Kana bitong di ma-digest imong pagkaon, unsa man na digestion Lady Antonia. O kanang bang mukaon ka unya? O, kailangan gid i-digest na ninyo imong pagkaon. Unsa may problema kung di na ma-digest imong pagkaon? O, kung kung ang inyong kung mag-malfunction ang inyuhang pag-digest sa pagkaon, delikado na siya mga kaudyaka. O, ngano man. O, pwede. O, delikado na siya kay kung mag-malfunction. O, naay gitawag bitaw nga bloated ka. Kana bitong hangin ba nga di gagawas, dagan mo takag bangag sa lawas. Kung mag-malfunction imong digestive system, ang kanang magong pag kanang digestive system malfunction, magod occur na

mga kardiyaka mo, abot na siya. Labi na ato ang gastrointestinal tract. Kanang na kuan siya sa pagfunction. Bright kay ko ba nagtanaw mo kung Google good road? Mode na siya nga mulid na siya sa abdominal pain, bloating, constipation, diarrhea. Kana siya. Muna siya nga nindot ning Nature's Gay Purple Corn Copio. Katungwa na nga hilisan. Kaya nga no, pong kakaog si Lupin. Unya, kana bitong nakay irritable bowel syndrome. IBS, kanang ang hinungdan anak, kanang nakay abdominal pain, diarrhea, constipated baka. Unya, kana bitong abi ninyo, dili naman sa pagkaon. Ang uban sa stress, biyapun na mga kaudyaka. Unya, natay barley grass. O kaning barley grass nga naa sa Nature's Gay Purple Corn Coffee, source Benicious Fiber. O vitamins mineral, makatabang sa digestion para maayo para sa atong tiyan. Umunam din na akong giingon din, nagbalik-balik na ako. Labagay psyllium husk. Abi ninyo, kaning gipang mention bito na ako nga produkto. O niya, mga function o kanang bitong mga benepisyo sa mga produkto. Di kini ninyo, angay nga, sumuhan. Imuanto niya, sige mention na. Okay, kung nawa ko nag-mention, be. Kung wa ko nag-mention, una-unaa daw mga kaudyaka, makabalo ka mo, dili ko sure ang uban, wa pagyod, kaya nabisi ba ya? Yarin taon, makapaminaw radio. Ayar rapon makapaminaw radio, ayar rapon makakuan kung makapaminaw radio, kaya tungkol ka busy, pariyata. Kabalo ba mo nga kaning ga programa ko, ga study ba po ko? Kamulog lingkod, no? Kamulog lingkod na ning programa ba? Kaya nga akong kaimension sa inyo usay mga kaudyaka, ayaw pasad ko kabalo. Mas mayo din kay pariyata na kabalo mga nanay, mga tatay ba? O kanibit ang psyllium husk, natural fiber nga maayos tiyan. Mode ni siya gitumbok po sa Nature's Gay Purple Corn Coffee ba? Kanang kuan ba? Para sa tong tiyan. Kanang supportas gut health o regular bowel movement. O niya na kanindot, kanibit ang kape, stevia ang gigamit ani. Walay added sugar, say para sa blood sugar level ni mo. Aliman mo ana, nindot no? Pwede na ko magdoktor? Pwede na? Huwag akong igawin. Tokar sa tag-sunata mga kaudyaka para nindot ha? Ang saman nga sunata to ipatokar mga kaudyaka, be? Kanang ganahan po rin taon mong kiay-kiay. Mubalik ras, Lady Antonio!

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:59.
3: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para makafocus ang imong anak.
4: 1 plus 1.
5: 2.
4: 2 plus 2.
5: 4.
4: 4 plus 4.
5: 8.
4: 8 plus 8.
5: 16.
4: 5 plus 4.
5: 9.
4: 5 plus 5.
5: 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
8: Manindot ng music.
1: It's hapon-tastic.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Pharmacy, halos mo na ang pharmacy dito, naapod. Ako na sila sugin lang nito, magkalaboy ko nito. Oo, oh, na, tatos ka mang kalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at distinguished.
4: Yes, kami proven gid mi nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yo dani.
3: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan di ka na pulo ka box na kape.
4: Okay. Sir, lipay ko ra sir, kay mura gud na tubig. Stika na baya nga maka hatag day ka karon ako ana.
3: Pa maron Pasko maron. Pero dili sa dihadian ako mahatag kay lagyo man ta.
4: Okay.
3: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao kasi sunod semana or sunod kuan pa na ay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika ha.
4: Okay raga sir.
3: Oh, rebellion na ako ni Sir Ryan.
4: Okay, pwede.
3: Ay, pero sandi na araw mga kaniha i-update lang ni Sir Ryan na ako rin pabilin. Okay, mga kami nahutan sa mixed tax karon hindi abot. Mabiyahin na ako mga tao kaya nakabiyahin na mag-usla itong naging semana.
4: Ito so, yung diligin na mawala ng kape, sir. Kayo mo yung maintenance ng motor.
3: Oh, okay. So, kaya na napunan ka box na kape. Nga, pagkapinan sa nato, 5 kilong bugas humay.
4: Wow, salamat kayo na, sir.
3: Ginagmay nga ko, ha? Ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
4: Ito yung motor sa kong silingan, sir. Dagan ni kayo, kanabang isugin lang yung kape niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mong silingan.
3: Hmm.
4: Hmm.
3: Okay, ya. Yeah. Medyo putol-putol ato signal, Pastor. Daghan kay salamat nimo ha.
4: Okay, sir.
3: Salamat. Pangalan usab, pangalan Pastor
4: Sir Isayas Ilintorio.
3: Biasa kon kada sa tinyo ha.
4: Barangay Tamao.
3: Barangay Tamao.
4: Tayasan.
3: Tayasan Negros Oriental.
4: Hmm. Pero namin diri sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
3: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
4: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
3: Ah, sige. Ako na yung bilhin ni Sir Ayala, eh. Maka, na yung makadrop by, ha?
4: Salamat ka, sir.
3: Masama rin karong, di kini mahuwa nung tuiga.
4: Pwede siya. Ah. Salamat ko ditawag, ha? Salamat kayo.
3: Ah. Yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor?
4: Okay, salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
3: Salamat.
5: Kaya di ko gigda ato yung taon.
3: Okay, tagi-tagi to. Once again, kisagito yung pangani mo.
5: Si Bergie Ismiro.
3: Bergie Ismiro, diya sa Gihulngan.
5: Kagawasan, Gihulngan.
3: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am. Negros Oriental.
5: Oh.
3: Pilang edad ni mo na nanay Bergie?
5: 74.
3: 74, bata pa. Bye, Bergie. Isalaysay ko noon na mo, bihon sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi. Gawa pa ka nag-inom mo, Amigos Coffee.
5: Sige kong liyaha, tapoy ka ayo.
3: Naon sa manday ka?
5: Nakuha mo ko na, nasa, sa nagliyo mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, ay, mentag din na kong balik. Then, Amigos Coffee, sige na akong giinom.
3: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa manday ka?
5: Marag, kasi, dili lagi masabot kong paminom, rag. Alain lagi kayo. Nga, may hindi. Gidala ko nila sa doktor. Nga, stress ko no ko. Trabaho. Stress ko no sa trabaho.
3: Ah, stress ka sa trabaho?
5: Nga, di na ko kasulti ato.
3: Di na ka kasulti niya. Di na po kakabarog.
5: Kabarog. Agakon ko.
3: Agakon. Pero kung di ka agakon, di na giyod.
5: Adili, giyod.
3: Surrender na giyod.
5: Hmm, yan, sa kay mag-series pa ko bag dumagiti, ala, nangihi man ko nung ko sa series ko, no?
3: Nangihi ko sa... Hey, ikaw
5: ha. Gabaan na, di ko nung ng series. Eh, balo, adik ko kabalo.
3: Wala ka kay Bawag, asa na, wala ka si Muna-Huna, no?
5: Wala lagi.
3: Mga pila to kabuhan, nanay?
5: Mga unong yun.
3: Unong kabuhan, ngayon nga, apay mong kahimtang.
5: Mm, nya. nakadumog akong pares bahin aming amigos. Iya, kung gipalitan.
6: Okay,
5: kaya? Iyan sa ito, karun di ako na dahil matumara, ay nag-utuma, ay nag-inom ka ng uban.
6: So, nag-inom ka, amigos?
5: Oo. Bilang ka na buntag, unto hapon, Jun. Iyan, ipainom na ako.
6: Katulogin mo, imnon, na po tao ng amigos coffee.
5: Ah, karuoy taong sa Jusil in town. Luoy na lang tayo. Wala mong kuykal.
6: Ah, mga pila ka kuhan. Mga pila ka buwan ni mong iinom sa amigos.
5: Mga kuhanan eh, tuig na.
6: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, pangin mo nga na naayo ka.
5: Mga onam dyan, kuno, ingon kong pares.
6: Onam dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos yung lawas.
5: Duha ka?
6: Duha kabuhan?
5: Okay. Pag human akong inom, so malaya naman kong maato sa uma.
6: Laya na ka mo balik sa uma?
5: Nagparil naman ko sa mga batong nakayam.
6: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal, trabaho na ka.
5: Oh, no. Wala lagi ko eh. Di lagi ko bakit yung kainit noon. Kaya di bakit yung kainit. Ganahan di ko kain mo sige karbaho.
6: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom niyo sa amigos coffee.
5: Oh, kaluoy sa Diyos yung tao. No. Kaluoy sa...
6: Ay, alam sa Diyos yung tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po da.
5: Naan na kay... Buring man kay ko'y buhat yun.
6: Ah, so mali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Gawasan mali ng kagawasan, mali dana sa bukid sa Gihulngan?
5: Oo, oh, ibabaw sa Tinayunan.
6: Ibabaw sa Tinayunan?
5: Hmm.
6: Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipanganin mo kanay? Kalimut ko.
5: Si Berge Esmero.
6: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong amigos coffee.
5: Nindot dito ayaw na, gagana-gana yung mga basiyo kay Rome Sigil Palit sa Kumpares.
6: Ama nang ingon ka nga, imong pailisan.
5: Oo, gani.
6: Ay, asa man mong palitan imong Paris?
5: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
6: San Sebastian Pharmacy, oo.
5: Oo, o karipod sa Kajulwar, sa Espisina ba?
6: Ah, sensasyonay. Ah, wari ka magpuminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino'n niya. Ah, sa ilang rin ang luar, oh, DYCL.
5: Oo, oh, ay, butar gani niya ito kay Chloe sa iPod.
6: Ah, niya. Pero okay yun ah, okay yung paminaw ni mo sa itong amigos coffee.
5: Ah, matay nindot, di ka ayaw. Pagka nindota dyan.
6: Dugay-dugay na ka nagamit na nai.
5: Oh, mga kuana, walo na ka bulan.
6: Walo na ka bulan? Sige na, yake mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay na, tagaan natin ka na-poke box sa amigos coffee, ha?
5: Hala ka nindot. Hala ka nindot. Hala? Ha? Sige.
6: Sige.
5: Ano, dad na ko rin basi, mga basi, oh?
6: Ayaw lang sa, kaya wala, Manhattan raman ako na para makapahuay sa dagpalit. Napulo ka box sa amigos coffee, tagaan ka, ha?
5: Oh, wow, kanindot.
6: Uwat na lang, basin Lunes. Ako ay pabilin niya. Basin Lunes, Martes, Merkulis, basa karong si Manaha.
5: Okay.
6: Ibanto-anto lang si Mumbana, ha?
5: Okay.
6: Sino may pangalan si Mumbana?
5: Si Dani Esmero.
6: Dani Esmero. Okay. Sige niya, kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
5: Ay, mangguna rin sa baol.
6: Mangguna rin sa baol. Pakapinan na itong lima ka, kuhan. Pakapinan na itong napo kakilong buga sumay.
5: Hala, daging ka lang kain salamat sa Ginoo, tanoy.
6: Oh, sige ha. Kuhan, yan dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mabana o Ruibis ha. Kaya kung pahapitan nitong bugas o napo kabox na kape.
5: Sige, nga. Salamat daan, kuya.
6: Nakakatoy mo ang testimony at tininood to, ha?
5: Tinood ka ayo. Bisa dirigan niya at ang mga silingan, daghang ni Suba, namalitpod sila. O, okay. tingala mo silang kung nalagsik ko nung kagahat.
6: Ah, nalagsik kagahat. So, alang nanay, sa tipangani mo?
5: Si Berge Esmero.
6: Nanay Berge Esmero, alang sa nan nga naminaw, kay nadungog ka rin sa DYCL, kay daghang kay naminaw rin sa kong program, kay gilayad tika. O sa ikasulti ni mo nila, epektibo yung amigos coffee?
5: Jesus Ginoo taon ayaw din mong undang ana pamalit pamalit din mo kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawat.
6: Okay kayo. Ibo
5: juga ayo. Oh.
6: Ah, dagan kayong salamat na ay Virgie Esmiro. Tagasa ka ni ka?
5: Tagawasan, gihulungan.
6: Tagawasan, gihulungan ni Gross Oriental.
5: Oh.
6: Ah, dagan kayong salamat na ay.
5: Sige, salamat.
6: Ah.
7: Amigos,

Yes, dagdagang salamat sa amigos amigos Kopina gikan sa Gihulngan, gikan diri sa Tayasan. Atong nabatian ang mga nagkalain-laing testimonya nga amigos coffee lang. Ang kape nga ilang trusted gibalik-balikan gipangita mga lords kung adunay mga gipamating sakit sa kalawasan. Nga usahay mahutdan pagani sila no. Sama ni Pastor Isaiah nga mahutdan. Tungod kay gipangita o gipangita. Sa atong mga nanay, mga tatay, sa atong mga tita, mga tito, mga lola, mga lolong nagpaminaw. Sa adunay ubos ipon hilanat, mapabata matigulang, adunay high blood, taasang sugar. Adunay napasmo, sakitan sa tiyan, labad sa ulo, mga pamaol. Sakit sa hawak, sakit sa tuhod, sakit o sakit. Yes, itry nyo lang po ang ating Amigos Coffee, inubanan sa Amigos Capsule. Mapalit lang diha sa mga pharmacy butika.

0: Amigos Coffee, natural herbal delicious.
1: Yes, Amigos Coffee, ang kapeng natural herbal mga higalan. Arita, atong ipadayon no oras, alasay sa 23 na mga higala atong ipadayon. Padayon-padayon ta, ganina atong nabatian ang kaepektibo sa Amigos Coffee. Karong orasa, arita ug arita sa Amigos Capsule.
2: Hello, mayong hapon.
3: Yes, mama. Isa to'y pangalan ganina to, ma'am.
2: Kit Celeste, sir.
3: Kit Celeste, or Iki, kuhan, Nanay Kit.
2: Yes, sir.
3: Ay, nay, gitawagan ti ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man, ha? Mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste.
2: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
3: So, dili ka makapil o kapoy na naikit. Basta duha ka kapsula sa limuan, no? Duha ka kapsule per day imong ginainom.
2: Yes, sir.
3: Sa di pa ka mukaon?
2: Yes, sir.
3: Wow.
2: Sad na, sir, nga nakapagamayos ako, ah.
3: Ala, nga naman, dako-dako day ka sa una.
2: Dako, kay ko sa una, sir, ay mga kagbaboy.
3: Mura kagbaboy. So, karon, nung sa naman ka, mura na lang kagbaktin.
2: Mura na kagbaktin. Ay, naka-lose dyan ko, sir, o mga 5 kilos.
3: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa ka na, pila pa ka ka-adlaw na ginom mga Amigos Capsule, Ma'am Ket?
2: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
3: 2 weeks pa lang, okay, bago po man kayo na itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan to?
2: Mag 60 years old na, sir.
3: Ang sinta. Kamusta man ang

0: dili mo aksyon og kuan ha. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila kay tuig edad nimo, ma'am Kay?
1: 45, sir.
0: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man niya?
1: Uga-uga na, sir.
0: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo gamit ko sa capsule?
1: Oh. Nagdagayday na, sir, ang sapa.
0: Napagtanong niya ba? Nidagayday na, wey. Dili na basta-basta na naikit. Hindi na basta-basta ng duha karaon nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kunya mo, paluap pa sa doog. Duha karaon, hindi kakadlaon. Kamusta mga sapa? Dili maubusan nga, ting huwaw ra ba ron?
1: Dili, sir, oy. Masamot o kadagayday.
0: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gayno mo gamigos capsule ingon si Carlo?
1: Yes sir, kami jun duha sir.
0: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
1: Uy, alangan.
0: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart og na si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsay imong ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila-edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay inyo, unsay ka-advise ni mo, proven and tested atong amigos capsule.
1: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si amigos capsule kay biligay mo magmahal.
0: No ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na sir.
0: May ang sapa nga naugahan ang zaman?
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero kayo magmata na si Carlo. Kaya nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay. Ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kamusta man na? Mubalik magka-prisko?
1: Mubalik niyo yes, sir. Ay, wala na siya baho.
0: Hala, no. Tinood ka?
1: Tinood, sir. No.
0: Yan yung balik mong pinkis-pinkis, ana.
1: Oo, oh, ni Ana Jod.
0: Ay. So, nagkagayang salamat ni mo, Ma'am Kert, sa listihan. Taga-asa ka dito, Ma'am Kert?
1: Taga-Barangay Langob, Asturias.
0: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
0: Oh, labi. So, nagkagayang salamat, Ma'am Kert.
1: Thank you, sir. Thank you.
2: Ya, yes, segedegan salamat Nani Kat Celeste. Sana all mo dagayday na. Amigos, amigos, coffee inubanan sa Amigos Capsule. Wala ta igong oras diya sa atong mga higalang nagpaminaw, mga KMRGBFM and sa ating mga ka-group FM na badihre ang atong mga ka-group FM sa bye-bye. Unya sa mga ka-star na to diri sa Tayasan. Yes, dagang salamat! Amigos Coffee, Amigos Capsule, arita sa proven, tested, subok na sa kadaghanan. Dagang salamat, tugmayong gabi, iya sa tanan.

0: Sini Mintulan na, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Papalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Swerte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500
1: mapalis sa mga butika.
0: Ako ay si Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
2: Dragon Fruit
8: Gold.
2: Gipakusgan Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic lasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
8: Gold.
9: Pure energy.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
10: Christy, sa pakong, sili ko kalagaw mo ng nakabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
11: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
10: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
12: Mga pena tara! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
13: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko.
11: Tagayungon
13: sa dumanggit na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mahalam ang kapoy.
11: Okay.
13: O deyon, lamay po ang katulog.
8: Karon?
13: Katungo pa ka tilaw.
8: Katilaw?
13: Sila ka ng kapsul o
2: ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
14: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me no. Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalis sa inyong product na nuts of UID o minanis oil o nasong coffee o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang atritis mongod ko ma'am, ganit ko anak kay sabihin ko yung programa nga. Sada ka siya, makayo dyan sa sakit. Ako ba na po na ko anay si sagit na tipo. Ganit ba si Ani kay mag-ayong mangyan. Hindi tinagod siya anong yung inupadak ni Ma'am Aileen. Hindi nyo nyo magpabulag anak. Sige rin nyo dapali. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga. Naayo dyan mong sakit.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, la size 57.
3: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
4: 5 plus 1.
5: 2.
4: 2 plus 2.
5: 4.
4: 4 plus 4.
5: 8.
4: 8 plus 8.
5: 16.
4: 5 plus 4.
5: 9.
4: 5 plus 5.
5: 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Mabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga bakery bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Alex. Nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala dyan ang sakit.
3: Nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside...

0: Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Yes, oringo sa kumalang 74, kabuhi, mahayag, sa buwang
2: ganito. Unsa man tong imong sakit, sawa pa ka niinom o Dragon Fruit?
1: Nagkakay, protect ako dok, hindi ko katulog, hindi ko kasiya, hindi ko katabawa, hindi ko pangit.
2: Sadya na kainom ka sa, sadya na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
1: Oo, salamat ko na niya mong produkto so, dok. Okay.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.
4: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian.

0: time is gold, so don't waste any more time.
1: Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian
0: with Dragon Fruit Gold.
1: Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan
0: para abtik kanunay
1: ug ang paminaw hapsay.
0: Busa ayaw sayangi ang oras.
1: Bangon and take Dragon Fruit Gold
0: 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw
1: ug atubang ang ugma nga way kahadlok.
0: Fuel your day
1: with Dragon Fruit Gold.
0: Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Testimonya sa Wonder Iswalin.
3: Si Wilson Tamora, Chief Tamora sa Lawyer in Balfour City. Doon naman po sa radyo, hindi mo po si Sunray Wonder Iswalin kay Hayahay yung lukasagon. And hindi po po titikip yung lukan. Wala po ng kapoy. Kaya amo na yung sulayan. May itiyan. Sulayan lang sa Wonder Iswalin kay Miss Magib ko may kasinatending sa Wonder Iswalin.
2: Wonder Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Ako dahil si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga mandali ra ako makabawa sa non-corn coffee. Nya kanang gimintin ma'am nga hapas naho og sawang anak kami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen og kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
5: Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
6: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul.
7: Mm-hmm.
6: Ang ako diyong namatidan sa kape, mo painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
7: Yes.
6: Maayo budi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
7: Mm-hmm.
6: Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
7: Salamat kayo.
6: Tinood yun na.
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kay may buntag na natong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa to ipailato nga pangalan no?
1: Ako diay si Rodolfo Barsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo nang

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:27.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Mga ga-DTX ay mga ga-Didri Bayo. Hello, hello, hello. O sa kamahimsogon. Ay, mabungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man na ba itong pagsimbya karon? Then of course, may pagbamati usab sa ito ang mga solid nga mga listeners nga nag-tune in karon mga higala sa ilahang mga radyo o mga paborito nga mga simyaan. Usbo na ako sa gyapon yung magkauban mga higala Doc Hans Lima na lo sa inyong mga simyaan. And hopefully, nainom na, natumar na ang DTX 500. Oh, nainom na ang D3 Bio. Ang nakakapi na, Doc. Yan. What ay pinakapatsyada mga higalan o life begins at coffee. Pagmata na to sa bundag, number one yun nga. Atong ginaasikaso, oh, mao ang pamainit. Oo. Customary mangunas Pilipino. So, sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyuhang kapi herbal. Dili acidic, dili magkosong palpitation. At the same time, kapi nga walay asukal.

0: Yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kay ni kantong kape. DTX Premium Coffee. So, Pangitaas Butika or either DTX Coffee Mix. Yan. Muna yung mga patsada kaayong nga kape. Maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Liba galimtan mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay ganito may mga concern o bangutan na ha. May kalabutan sa itong mga diskasyon karon. Binigyan itong itong mga solid ng mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha, mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito ang mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang Litri Bio. Uy, Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na. I-extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya, extended ang saya. Anyway, mga higala. Ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Oh. Ang itong mga solid nga mga Kalitix o Kalitri Bio diri sa Sambuanga del Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor din ha. And of course, sa itong mga pinalangga nga mga senior citizen. Kaya kanunay na Kalitix 500 o na Kalitri Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, Dapitan City, uguban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isgutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. Mahitungod aning hypertension. No, high blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one is siya. Daghan ka ay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muna siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun si premature death, dili pa unta nimo panahon, pero mitaliwan na ka. Ako, sa akong experience, o sa ako ani, sa ako ang amahan. Matanon pa to, 30 kapin. Tanday City, pero mitaliwan na, tungod aning high blood. Bata pa pugo ato, mga pagorokos, mga leedad. Elementary. Oo. So, sayo nga na ilo sa amahan. Tungod aning high blood, no? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay. Pahuay. Pero, may pahulay og sayo tungod sa high blood, no? Kanting luyas mga anak, no? O, mga daddies, mga mommies. So, be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa to pagkato mga diligyon ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon ah. Bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. When we say cargador diet, cargado. No. kargado mantika. Gumanay diet sa Pilipino god. Kargado rice, kargado parat. So kini nga mga pagkaon mo isagad hinungdan aning hypertension, low and middle income, 46% sa mga adult na ano na yung hypertension, wala na kahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas. Oh, bisag gasakan na ang BP, walay sintomas nga kuan, kaya nila nga matolerate ba muna yung delikado ka igon. O katong mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood, daladalahon mawa, matolerate muna yung delikado ka iyo. Ang guman makurat na lang pa BP, hala kung BP 180 mo BP sir, wala man ko na lipong ma'am, wala man ko gibatya ganong 180 man na. So kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases anak mo na delikado kayo. Kay basin matungnan, no, si Bako Palayo pwede nga diha na i-ataki. 42% naman mga higala ang gakadiagnose onya na anay ginainom nga mga medication. So mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ana diagnose nga naay tambal na anay medication is 42%. Tama ni delikado kay mo nang makurat na lang tahla. Si Kuan, si Soanso, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Niagi pa ganito din, nag-istoryahan na yung di ba? Kanya, pagkaugma, anak, balita. So, kalit ka ay mga higala. So, approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Pastilan. So, sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala yun ga-control. Daghan yun ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Kay bisag may high blood, sige raman gyapon. Sige raman gyapon kaon, sige raman gyapon inom. Monang resulta. Okay rin eh. Nabitaw ko maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanasting kaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay o maintenance. grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon o kaon, ah, grabe. O katapag yung mga pagkaon nga, kuan ba nga? Talagsaon, no? Yun po, katapag mga seafoods nga, ah. Grabe, mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Anya na apoy mga litson, ah. Pag human naging kaon, inom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Kay gasalig sa medication. Gihi mo nga lisensya ang tambal. Yeah, wala na'y pakabana sa paglikay sa bawal. Muna later on, ang high blood ni grabe, pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. Ang sagot ko pare, mailag, mild stroke. Oh. Kung ma-hemorrhagic stroke. Yeah. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. No. So mga daddies, mga mommies, high blood ba taron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i-mga problema. No? Makasamot man na. Makadugang na mga higala sa tuang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniha, WHO na yun ni. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So Ang WHO gapaningkamot. Ang gobyerno gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. O, ang target nila by 2030 muubos sa 33%. O, nya karon kita mga higala. Problema ani ang tao god. No pagkabana baka. Muling kaling atong programa usap po ni sa tol mga higala na mapaabot ang mga pamaagi mga ingon ta mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos ubos mga higala ang tendency nga magkahiblanta, di ba? O kaling atong programa number one ni mga higala, dissemination of information regarding public health. No, so number one, hypertension. No. Kinahanglan maedukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako gyud kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. O, timbang lang ganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin, number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina, pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So di paggalimtan mga higala kini nga mga pagpahinumdo, of course hatod ka nato sa ato ang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa itong balatian. Kinahanglan tag, o diba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because ang diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayo mo inom na lang gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag DTX 500 kada adlaw. So, inom ta. Inom ta kada adlaw mga higala. Sa ingaling kapamaagi, it is a way mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants makatabang sa pag-control sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, eh bisag lang tao na to karon ang mga pagtuon. Ang gina-recommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mang yun. Healthy diet mang yun. So kanin pag-inom na to sa DTX 500, pag-inom na to sa D3 Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension. Makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes. Di ba? So, mas maayo nga kadaan daw na ay naatay imnon. Oh. Eh kung pigado yung ka ay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy. Eh mas maayo nga mo inom tag-supplementation. Inom tag-supplements. Nga muhatag nato og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pag-control sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta, mag MyTC, mag D3 Bio. Sige ha, mga panggana sa pinakaduol nga butika ha sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminahon ng ato mga pipila ka mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa ato mga produkto na naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Hey! Sa adlaw-adlaw na itong paghinom o TTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang paghinom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
3: Ako si Lorna Turanis.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
3: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning TTX copy o kining may TC o TTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isang sa una pa karon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyan may akong inumon. Ganaaman ko'y kanang liuma. Lawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang, marag-famino. Kaya mugaan man ang akong paglakaw.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Lilita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oys ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Gina Sir Smolo, 57. Punta Cross, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Kuan sir, kanang nakoy high blood, niya, dalira ko kayong malipong, niya, dili ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga repliyo ko anam, niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
7: Yung saan mo pag-inom ang kuan, D3 Bio?
6: Kausar ako. Sa kadlaw, kausar niya, ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw, diyo ka ganyan?
6: Oo.
7: Pila nakakabulan nga gainom?
6: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
7: 3 years.
6: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
7: So, sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon nga gainom ka?
6: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang D3 Bio. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko, untag sa'yo, siguro kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, D3 Bio, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala nang laba. Lami kay kong paminaw.
7: So, mo na mong ginatumaron?
6: Oo, oh, D3 Bio, kapi sa buntag. DTS, copy me.
7: Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron? Naminaw ka rin?
6: Oo. Gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lami kay na sa lawas.
1: Extend Food Superman.
8: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sa ang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat.
1: Salamat kay Mighty C. Pitibo, jud kaayo. Mighty C. Ang alkaline. Ga vitamin C. Mapanin sa mga buti. Mighty C.
11: Pag Mighty C para aron mo.
0: Mag Mighty C kada adlaw. Ang alkaline base nga vitamin C. Ha. By the way, sa panlangita, sir, asa ta ka-avail? Asa magyud ta kapalitan ng Mighty C, oy? GTX 500 D3 Bio. Kanan DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Ganahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kadaan daw. So, sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas. Ampingan. Maampingan. Okay, kape nato is very healthy, di ba? So, try in mga higala sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it, mga higala. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis ka ayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka lami siya. Humot siya yun, mga higala. Dili siya lang to. No? Muli kape nga, hanap-hanapin mo talaga. No? Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee mo magluya ko. Lahi manggod kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Malaging yun, habuan na itas karaan nga mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement inyo. Ang pagbawas habwa gina no kadto mga di nimo masabtan nga hugaw bitaw oh labi na giinom kag DTX coffee DTX 500 kana mga hugaw nimo bitaw nga sintabis kumakain ha kadi nimo masabtan na asa manigikan no ipagawas gina mga higala once nga mapagawas na ang tiyan hawang gaan mawala ang pagkahugot sa hawak mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Labi na ganito may mga high blood, may diabetes, mas labing maay. Mag-maintain sa DTX 500. O mag-maintain sa DTX Coffee kada adlaw, DTX Premium Coffee. Or either mag-maintain sa D3 Bio. By the way, D.I. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahandira nga kuan usahay ga problema sa ilaha mga bata. Number one, growth development sa bata, no? Development sa brain sa bata, the same sa mga may edad. O kung naamoy mga lolog-lola dira may edad na gyud, kasi ga problema mo kay si lolo ga gawas nga high blood, bungaw-bungaw na. Limtano na si lola, si mama. Medyo makalimot na gyud, no? Di nakaila usahay. Basin ka problema mo, ana. No. Kung naamoy membros pamilya nga naay ing ana nga mga cases, ipatry ninyo o gamit sa D3 Bio. D3 Bio? No. Kana, muna yung pangalan gyud ha, ayaw kalimot. D3 Bio. Ana lang. No. Murag yun ay pangalan sa tuang pinaka the best nga supplements nga nay BCO D3 Bio. No. Atlas Butika. Sa growth sa mga bata, nakuling tabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively na ni si good effect sa growth tungod kay ang HDL. No. Ang good fats known is siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones atong lawas. So, kanang atong D3 Bio na yung good fats. Kigika na siya sa extract, virgin coconut oil. So, gapa-increase siya sa growth hormone production sa atong lawas, which is turn to triggers the more amino acid. So, daghan mga kuan, mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins. No? Nga mag-build mga higala, o mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala kining aton D3 Bio. Munang sa mga bata, the best. Oh, na D3 Bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po gaayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? As a senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala, ang D3 Bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa itong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone, plates mga higala sa itong bukog. Naani siya maayong nga effect sa height. Oh, kung tabang ni ha sa height sa tubo sa bata o mag-maintain mga higala sa normal body structure o metabolism, including mga higala ang pag-keep sa blood glucose level within normal levels ato ang lawas. Mag-D3 ba yun? Pang-masa o pang-pamilya. Muni, kung naamoy mga bata ng gaskwela, naamoy mga gaskwela sa colleges, himo ang vitamina nila ang D3 bio kadaan lang. Pang-pamilya ni siya, pwede tanan nga membro sa pamilya makainom og D3 bio. Nga ni kanindot ang D3 bio, pwede ganis buntis. Ito, may nga mga high blood na paralyzed, may edad na, gulang na gyud kay ipa D3 bio kada adlaw, no? Kaduha buntag og hapon sa mga bata, pwede once a day. Sa ato mga kabataan, pwede once a day. Available ang D3 bio naa sa mga butika sa inyong mga lugar. Oh, dili ka maglisod aning painom sa bata kay liquid soft gel man siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Ang mga parasite usab nga naa sa lawas, mga bakterya nga naa sa lawas, i-eliminate na. Oh, iyahan ng tanggalon sa D3 bio. Tugod kay ang D3 bio na ay monolaurin. It is a natural antimicrobial and antiparasite. No? Talagsaon kay na. Unique. Daghan kag benefits nga makuha sa pag-inom sa D3 bio. Taas butik. Madami ka doon nangitan atong sabon day. May mga butoy-butoy, spanit, skin rashes, skin diseases. Mag DTX Beauty Soap, ha? Naas butika. Then si Manoy nga galuya, o galuya ang performance ni tatay, mag-extend herbal capsule. Yan. Sa mga nangutan na, kung naamos dipolog, naamos sa adapitan, pangutan anin nyo ng mga butika ninyo. Sa dipolog, atuan ninyo ng Saber Smart, Lourdes, you try to is, try to ask mga higala kung naapa ba sila extend or either DTX Beauty Soap, na? Oo, sa kuan sa napitan na asa pulo may parmasya di San Antonio. And anyway, mo sa ibabay ko higala kay dong oras limited gayo. Ubapon maguban-uban nagyapon dali sim nga oras, sim nga sibian. Kog lamang ka sa Urans may panglawas ang ato mga klinika products available sa pinakadol nga butika sa inyo mga lugar. Sa mga mahiligon og kape og gadong wala pa ka pangape. Ara? Pangape na ta. Maganda ang buhay pag naka DTX Coffee Mix kada adlaw. Tara, magkape na ta.
12: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: Maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
6: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
8: Yes, welcome. Maing adlaw, ka-Dragon Mel. Maing adlaw sa mga listeners sa itong kanunin na kasunod sa itong programa sa nagkadayin lang mga songsibihanan sa kadayin mga dapit, ha? Hubani kami nyo na ka-Dragon Mel mahitungod sa pagpagkabana sa mga panglawas. Maing adlaw, usab nanay tatay, palo nagplastada. And of course, ay makalimot from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. Ano na sa mga sokin, tikpamin niyong upo sige alag-alaga rin doon mga produkto nga nasaksihan na sa mga nagagamit o nakainom na sa mga kapsula o sila miingon, mga sokin, tikpamin na napaka-epektibo, garantisado, sama ni ining at usap ng Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niyo ipagsabay mga sokin, tikpamin doon na may nagkadayang sakit o balatian or daily supplementation, 1 hour after meal. Buntag o hapon, pwede niyo ipagsabay ang dalawa ka kapsula. Mga kanigal, pinagalindot kayo. Nga naman, mingaw kong dindot. Aduna na po yung nagkadayang klases vitamin C ang nahalo ni ini mga higala. Sa atong mga ingredients, 12-in-1 and 6-in-1. Sa duha ka kapsula mga sokin tigpaminaw, resulta na basta kay dili ko makaingon mga sokin tigpaminaw nga dili mo epekto sa inyo ang panglawas. Epektibo kayo ng mga sokin tigpaminaw. Gamit mo na ini usab nga klases kapsula. Gamit usab kamo sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Kaya ang itong kape mga sokin tigpaminaw naghambin og insulin. Mga igsoon na ito, nagbawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom, ganitaas lagi ang sugar. Kininagin ang kape mga sokin tigpaminaw nga walang palpitasyon. Di po maghapdos yung kuto-kuto nini mga sokin tigpaminaw. Di maglaba, di po mo ingon, ganit katulog. Nindot kayo inyong pag-dispose, nindot nyo ang pagkatulog. Mauni siya ang naa sa Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. 12-in-1 kini ha. Mapalitin nyo ni siya mga sokin tigpaminaw sa kinagding mga dapit sa ito ang mga lugar, ha, di ba? Ay mo kalimot usab mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, with all kinds of ginseng. Nindot kayo ang performance mga sokin tigpaminaw. Alang nitong hago kayo matag adlaw, hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka Hard Max ha, with all kinds of ginseng. Wala higala, nindot kayo ang performance ni Mister sa paglabing-labing ni Mrs. Basta kana inyong inumon mga higala, dako na kayo nagtabang. Ang ato usab nga Dr. Punjisop, katong na problema usab sa ilang pamanit. Dako po ni siya o papil alang sa dunay mga minor skin disease. Naghambin po ni siya mga sokin tigpaminaw o nindot niya mga resulta. Kaabag higala, ang ato sa mga Kisking Low Power Whitening Soap. Maging kutis, hamis ang resulta pag ikaw naka Kisking Low Power Whitening Soap. Mga na higala, ang ato sa mga numero kung gusto mo nga mutik sa atong numero ha. Alang sa dungang kasayuran 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Makanigal lang itong numero from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. Mapalit nyo itong mga produkto Visaya. So gamit na ay mo kalimot na sa doon na tayo balatian, wala man doon na tayo prevention. The prevention is better than cure. And of course mga sokin tigpaminaw at usap nga hisgutan ang maong sakit kanang gitawag o dopoid trains contracture, di ba? Ang naani ini at hisgutan kinisiyang klase sakit no? Pagkukuo sa pagayoko mga sokin tigpaminaw sa ato o sa mga tudlo. ng mga kamot, isa sa mga kondisyon kung ang tisyo mga higala sa ilalom sa ato usab nga panit, sa ato usab nga palad o dinhi mo baga mga sukin tipe mo or kumapal at tumigas mga higala baga di na to na siya matagag pagtagad. Para nindot ang resulta, take good mo sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong ugat ligunon.
7: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka Dragon Fruit? Take na o himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 sa 100 mg, nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta Loka Star, sikat!
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
11: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
12: Mga lama sa kagahapon.
11: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
13: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Biyernes, Pizza 4 ni mong bulan sa September, Trigus Mal 26. Lilasap gahug na sa tuang tulamanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa tumakaigsunan karong hang, na minaw, salamat yun sa tanan-tanan nga na minaw, gikan diri sa lungsod sa Tayasan, ngadto na sa tibuo kalibutan. Sige mga bay ha, at ang ikay karun nga gabi una, boy naman o, inyong nga madunggan ang usa ka kanta gikan sa usa ka local artist ni ato ang lalawigan sa Negros Oriental. Kini siya, kanhi DJ dari sa Star Radio Tayasan sa Muse Radio pa kaniadto. Dayon, karun, kasamtangan po nga nag-alagad ning among lungsod sa Tayasan. Tungod kay siya, usa sa usab sa municipal link sa Porpes mga bay o maghandos. At ang ihakay, doon ay manindot nga kanta nga ihalad diha kaninyo ang atong mabtikon nga municipal link natong lungsod nga mao si Bay Ruel Albino Torres. Kundi in kini ang kanta mga bay, naguluhan kini o gusto mo na ba napalayain na kita. Magkaya pa sa dilip ha, ato sa basahon kini ka itong mga pagtimbaya niningatak na nininga kagabhion nga naglantaw na minaw sa tuang tulumanon. Sige mga bay, okay, salamat ha, naglantaw gyud si Byruel Albino Torres. Okay, matubato ni Byruel Albino Torres. Salamat kayo bay, walay sa payan bay. Dayong dugang pa, niya nga, sige bay. Unya ni Ma'am Lisel Di Canobito. Good evening idol, God bless you. Salamat din mo, Ma'am Lisel Di Canobito, diya sa Barangay Banga. Okay na po diya nga si Dai Jalivi Alva nga naglantaw og naminaw sa tuang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Unya, anapod si Idol Anthony Barrera. Good evening, bye. Shout out ko sa ni Birds Marlo nga guys sano. Okay, diya po napilain nga pagtimaya gikan ni Dudske Oropong Kaliaw. Bye, greet lang ko nilang Nanay Libet og Tatay Rudy og ni Uncle Junjun og ni Butchokoy. Renren nga gatabi karon there is balay ni Nanay Libet. Bye, daghan salamat bay sa pagbasa bay. Okay, salamat bay ha. Og maayo nga pagtibaya nininga tak na nininga kagabhion. Sa tumong higala di ha nga naminaw atang ihakay nindot kaayo kining sugilanon nga atong hatag na pagtagad gikan sa lungsod sa amlan nga nakadungog og nakapaminaw sa to ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Asugilanon kini ni Peter mga bay og mga kahandos. Nindot kini ha kay maghatag yun ng pagtulunan sa to nga mga kaigsunan ilabi na giyod sa mahigugma sa ikaduhang higayon. Bulagan ang asawa og bana din mangita og lain og makita unsa ang resulta. Paminawa kini nga sugilanon ni Peter. Sige, sa tanan-tanan lang yun nga naminaw karon ha. Maing gabi igyod ka na itong tanan. Iyakan mo nga wala pa diha ka timbaya. Hala timbaya-timbaya na mga bay. Kaya para na itong mabasa ang inyong nga mapagtimbaya. Ilabi na yun karong adlaw ha. O gabi na gani di ay. Nga kay kanang 24 oras adlaw may tawag ano. Karong adlaw ha. Bernice Ron. Nalipay si mami, nalipay si daddy. Kay miuli gikan silang duty gikan sa kabukiran. At mahigala diya nga mga magtutudlo mga maestro ug maestra, miuli sila gikan sa kabukiran, diya na sa kapatagan o sa ilang nga pamilya nakig-uban. Sige, hindi din na. Doon na pala yung pagtimbaya ha. Agi ka ni Sardemio Judy Ann Calyura. Hi, good evening po. Oh, mag-ibinan din mo ha, atay ha. Kay sunod video na ko sa Las 11 sa Balak, anay mo nga lang makita dito. Aday, Sardemio Judy Ann Calyura. Samtang ni Ma'am Crestita Obdil Munti, atong ate, nga nag-anto siyang beauty. Diha sa Barangay Batog, mato pa daw. Good evening, idol. Okay, mato pa daw, paplex po naman sa mga nakapansin. Okay, char. Nagyatang ilag na ha. Kay Ugma, sa to ang balak, nanay mong ngalan, makita na dito. Okay, na po diya si Ma'am Linda Frias Alijo. May gabinan ni mo, Ma'am Linda Frias Alijo. Sige, niya. Mato-bato, ni Bay Ruel Albino Torres. Naglantaw, jud ko, bay. Salamat na ni mo, Bay Ruel nga. Naglantaw na minaw karon ni ining atak na nininga kagabihon. O niya, Bayroel, di nata maglangay. Ato nang ipadungog sa ito nga mga suking tigpaminawan. Kini mo nga manindot nga kanta. Ngay mo nga kaugalingon yun nga komposisyon. Niya, mukuan po ta. Kana nga naminaw karon dari sa ito nga tulungan niya. Uganahan mo ang inyo bang makuan. Kana nga inyohang madownload kini nga mga musika. Nga bisita mo na ni sa YouTube. Ato rin pangkuan niya ni Bayroel. Unsa ito'y ngalan sa yang YouTube mga bay maghandos para nga ma-download po nila niya. Okay na Bayroel ha? Agad ito mahigala nga ganahan sila nga doon na sila yung mga programa doon ay pagtapok-tapok ipatukar ang mga kanta pwede na mag-download ha? Kay ang uban good basta i-download masuko sila kahit wala manang hit wala manang hit ba? sige yeah, mo kwa na ron okay na ba Bayroel ha? Ako ka nagkuhan po nga para po nindot pa po nga para mudlapnag mudaghan mukatag ang yung mga kanta Bayroel nga komposisyon nga nagluhan og gusto mo na ba na palayain na kita. Sige na maglangay ani ang kanta ni Bayroel nga naguluhan gusto mo na ba na palayain na kita. Akusbon komposisyon kini ni Bayroel Albino Torres. Ani ana mga bay.

0: Dimitri Bayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Dimitri Bayo.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Dimitri Bayo. Ang Dimitri nga may Vizio. Ang Vizio nga may Dimitri. Mapalit sa mga butika. Dimitri Bayo.
3: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko na sa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mabali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix
5: mga higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan o sa nag-himo ani nga produkto. Salamat kaayo.
0: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
3: turn me on. Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ati Sir Gadilsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo na akong kasakit sa akong tiyan.
3: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Biroy baroro, sinta. Purok banikanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugod na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinginabuhi. Yes.
5: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Kapoy na, sige galimo, pasinang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempre gitaptapan ba og sulipin? Nya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko anang Lance Corn Kopi, diabetic manggugko, cervic care para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Mga lama sa kagahapon.
12: Okay mga bay, atong oras 25 minutos ng bilabay sa alas 8. Okay mga bay, inyo nadunggan ang komposisyon sa awit sa atong ang local artist diri sa atong kasikbit nga lungsod diri sa Himalalod ni Byruel Albino Torres kundi in kanhi ni DJ nga sa Star Radio Tayasan News Radio pagkaniadto o karon kasamtangan nga Municipal Link diri sa Tayasan mga bay. Ang kanta naguluhan mga bay og gusto muna ba na palayain na kita. Okay, salamat sir. Sir Byruel Albino Torres sa mga komposisyon nga maghatag og inspirasyon sa itong mga kabataan-unan karon nga dunay hinigugma unya, dunay away-away. Sa ganya, atong oras 25 minutos ng bilabay sa alas 8 at ang yusub ha og tugan alang kaninyo tungod kay montak na gihatod kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili ka ehe, arthritis, taas og uric acid, taas og syuga sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan 10 organic seaweed. Mas nasog santon, purity 5 times, beta-carotene, nasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaanggurug ba yung panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayongon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Doon ay mitawag at nung hatapagtagad, kini nga tawag mga bayhang.

0: Request ko ang tabat.
1: Ang sabat.
0: Lubat na ba?
1: Lubat na ba? Ay,
0: Ginilita Mateo.
1: Okay. Ang nagkanta na Brad, si Ginilita Mateo. Nakikipalo, manangutan at ako mga bay maghandos nga. Ang lubat na ba, si Ginilita Mateo ba'y nakanda? Sige mga bay, niya. Matubat do, ni Brad, ni Bay Ruel Albino Torres. Goods kaayo bay. Salamat din mo, Sir Ruel. Niya karon, doon ay laing pagtimbaya mga bay ha. Itong hatang pagtagad, niningatak na nining kagabhion. Okay? Diyan akong ipanglantaw rin kini mga nagtimbaya mga bay. Okay, matubat ni Ma'am Linda Freya Salihu. Hi po, Byron ni Bay. Gandang gabi. Dahil po na si Zell Gonzalez Asinelio. Samtang matubat ni Zell Gonzalez Asinelio. Maayong gabi sa inyo. Dahil si Mark Briones. Naglantaw sab. Dahil matubat ni dahil pagtimbaya ni Belinda Balasabas. Hi DJ, maayong gabi. Shout out ko sa Pausto Pamili, Garsula Pamili, Marcelino Pamili, o sa tanan na lang DJ, maayong gabi. Salamat sa pagbasa DJ. Okay, napod si Garid naglantaw, dahil si Renner Keliano, dahil si Mamaylin Bakel. Matupato ni Mamaylin Bakel, maayong gabi ibay at tumaptikon diha nga personnel sa DSWD Tayasan. Okay, doon pa ito yung pagtimbaya si Bradilo, niya kinagtimbaya naman siya. Uli ito lang pa sa Harun Titiot, mga bayaro di madubli ang ihang pagtimbaya. Ha? Dito maglangay, ani ana ang sugilanon ni Peter, uban sa ito ang tulumanon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Dare
3: by Ronnie Bay.
1: Maayong gabi idiha kanimo by Ronnie Bay, o maayong gabi usab sa tanan nimo nga mga suking tigpaminaw. Nining ato nga pinalanggang programa nga mauang
2: mga lama sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay, palihog ko nga itago lamang sa pangalang Laila ang akong kauban sa kinabuhi. O ako usab, palihog tawga lamang ko sa pangalang Peter. Ako karon nagsulat kanimo tungod kay bugat na kaayo ang akong gibati. Wala ko kahibalo kung asa kung mapadulong o kung sauna ko pag-atubang sa mga panghitabo nga nahitabo karon sa akong kinabuhi. Nanginhanglan ko sa imong tambag by Ronnie Bay o sa tambag usab sa ato nga mga suking tigpaminaw. Sa dili pa na ko sugdan ang akong sugilanon bay, kung mahimo, palihog ko na o patugtog sa awit nga luha nga edges samtang nagbasa ka kay mura kinig sakto uhaom kaayo sa mga luha nga akong gitago sunod sa dugay na nga panahon.

0: akong Pauna June. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy.
2: Pharmacy of Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimony. Oh,

0: Ay, na. Ayon na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala katilaw sa kafe. Tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga
1: Wonder Cardio Care Capsule pag Wonder Cardio Care Capsule Wonder Cardio Care Capsule pag Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa
2: lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among libang.

0: mga lamang sa kagahapon ay Ronnie Bai.
1: At oras mga bay, 52 minutos milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, yato nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di hindi kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mo... kay Ray Acabo Bini Istukuneng. Pangayong request ha ni Brad Dillon, ang lubat na ba? Dahil doon na po mga pagtimbaya, mga bayo, kalit man o kuwan bay ha? Kanang...

0: Mga lama sa kagahapon
1: by Ronnie Bay.
2: Okay mga bay, itong oras 12 minutos sa milabay sa alas 9. Okay mga bay, akamudya hilig mong pamasin. Naku na chan. Mahimo pa yung kang winner. Kay kining amigos, makatabang ni.

0: duhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna, mao, mugamita o Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo.
2: Ang pagmamahal sa iyo.
0: At inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahiting masiselan.

0: lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insect.
1: Kapsul.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas.
3: Travel for business, visiting family. Clit, Matcha. Judo's Travelers Inn. Color Taxes.
4: Atong kalawasan para update kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in
5: pag-uli. Dragon Herbal Oil with Chewbacca is a dinisa, yuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect.
6: Isa'y panganin mo na...

0: ano siya, makalaka.
1: Idol.
2: Ako po si Lorde 5. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung...
3: At wala nang iba pa.
4: Ng
5: pagkondisyon sa lawas, can treat erectile dysfunction, makapa-uptick og langsig, og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta! Mag-Hard Max na!
6: Max, mas pag naka-Hard Max!
5: Mapalit sa mga...

0: Track Powder. Mix ka pa, mix. May kape ka na. Nakadetox ka pa.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, doon ay pagtimbaya ni Ma'am Mins Pausto Abueva. Matupan niya. Good evening bay, Ma'am Mindy Abueva, ang nagabay o Can't Be With You Tonight.

0: ulo at tiyak na mababawasan.
1: Oh babe, isang ngiti mo lang.
0: Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusuri, microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Sa ay...

0: and affordable for everyone. Nami Fresh Flowers. Trust in
1: fresh. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani anang ang Aqua Touch RV Drink. I still

0: Lama sa Kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 51 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinumangatak na, gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din tambal, sulay natural nga pamagi, pagmamasahe. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, kinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol, adrenate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, to the adrenate kini lauric acid, nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas, ubanan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Buyex Labiu Carinal o sa Malabuyog Cebu sa Bet Sarasa Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, dito maglangay atong tambagan kining sugilanon ni Peter.
0: By Ronnie Bay. Paliog tambagiko.
2: Okay, bye Peter. Mayong agabi diya kanimo. Nito ang tulumanon karon ang mga lama sa kagahapon. Okay, bye Peter. Ang imuhang sugilanon, naghubit kini sa bago ni mga gugma. Bagong kaplag nga gugma, kay matupatun nimo, balo na ka kundi endo na kay upat ka anak. Duha ka lalaki o duha ka babay. Samtang ang imong gikauban karon, mao kining si Layla. Gitawag lang ni mo Layla. O ikaw po nagpatawag kong Peter. Taon kayo di man itinod nga lang ninyong duha. Ang mga angga lang mang. Huwag ba ito pa ito ninyong tagamlan? Apano ako masayang yung tagamlan ba yung kabasigdang pa na po ang lugar? Kanang alibay lang po ang lugar. Sige, bye Peter. Sa'yo mo hang problema karon, kundi inagtuok ka nga sa pagsulod ni mo sa ikaduhang gugma, magmalipay na ka. Apan, imbis kalipay, mipunta sa kasakit. At tungod kay sa unay mga panag-uban ni Layla, una para kita, mapahimon kay sweet kayo. Apan sa diha nga nag-uban na, diha na mitumaw ang tinuod nga kinaiya. Kundi ay ang problema, dili problema sa mong anak, kundi problema sa iyang anak. At tungod kay ang iyang anak, sa diha nga nagpakabanaunta ka, imbis yung mga ipabatiyag nga to nila, nga amahan kanila, apan lahi man ang pagtanaw nila kaya wak makilabot silang pamilya. Mo lagi ni ang mga bayg maghandos mo nagkaroon ng utana siya unsaman angay pa bang ipadayo niya ang iyang gugma si kaduhan niya nga hindi gugma o kanang mo kuha na lang siya kanang bubiya na lang siya mo na ibay basin o dili ka makauyon sa kung atambag apan mura po niya ko ang gagmang paghunahuna ba tinagsip nga paghunahuna. Kaniya sa itong pagtambag po ha, wala tayo giigo mga bay, kundi nagparata, nagbasi rata sa kamatuuran mga bay o sa mga panghitabo sa ito ang kalibutan. Okay, dili lang si Peter ang naiguin eh, kundi daghan ang naigo mga bay o maghandos sa maong nga problema. Kundi in, adunay asawa, nagbulag sa asawa, o balon na, o unsa ba, dahil nangitag lang pamilya, gibiyaan ang mga anak, miipon og laing pamilya nga dunay mga anak. Og sa pasiaw pato mga bay og mga kandos, gibiyaan ang asawa, gibiyaan ang anak, miipon sa laing pamilya. Gibiyaan ang anak, kay naluyag buhi sa anak, nagbuhi og laing anak. Amore, naitabo ni mo by Peter. Ato nasigutan karon kabahin diya sa mga bagong hinigugma, huwag kahiskot sa mong mga anak. Basin pa. Tungon sa mong gugma, nalimtan ni mong anak rin dito. Tungon sa gikaon sa mong anak. O, nagkayod ka nagtaman para ipakaon sa mong hinablos. Apan ni mong anak rin dito. Kung sa ka, kaya magkaisgot sa mong anak. Amo lagi mga bay, agin lagi nga gugma, usahay maglibog ta. Sige, kung tambag na ka na mo, kuhan lang bay ha, basin o di ka mauyan, apamuni akong tambag ha. Kung mahimo, akong tambag, kaya ang imuhang ikaduhang iilan mo pamilya, wa man mag-ilan ng pamilya, di, ay nagpadayo na. Ngano ipadayo man nimo? Ang imong kaugalingon sa usa ka tawo nga wala'y gusto niya. Kani madyod nga mo nga, ikuan diyo ka ng iduod yung kaugalingon nga, ang gila ni mong anak, wa man na mag-ila ni mo. Ang gila po ni mong asawa, tiaw mo na nga, matupato ni mo, gipakaulawan ka, atubangan sa inyong mga silingan diha, dahil atubangan siya mga anak. Amo na nga, mahimo. Ay nalag pa dayon. Dayon balika ang imo mga anak, ug ato'y pabatiyag. Ato'y pabatiyag ang tinuray nga gugma, tagda ang imong mga anak. At tungod kay samtang may kinabuhi pa ta, atong ipabatiyag atong nga pagbati nga to sa anak. Bahala kay atong anak usahay magpabuyag. Amo na. Niya, sabahin ni mo. Di man yung mga anak nagpabuyag. Ika man yung nagpabuyag. Kaya gano'ng magibiyaan ng mga anak. Na may ipon kagleng mga anak. Beta bay, ako rin ipaagay kulo katawa ni. Kaya para po nga. Kaya karagong panahon na mga bay maghandos. Kung mutambag kang tinudanay, mutambag ka nagseryosong tambag, di ba na maminaw? Kapag mutambag kang binuang, di ba maminaw mo na siya? Ba't ay? Iga-egaan naman ko yung bayro nin. Pan, burag iga-ega, pansaktong buto. Habitaw, kanay mong giilarong asawa, wala magpan mo, magbahala ni mo, habiyaan na, di ba punan ni mo asawa po. Ipon-ipon naman mo niya. Usap po, ikaw ay problema, balo man ka. Siya kay doon na may bana. Nagbulag ba sila? Kung sa may papil ni mua ng balaya, kapitra ka. Okay. Mato, nagbulag na sila. Kasado sila. Oh, kasado sila. Hindi. Kung sa may matawag ni mo siya magkagaling, hindi kapit. Amo na nga, biya anak. Balik sa imuha nga pamilya. O isipan na lang ang tipik o kabahin na sa imong kagahapon. Dito, balik sa imong anak. Mga anak ng upat kabuk, pangayag pa sa ilo. E basig, ipang himaraot na karoon.
0: Mga lama sa kagahapon.

sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Yaman at katanyagan sa akin ay

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao.
2: Bangon!
1: Kahit saan mang sulok sa mundo na mabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon!
1: Bangon atak kay Buntagda. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda.
3: Un rato?
1: Kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa atong programang pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong gala sa Kanginad Pirate. Na kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos. Adlaw karon nga Sabado, mapit sa 5, bulan sa September, tuig 2026. Mga birthday nung adlaw, happy birthday. Nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday. Huwag sa mag-birthday o mang adlawa, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Pariginday, pinaka-the best sa atong birthday. Abdikus ka ng atong lawas, ka magliok-liok sa matag adlaw o libre kita nga makalaag, bisan asa nga lugar, the best na gid kayo nga gasagikan sa atong labang makagagahog. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya, dinis sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon yun tang.
3: Alami, manggid na siya.
1: Alami, ginang na mag-birthday kay siguradong makapanog up abot sa lubot. Itawag nga, oh my God, unsa kiningi bati ko. I love my teacher, yes I do. Okay, tara, 50 minuto suman pagkalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganaan nga mutawag or mutext karong buntaga, open ra kayo ang atong call and text line number. O sa atong smart, 0969-484-5454. O sa atong globe, 0956-664-7734. Mauna tong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede politiksan kay andam gina nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo timplan pamunigatas para mo bright, manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kana pag panabi usay makayo sa ipod makadaot og manabi mangkanik na regong makaayo para hapsay og malinaon ang atong kinabuhi. Kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran labi na gini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon.
1: Tayasay Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning.
2: Bangon.
1: Diya sa Ayongon, Binday, Manuyod ug sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning.
2: Bangon.
1: Mangon na ta mga sikat kay buntag na.
2: Bangon.
1: Hinay na gamang paingon sa kusina. Hinay na gamang paingon sa banyo. Hinay na gamang og asa mo mo kamang. Kamang mo mo paingon silingan. O kamang mo mo paingon siyang kon. Sawa. Yes, because is lagi tawag og sugbo. Good morning.
2: Bangon.
1: Yes, tumanog, ronda, alegria, badyani, natilan, malabuyok, sambuan, og sauban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal dinadapita. Good morning.
2: Bangon.
1: Mangon na tama sikat kay buntag na.
2: Bangon.
1: Ayaw sig pitok-pitok ng mata, dritsos, kusina, timplag, kape.
2: Bangon.
1: Para musiga ang atong madagko nga mga mata. Unay giyon, pasigaon ang mata para dagkog kita. Dagkog kita ang panan-aw. Pero ang kita sa bulsa gamay. Unay giyaw na may kita nga panan-aw na po'y kita sa bulsa. Ang sama yung pilinan ay dagkog mong panan-aw, dagkog kita sa bulsa. Dagkog kita sa bulsa ba? Wala gamay kong mata kay ang panan-aw na ko, maura man kita na mag-iapon. Legyo na kita, kita, or kita. Lang kita ba kita? You and I. Mo na siya kita. O kita, na kita nga nakitaan. Napoy kita nga kita sa bulsa. Nakorag yung ok-ok. Musta, kumusta sa batong matindirag-tindirag sa tumatag sa tag sa mga public market?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong matindirag-tindirag isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers, sa mga bus drivers, pinikap drivers, sa balhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga managat sa kadagatan, atong mga mag-umas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon at mga sikat kay buntag na. Ang pagbangon, importante guna para kita makapadayon pa sa pagtrabaho.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, nay rason nga nung kita mo bangon para masulbad pa nga itong mga problema kay kanyang problema, sus.
2: Bangon, bangon, bangon, bangon!
1: Di good malikay yan yung problema. O, nay again, you can't avoid the problem. Because problem is always come for your life. Because problem, it's normal. So you need to prepare. Someone you need to prepare the problem to go in your life. Okay, tara, 54 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Standby, standby, sata. Atang-atangin niyo atong lingaw-lingaw karong buntaga pinagi sa pagtingog sa atong mahiwaga nga tuko. Okay, atong i-play ang atong sa kaawit rin entitled Kanintulo Kapalahubog. Unay giyon nga, natural namang giyon na amagay mga palahubog. Sa atong mga palahubog diha, unay giyon nga, limit-limit rapod na. Huwag makainom, katulog ra, ay ragpangitag bikil. Para way problema.

0: by Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa itong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ang higala sa kanginad by Ray. Og na mo'y otang by Ray. Og mo palit by Ray. Ana rin kasimple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit og kwarta mangutang ayaw lang yun kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali. Ali ngag-ngag. Basta lingag gagrisgutan, kanis manang ustay, makatawa ginoon pagkalaparag ba-bagod. Sa mga lapan og ba-ba niya, inahinirag katawa para diri makamata ang inyong silingan, diri makamata ang inyong tapad. You need to smile a little. Okay, tara, 59 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon sa tumalulog-lulan na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Ay tak ang natumadag ko nga kaliro na itay, butayag tubig inita, aron makainom og kapi si Dodong og si Inday. Kanang kapi the best na gida mo gina itong pangitaon, inigmata na to sa sayo sa kabuntagon.
3: After you wake up, always find coffee because you know coffee, it's very delicious. Coffee, it's good benefits to get strong heart, to avoid type B diabetes, to get long life, and always happy every morning. What are you waiting for? Drink coffee.
1: Sa panyang ipabot. Kapi na ta. Mahiri, mangita tag kapian ni Ron. Wala ni makitaan nga kapis kusina. Lupad yung thermos, bintana. I turn the thermos in the window because no coffee. Okay, tulad sa lasing ko yung punto na sa kabuntagod pagkadala na sa oras. Sa mga nang mata ron diya, labi na sa tumalulog lula na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na tanay tay, exercise tanay, eksiglingkod nay! Tay, eksiglingkod tay! Abi kayo nagkagkwarta, sikaglingkod, anda! Sayang ka na yung kwarta, di ka ka, kay mulos. Exercise yun, walk walk, jag jag, or dance dance. Ana ragod bisag unsa nga klaseng exercise importante nga panington kausan kag singot. Dapat magpasingot gid kada adlaw kay importante gid na. Ora mapil nimo ang imong kaabtik kay himsog sa panglawas basta panington ta murag nindot imong feeling ba. You feel good if you always singot-singot every day. Punya pula pusat siya. Okay, tras, alas 5 na nagid sa kabuntagon. Nangyari ko sa oras. Nagingon nga. Basta din nato bantay ng oras, dali ra kayo. Pero tisnig bantay ng oras, kanang magsige na magtotok, di ba? Magkayon, kaya ba rin kapuya po si bantay ng orasan. Tamot na kanang magtrabaho kag bugat. Pero tingin to gaya ng orasan. Okay, tas na itong kapalaran ka ng buntaga. Ito nangyatag ura-ura. Di na ito nungayon. Region, you need to listen your destiny every morning. Because destiny is very important in our life. Sagi pagkadak sa bulan sa Marso 21 ng tuwing Abril, sinabi Aris, likay ang pinaspasay nga desisyon, swerte ni mga color 4 to 1 o blue. Abril 20 ang tuwing Mayo 20, Taurus, mabalibad sa buot, mangutang kanimo, swerte ni mga color 2, 5, 7 o yellow. Mayo 21 ang tuwing Nyo 20, Ono, Gemini, makadawat o regalo, swerte ni mga color 4, 3, 6 o red. Onyo 22, Santo Dulyo 22, Cancer. Kalbado, og dili madala sa negatibo. Swerte ni mirog color 394, og pink. Julio 23, Santo Agosto 22, Leo. Dili mupatol sa labad nga tao. Swerte ni mirog color 628, og orange. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo. Ganado ka sa imong gibuhat, swerteng numero color 341 og violet. Og gandong atong kapalaran or katunga sa atong kapalaran. Ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Balik sa ta sa tulo ka pala hubog. Kanin tulo ka pala hubog, lain-lain is nag-ilim nun, mahubog ni sila. Lain-lain is lag, ganahan ng ilim nun, ang usa tuba, ang usa kulapo, ang usa tanduay. O nga hubog ni sila, lain-lain is nag-ilim nun yun. Kanag yun, maayar tong tuba kay tambal. Tambal sa mga sakit. Pero masobraan. O, dul-dul sa CR. Okay, gito mga kapalaran, gato sa astasan herbal capsule matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, adilikayatritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bag, wala na talan sa astasan ang pinakabagong mangustin product, kagipakusgan kaubad ang astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santon, pretty, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto. Para makangkon og maayong panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan na palit yung masuking butika do all sa inyong lugar.

0: Sa kanahan nga mo gwapa mo puti mo abis ang panit gamit ang gayon sabon beauty soap ang bagong sabon nga pang pagwapa skin friendly organically blended ayo sabon beauty soap ang pagwapa nga dili isog sa panit makapaputi makaumok ug makahamis sa panit adunay avocado oil na nagdala og vitamin A lecithin collagen ug mga nutrients nga maoy mo paputi ug mapamis si imong kutis naturally ayo sabon beauty soap. Mapalit si masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, taras, alas 5-5 na gid sa kabuntagon. Pagkadala na gid sa oras. Again, dalirang adla, dalirang bulan, dalirang to, hey! Damasikat, Pasko na giyod. O, nagiingon nga, kumusta man ang tanan sa pagsaulog sa bulan sa September. Malipayon, raba? Ang uban, malipayon, ang uban, magulanon. Ang uban, nasa buhok. Hanapong napoy uban nga, ni Kuyog. Unay gyon dagang klase sa pagsaulog sa bulan sa September. There's so many feelings. To sa month to celebrate the month of September. Unay gingon balag way kwarta importante buhe. Importante nga gaginhawa ra gyud ang atong dagko nga bangag nga ilong. You still breathe your big hole nose. That's the important. Even have no money. Don't worry, I give you money. Unagiyon nga. Come here, Byri. I give you 5 piso. Okay, tulad sa Lasingco City na gid sa Kabuntagon, des barangay magdotayasan. Shout out tayo na ito ng Dibuhino diya nga. Kanunay gining nag-tune in sa Star Radio Tayasan. Adang Dibuhino, good morning, no!
1: Bangon!
0: Kumusta, kumusta itong Kabuntagon niya nung Diboy? Pagod ka ulan nung, nang leki na gid ang mga yuta nung Diboy. Og nininog din ng Diboy pa, Bayre, gikapoy na dyan kung pamisbis ka na buntag, wak naman good kaulan. Na, akong tanong, nalaos na, nang liki na guling yuta, Bayre. Oh, nang liki, yung yuta nung, muna giyon ka ng yuta, liki giyon, kay wak may tabon. Liki, mga itong kitabura nung, samot na lang may tabon, pero yung liki, ah. Ngunod ka init sa itong panahon. Oh, taon-taon na ba yun nga wak kaulan. Medyo wauhaw ng atong tunlad. Tungod sa kainit para masikat, higit malikayan nga ang yuta muliki. Ang tanong malawos. So dapat inyo yung bisbisan. Unag yun, pabisbis na inday. Uga na ang tapay. Siya mo na nga tapay, daibay. Tapay, baka nung tapay, gud nga. Tanong mo na ang tanong nga, kanang tanong gani. Mamulak mo na yan, tapay, dapat bisbisan yun lang siya para magbasa. Okay, tara, sa 5 na gid sa Kabuntagon. Ako sa kauban di ay. Masasaway ng Dibuidos lang ng Mernay Noo. By Francis, may Imad Myra. Ako ni Tap Tap. Good morning.
1: Bangon.
0: Ako sa mga apoy ng Diboy. Sila si Sabiog Sapi. Good morning.
1: Bangon.
0: Bangon na tama si Kat kay Buntag na.
2: Doon na kuy ka, balaka. Bahinani nga inununa.
0: Ako di sa Sitio Laguna. Region nga lang si Mira Binson dia. Mayong buntag.
1: Bangon.
0: Ang Titi Binson by Lexter, by Dan, by Joey, lang si Rakila o Harvey. Good morning.
1: Bangon.
0: Mangon na tama si Kat kay buntag na. Ang pagbangon importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Walang kinanglan kitang mabangon sa sayo sa Kabuntagon. Kaya ka ng pagbangon, ang pasabot pala, ngaligon ang inyong buko-buko. Pero huyang ganin yung buko-buko or medyo sakit, maglisod yun og bangon. Muna higingon ka ng buko-buko or backbone. Muna higingon nga ang pingi ginda. You need to care your backbone because your backbone is very important to wake up every morning. To walk and to stand. Nakaurigitahin na pa. To walk, no? To walk and to stand. Siyempre, og mulakaw ka. Nagtindog mo dyan ka na matik mo na. Daba na yung maglakaw nga ga. Gapungko. O, matik nga ga tindog. Okay, Toras, alas 5:00 na gid sa kabuntagon. O, das, barangay Lutay Tayasan, may buntag lang bay Kukoy Guardario dia. Ang atong higali ni nga pirming gwapo, pirming Tisoy, tungod ang iyang asawa, Tisay. Ang di bay Kukoy pa, bay Ray, malipayo na jugo kairon kay atong bidbiro na ako, moto yung nakahinungdan nga nahurot akong kwartas bulsa. Di ko pala ito gatas ka na law, expenses mo nun kanya, kanya kung bukto noon, muragko, gagmay, ramang gapon. May gani bay ko yun, nakaamgo kas mong bidbirod. Imong gihatag sa imong higala nga bisprin. Kinsama po na yung alan, bay. Ang gihatag ni Kwan, bay. Akong higala si Presidente Garganera. Kawala na ni bay Presidente ang bidbirod ni bay Kukoy. Baynet, kumusta man, Baynet? Kumusta yung pagdawat sa walong kabok bidbirod ni bay Kukoy? Okay na ba? Wala ba ka mag-uol? Okay na ko, bay. Lipay ganit ko kay nakatotoy po ko. Bahala gastos bulsa. Importante nga busog ang tiyan. Maka panugab dyan ko, bay. Okay, panugab gunus bay presiden sa walang kabok video ni bay Kuko. Expenses ginoon kay mapayit may kagatas. Ya, pila man ang gatas or mahal mad. Ayon sa bay presiden, bahala expenses basta ka importante maka anong abar yung kuno? Legion, tog-ab, tog-ab, babor.

Dara request ni na Lidja kagapong adlaw. Pabisbis ko no. Pabisbis. Sa may bisbis ano na Lidja? Ate planning request ni na Lidja. Pabisbis or dalagang kulang by Arnel Ursal TV. Request ni na Lidja pati niya diya sa pansil ayungo.

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungot, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay kawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
7: Kinsa ni ma'am?
8: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok ko ng Vitron.
7: O niya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
8: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumara ang mga batas pagpa-eskoy la kay makabright di na no. Kay laanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
6: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Sa panahon karon naanda na. Napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw ug mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule. Magkatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom ng Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
10: Ako, experience siya ni Kolob. Gamit ko kanang haplas, kanang kape, o nakagamit ko sa UAID na non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong sakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bila ko niya. Mau gimintay na ako ang hands. Daghan tayong salamat sa hands na mau nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hardmax.
11: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-hard mama. Extreme na.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: 我提枪起的空空浪，起灵巧的一看。
1: By Ray on air, By Ray on air.
2: Welcome back sa atong programang pakurat sa kabuntagon kaubad gyapon na yung igala sa kangidad. Dinilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gita. Atong oras, 34 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong maluloglula na nagtatay Dodong o Ginday.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Mamangon na ta kay buntag na.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Sa ito na yung unang lingaw-lingaw karong buntaga, masikat. Pinagi sa pagtingog sa itong mahiwaga nga toko. Huwag gandong atong unang lingaw-lingaw karong buntaga, pampaswerte. Pampaswerte or pang... pangkoan, pang... sana panghurot. Okay, tara, 35 minutos. Nagkira mo na kalabay ang lasing ko sa kabuntagon. Bibay butchok, chiri diplok, chiri...

0: ang solusyon sa problema. Swerte ni Brog Color, 4 to 7 Ogbra. Enero 20 ang Pebrero 18 sa Aquarius, ayaw pagtagad o ayaw pataka gasto. Swerte ni Brog Color, 2 to 7 6 Ogre. Pebrero 19 ang Marso 20, Pisces dunay masuya kanimo. Swerte ni Brog Color, 1 3 9 Ogwide. Maugadong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, da kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og samot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mga kapalaran, giatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C o mutambal o sabkini sa mga nagkalainlain nga balatian sama sa high blood, ilanat, diabetes, arthritis, tasog cholesterol. Dili katulog o guban pang masakit nga gyambing sa iyong kalawasan, wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available lang itong Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diya sa Badyan Butika, Santo Niño, Aligre, Janjan Pharmacy, Sinupit Pharmacy. Hinatilan, Wikior Pharmacy, MPG Drugstore, Wave Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Diya sa Dalagi Trade Pharmacy, It's and It's Pharmacy, Malabuyok, Sinchon Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Botika Marga. Desto manog parmasya si Pora Happy Jack Alcantara Botika Marga Mantalongon Botika Marga. Dias dumanog Biton Parmasya si Pora Parmasya sa Idis Parmasya Happy Jack Reser Parmasya og Desa Barili Aranji Parmasya Marti Parmasya 418 Parmasya Uli An Parmasya. Magda ang mga parmasya nga bilabo lang atong Amigos Coffee din na dapita. Og dinhi sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika duol sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule diha sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Good news sa mga users sa Amigos Coffee, dunay panaganay empty box sa Amigos Coffee ang pinakadaggan. Makadaog og gismel kapisos. Ikaduwa, 5 mil kapisos, ikatulo, 3 mil, o gang ikaupat, 2 mil. O sa ikaduwa, ang papromo, panaganag MT Blister sa Amigos Capsule, ang pinakadagan, makadaog, gusa ka sakong bugas. Ikaduwa, tunga sa sako, ikatulo, pulo, kakilo. Gikanas, nagyaog, tagdumala sa Amigos Coffee, walay lain si Idol Angel Bliss, Yeson. Idol Angel Bliss Yason, good morning, doll.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta itong kapuntagon niya, doll?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ni bangon na si Idol Angel Bliss Yason kay galive na po siya. Galive na po siya sa mga program sa Amigos Coffee. Kani si Idol. Manegyon, buutan man siya. Buutan gini. Manggiatagon. Okay, taras, alas 5.39, binigyod sa kabuntagon. Pagkadaliaraman sa oras. Naligyan, dalira kayong adlaw, daliran bulan, daliran tuig, dalira kitang matigulang, kada tuig, kay dalira man. Siyempre, kada tuig, plus one man ta. Madako po na itong edad. Siyempre, pag dako itong edad, wala, gulang, nagyod. Oh, next year, plus one na po talang tao sa tibok kalibutan. Oh, pila ka months na lang, wala na. 2027 na. Ang uban excited, ang uban dili excited. Mag-all man sila kay uban kasi 59 na ron niya. Next year, wa na, 60 na. Mag-all good sila. Wag di pas nagrahan ba nga, maabot o 60 kay di nagrahan tawag ng senior citizen. Lagi yan nga, di ginakapungan. That's a real life in this world. Lagi yan, maabot yun ang panahon nga mahimo gintag tigula. That day is time, or that day is come to become old. Okay, from Rosalinda Royo. Morning, DJ Rig. Great ko sa tanan, Reggie sa Kipay.

0: and member Sheila Maddox, Nika Joseph, Nanay Lydia, did request of Chacha as kay Musayaw si Nanay Lydia. Thanks, Deji. Deji, daang janitor. Muna na yung request, Rosalinda Royo, Chacha. Ato na nag-i-play kay Matic pa na. Basta request, Matic, play na siya. Ay, buntag niya na, Madam Rosalinda Royo. Nga kusog magdula o yuyo. Kay ang iyang apelido, Royo. Nga silingan po ni siya sa dayuyo. Okay, sa ikanwa na itong lingaw-lingaw. Ato nang ihatag kay ang katapusan niya puntad taon. Okay, sa ato ikaduang lingaw-lingaw karong buntaga, pinagi sa pagtingog sa atong mahiwaga nga tuko. Standby, standby, maminaw na puntag pangkabuhayan, syukin.
1: Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bayo.
6: Magali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500
5: mapalit sa mga butika.
7: Kita balagosa.
8: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
7: Kanang ko anay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
8: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
7: Sa kan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
8: So wala pa siya ininom ana unsa diyang gibati ma'am?
7: Nang luyahon siya.
8: Luyahon?
7: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
8: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
7: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para na ito nga mga tigulang na. Na number one, yun niya ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
5: Mabilis sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mabibilis sa mga butika.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, puro ng extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta!
10: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN Sopi. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
13: Merna bro mo.
12: Pila edad nay kusga nay?
13: 60.
12: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
13: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
12: Pagsugod
13: gyud. Sugod ho.
12: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
13: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
12: Ah, okay. Sa una day nay
13: gato. 180, 200.
12: Mo na blood pressure ni mo.
13: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
12: Karon wala na kay lagi.
13: Wala gyud.
12: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
13: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
12: Jutay raman. Mm. Asa dapit din yung adari sa Tayasan ay?
13: Matuog.
12: Barangay
13: yung
12: sa mga naminaw, unsa ay kasulti din mo nila na ay?
13: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
12: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntan. Sa salamat mga idol.

0: By Ray on air. Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ninyo higala sa kanginan By Ray. Og na mo'y otang By Ray. Og mo palit By Ray. Ngun ana rin kasimple ang atong kinabayog na tay kwarta mo palit og way kwarta mangutang ay lang gid kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali. Basta lingag gagrisgutan kini sa manang ustay makatawa gid pagkalaparag ba bagod. Manang ustay. Katawa na kita ning bayana. Wala sa history. Okay, oras sa 5:51 na gid sa kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay dodong og ginday.
1: Bangon bangon bangon.
0: So, bangon na ta kay buntag na, hayag na kay kabuntagon, kita na kay langit, kita na kay mga tanom, kita na kay mga sagbot sa inyong nataran. Ano mga sagbot or basura sa inyong palibot, pangipusan na, limpyuhi para lindot lang tawad. So, dapat kabulog itang manglimpyo sa itong mga palibot ta. Ano mga sagbot nga tagas inyo ginang ganoton or gunahod. Ano mga dahon sa punuan sa kahoy, silhigod. Dili lang kita magtinapulan sa pagpanglimpyo sa atong palibot. Unay giyon, dili rin yung kagalingan yung limpyuhan dapat inyo apong sama yung tungkaran yung limpyuhan. Hasta inyo hang kuan, limpyuhan po. Okay, pinayong ta sa atong swertres karambun tagas sa mga nakataya. Tanawa tutukin na yung tiket kay Basin Ugos Sabos sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 08 sa alas 5 sa hapon. 496 sa alas 9 kagabi. 427 Magkanto atong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations! Sa mga wala ka daw kayo magkatagam, taya-taya lang gyapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, kuota, itaya na gurot kay muda. Og, kwarta, linibo. Ang isiabot sa ali. No, alingag nga gyapon. Okay, gantong mga ang swertres. Gatod ka nato sa Dragon Plot Plus, 650 mg. Atensyon sa manangitaw, girbal nga barato na, epekto. Barato gipiktibo na nila sa tumasoking butika ang nabantog mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man wala pwede gidgang makatumar. Ayaw latangi mulawas, subigay panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Papalit sa tumasoking butika dool sa inyong lugar. Apantungot sarana. Alka si Sergio Mascorbit sa mga idarada, alang sa kasayuran, ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, lutahan o ang pagbaton ng arthritis, rayumag o ban pa tungod kara sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Sa mga nanay, tatay, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka CD Alkaline Vitamin C. Mopatin aw sa nahanap niyong mata sa Alka C protektado kanda sa pamanit. Hamis pagid ka, mapalit sa inyong masuking boteka dool sa inyong lugar. Dragon Plot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, katilaw ka na ba sa labi? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipa ilailang pinakabago nga herbal coffee, Dragon Plot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tila medisin nyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Plot Herbal Coffee, adunay! 12 ka mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lami ano palit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Ay, lukay. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika o tindahan. Mayang buntag din naman Mel Galios usas sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta mga sikat kay buntag dah. Legion ang pagbangon, importante gina para kita makakaon pa sa pamahaw, makapaniudto pa sa paniudto, o makapanihapon pa sa kagabion. Mao na hinungdan nga kita mo bangon sa sayo sa kabuntag ko. Kaon na ginaon na din mo ba? Bangon na juga kay mukaon. Dili oy, mabangon po ko kay aron maligo ko ba kay pila na kadis wa ko ligo-ligo ande. Aka na pagkaligo importante po na kada buntag ga. Dili mo maligo gabi, dili maligo gapon, dapat maligo mo buntag. Dili kay balihon ninyo ang inyo ang pagkaligo imbis buntag maligo na mo gabi. Mabuntag yun para healthy ba? Healthy ang buhok. Pag wala'y buhok, oh, healthy. Healthy ang upaw nga sinaw. Okay, rita sa atong kanmasikat. Rita sa doang balitang sports karong buntag. Pagnat sa kusog, pagnat sa utok, pagnat po sa puso. Gilas, Pilipinas, bigo sa unang exhibition game kontra Korea. Sa score nga 81-55.
1: Sarili lang opinion, wala labot istasyonani. Iniawit lang para sa isyong kaluna. Is Bradley Island, is Scarborough Sion, wala.
0: Tinambakan ng South Korea ang Gilas Pilipinas sa score nga 81-55 sa kanilang unang hana. Ang Bank Invitational Suwon bilang bahagi ng paganda para sa Asian Games.
1: Mintira na sa China, napahipilang ang Vietnam, napahipilang ang Malaysia.
0: Kapwa kasi, oh, kapwa kasi kagagaling ang dalawang kupunan sa katapos labang sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang magkakasunod ng tatlong 3 points ni Jong Yeon Lee sa last quarter ang siyang naging susi para lalo pang mapalayo ang kalamangan ng South Korea sa Gilas, Pilipinas. Magandang itong malitang sports karong buntag. Tambak yun. Tingnan lang 81-55. Murag layo-layo man kayo ng piya. Sa panpanay, lupig yun. Lupig yun ang Pilipinas. Okay ra. Bawi ra. Next game, Gilas, Pilipinas.
1: Siya una tanong lubi. Siya pangalan ini.
0: Okay, gantong ulit ang sports. Gatod ka na to sa Mimo Smart Syrup. Mga ginikanan, kung ang inyong mga anak, dili or dali ramalimot, lisod makapokus sa klase o gusay dili kayo kasunod sa leksyon, basin kulang siya o gustong suporta sa pagdevelop sa utok. Ang Mimo Smart Syrup kay brain supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagpalig-on sa memorya o konsentrasyon. Makatabang kini aron mas dali, makasabot, makarecall sa gitunan. Og mas maayo ang performance sa eskwela. Hatagi og extra suporta ang utok sa inyong anak. Mimo Smart Syrup para sa batang abtik og bright ang future.
1: Nga wala lang untang ila.
0: Available na itong masuking butika doon sa inyong lugar. Sa mga bata na ka medyo hinahinag utok, masulbad na inyong problema, magmimo smart na, magmimo smart syrup. Okay, toras, alas 5.59 binagyod sa kabuntagon. Napupos na gina itong tulumaron, pakurat sa kabuntagon. Okay, gato mga oras, gato sa Shiva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumaran ay nagtambal, sulay ang natural nga pamaagi, pagpamasay, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract malunggay, leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna kay lauric acid nga makita sa BCO iya plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas subanan ug masay. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot ug epektibo. Shiva Essential Oil. Pabalit si masuking butika do all sin yung lugar.
1: Wala labot istasyonani ini awit lang para sa isyong kaluna.
0: Okay, taras alas ayos na gani punto. Alas ayos na gani masikat. Nagihingon nga di gid kapuggan ang orasan. Mapuggan pa na inyo hang og mao nung kang orasan kay kanang orasan padayon gid sa pagtuyok magbagyuman or Saman magbagyo og mag-init. Oh, padayon na ginang orasan, di gina mustap. Bayo manog sa atong trabaho, kag magbagyo, suspended, walay trabaho, hunong. Pero kaning orasan, padayon na gina, wa na'y puas, tuyok, gina spirme. Wa na siya pakialam sa palibot. Basta kay makatuyok na siya, makahatag na sa insaktong oras. Oh, muna na. Okay, sanantan na itong makigalarang naminaw sa Star Radio. Mayang buntag ka ninyong tanan. Adias barangay Poblasyon Tayasan. Mayang buntag ribos Jirjos Nabdus dia. Kaoban siya kasawa sa Madami Rian. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dia sa Itzaran Piso Office. Mayang buntag ni Piso Manager Madam Chris Miramirez. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa itong ama din sa lungsod sa Tayasan. Relayin Mayor Bimbo Roberto. Og ni Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Buyax Barbershop dia, may buntag dia Yax.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag. Og dias barangay Magto Tayasan, may buntag ni may RG Balasabas. Ang atong higala ni nga usala ka Amerikano og buhok. Moy hinungdan nga English speaking na ni nga pagkatawo. May RG Balasabas, good morning, good morning, bye. How are you, bye? How's your morning this morning? How's your morning this morning? What is your feeling this morning? You feel good or you feel in love? Kanis by RJ, sige mo na siya feel in love mo ginipirmigid siya. In love ni Pirmi si siya ang pamilya, ilabay na yung siyang asawa. Alam mo dam tikya Balasabas, nuntura Balasabas, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og nung Juni Bainosa dia, may buntag.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dia sa sitio kakabukay, may buntag ni Bustindo Abrensilio dia, ang itong higala nga sa kablogger.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Ang kaoban siyang asawas, Madam Catherine Surinio, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, mangon na tamang sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Ay, yun, ibta na ang mga ilibto nun. Sa managungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibta na kay buntag na. Ipataop gina siya magabi eh. Ibton po na siya mabuntag. May nana, ragod. Og dinis barangay Kabulutan, may buntag ni Kapitan Ayan Tirano. Cap, good morning, Cap.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og kaoban siyang kapikas sa kinabuhi si Bike Garner Hanoi K.K. Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og siyang matindira sa Tosinuhan, si Madam Kathleen Dama. Nga, nagplano raba ko nun siya nga mo dagad. Madam Kathleen. Ang samad. Alang nilang kandya. Jima Cabrero Diaz. Awilis na ganaganak. Mik-mik buking kito. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at ta kay buntag na. Og di ba'y Manuel dia nga. Kanunay gining. Kanunay magkatawa kay yang numero ko no. Siging kadaog. Siging kadaog og suwertres. Pero ginagbay ra pulay ko no. Mataya sa tag-5. Mundaog ra po ginagbay. Taya kong ginagko by mad. Taya kag balig sa kalibo. Ah, dako na kayo nagdagon by mad. Kung mapildi po, dako kay kagpalot. Para kag napalotan sa agtang. Nalimar ka na sa kalibo, mapildi ka. Okay. Para magkapalit naman taan na og humbaonon. Kaya nga naman ka, may pegi palit na ako itong gumbaonon, makakaon pa akong pamilya. Kaya kayang pagmahay, di maginamag-una, mag-ulahe man perme. Una, giyon nga, usa ka mo desisyon, una, una asa sa makadaghan. Hindi ba ka magmahay? Okay, giyon, regret is always on your back. On your backbone. Anong pagbasol ko, nana, permis itong buko-buko. May tagnas ng otobangan, kay makitaan dayon. Og di DJ Barek Dairon Door Daddy Cards. Oh, good morning Daddy Cards.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Madam Chusi Grappa. Og ni Consial Simoy Soris, Madam Edna Tirano. Og ni Retired Police Major Marginie Tirano Soris. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, mangon na tama sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Ngayon yun, ang pagbangon importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Oh, muna inungdan nga mabangon kitag sayo para maka-prepare po ba. Sa itong mga ginikanan dia, bangon din mag sayo, prepare mo. Prepare mo pag saman, prepare pagluto o masunan. Prepare pagluto o kanon. Kanon or bugas. Kanang bugas nung agon, para mahimo na siyang kanon. Or mahimong luto. Luto na eh. One serve pa kay kulang rock. Okay ka ng bugas. Mapait kag bugas tindahan. Di pa mula siya makaon. Imo pa man ang lutoon para mahimong kanon. Ano pong karne? Mapait kag karne or sudan sa lungsod. Imo pa man ang lutoon para mahimong kan ba sudan. Mahimong na siyang kuan ka ng mahimong na siyang mahimong ng tae. May mo mungkin tayo ini kao na to ana ini kalibang tae mungkin na siya normal gina siya baliyo ng tae ita may mo na siyang ita o gatong kanon. Ek o no. Okay, una kita igoras masikat wala ba'y narimtad yung mga kandig tingog bigal. Oh, naningaw di gina tong mamalalang manap gigipang kutub na sila. Okay. Wala. Okay. Onggoing kiat. Oh, na kita karas. It's time to say. Og sa katapusan itong lingaw-lingaw. Mali. Itong lingaw-lingaw lagi. Malimtan gil sa'y. Di gil malikian. Kaya saan ga-adjust pa magunta adi. Basta bag-off magunta ito ningi. Mag-adjust pa ba tadi? Nato mabutang sa tuwang mind. Mag-mimo smart pa dugay tani para ma-dilita malimtan doon. Okay, sa atong katapusang lingaw-lingaw, pinagis pagtingog sa atong toko. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan na nilatog sa itong kabanat sa Matandos, Tibiteo, Sobero, Nibay, Librado, nga Mandos, o Madlaw, Mandos, Pud, o Magabi. Og sa atong kabanang reporter, Handos, Trenteso, Sir Boyax, Labiog, Karinal, ako nalamingon atong alagaran, ang labaw makagagam. Sa mas pagalagad, kaniya din ni kanato. Lunes na pun, magduog-duog lang yapong tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station. Only right here, favorite TV station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody. Wala. Happy weekend sa tanan. Lima hundi.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. Otso.
7: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para makafocus ang imong anak.
8: 1 plus 1.
9: 2.
8: 2 plus 2.
9: 4.
8: 4 plus 4.
9: 8.
8: 8 plus 8.
9: 16.
8: 5 plus 4.
9: 9.
8: 5 plus 5.
9: 10.
10: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
11: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
12: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais. Yes. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement. Og ayo sa voice.
3: Labyo sa maayong panglawas.
4: Labyo sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya.

Hoy sa mga kausapan mo yung adlaw na sa pagkanatong tanahan, kumusta, kumusta ka to ang mga kaastasan ni Hon? Kumusta naman yung pagpanikay-sikay karon ining ato ang pagpaningkamot yung madanlo ng aping sa kalibutan mga igsoy? Kumusta diha ito mga kaastasan users? Kumusta ka to ang mga kahigalaan? Kumusta diha ang inyong pagpanikay-sikay? Kumusta ka mong tanahan ilabi na sa ito mga malalang mananaw? Kumusta nga to ang panglawas? Okay ra ba mo? Okay ra ba mo? Unsa man, wara mong gaugoy sa inyong mga balatian karon? Ayaw ka balaka mga igsoon o higala. Doon na yung kasulbaran. Doon na yung produkto. Doon na yung food supplement nga pinakakusog o pinakabago mga kaigsoonan. Kining gitawag og astasan. Ang astasan mga igsoon, gituyo og mugna sa Patch Herbal Company Incorporated. Aron makatabang sa mga katawhan nga nag-anto sa mga balatian. Huwag malikayan ang mga balatian, mga kaigsuunan. Manang sulbad na kanang tanan, pinagi sa paggamit sa produkto nga astasan. Ang astasan, mga kaigsuunan, muna'y gitawag o perfect combination. Adunay ingredients, adunay mga sangkap, mga igala, nga naa sa mamala. Naapoy sangkap nga adunay dito sa kadagatan, mga kaigsuunan. Munang gitawag siya o perfect combination. Ala, karong adlawa, itong isgutan, mga kaigsuunan, kining unsa maning law of potassium.

Ato nang isgutan karong tao-tao dung man laman ni natong balak. Mga pangapot, pangapot.

0: Nga daghan man unta diha nga nagulay na gani nuan. Kinsa man ang sumbunganan ning walay puas nga kasakit. Kangulngol ning dughan kanunay kining nagkitkit. Daw sa nagduhiraw ning kinabuhi taliwala sa kangitngit. Gimahayan ang langit nga nung diha pa kanimo nahilambigin. Pinsa kaha ang laing nilalang nga nagpaabot sa unahan. Nga maoy makatambal ng kasing-kasing kong samaran. May mupunit pa kaha nga daw sama naman ako sa bulat na nalaos. May manipa pa kaha nga kun imong singuho na nimaho na mang ahos. Kasayang sa mga nanglabay nga mga panahon. Gigugol ko sa usa ka binuhat aron lang intawon mahalon. Apanibisan gamay wala gani limsi sa pagmahal. Ug nakigtaba na malhinuan sa laing binuhat. Kalamig yung apason ug bunal. Ayaw ko. Ayaw ko. Hidangat mga igsoon, kalamig ko nung apasok bunal. Hala, tantay mo. Tala, standby mo mga kaigsoonan. Karong taw-taw na itong pagkaisgutan o kunsaning low of potassium. Isa mga nag-antos rondihan ining low of potassium, paminaw mo. Kay para ni ninyo. O kunsay katabang sa produktong astasan sa mga tao nag-antos o low of potassium. Standby mo, humanlaman nining pipila ka mga pahinomdom.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Ayu! Savon Beauty Soap. Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Savon! Ayu Savon! Tinuod ni!
1: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka! Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!

Balik to sa itong pagpanaguban. Love you sa mayang panglawas. Nagyatod ka na to sa produkto ng Astasan, mga igsoon, ng pinakabagong pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas.

Tom. Diya sa to ang panglawas na ilhan kini nga gitawag og hypokalemia. Hypokalemia. Ang potasyo mga kaigsoonan importante kini nga minerales og electrolyte nga makatabang pag-regulate sa ato ang heart function, sa muscle contractions og nerve signals mga kaigsoonan. Munang kung ang potassium level sa tuang lawas muuso

Ang pangutana karon unsa man di ay ang hinungdan, no? Unsa man hinungdan na ining low potassium ang usa ka tawo? Oh, low potassium or hypokalemia, mga kaigsoonan. Oh, ang mga hinungdan ining low potassium

usa sa mga hinungdan. Ah, pasensya kayo sa mga namahoron niya, no? Pero kinahanglan mo ginatong diskusyon nato ni mga kaigsuunan. Usa unang hinungdan ining low potassium or hypokalemia mga kaigsuunan, excessive vomiting or diarrhea. Lain nga hinungdan ining low potassium mga kaigsuunan is the use of diuretics or water pills. Ay, paggamit og diuretics mga kaigsuunan or water pills. Kailain pa is kining not get

chronic kidney disease. Dahil kamo nakahibalo na muli yana mga kaigsoonan. Saning chronic kidney disease. Dayon lang hinungdan sa low potassium mga kaigsoonan is kining excessive alcohol use. Mga kanang magasigi lagi inom diha nga murag mga kamil. Nga murag wala na ugma mga kaigsoonan, murag mahubsa ng factory. Munang inom gyud tamas ginhawa mga igsoon. Usa na sa mga hinungdan nga doon na ta o makasinati tanihan ng low of potassium mga kaigsoonan. Dayon kining eating disorder. Kaning pagkaon na to.

0: tasyo mga usa ka tao. Naon sa may hinungdan mga igsoon ining tanan. Naon sa may timailhan mga kaigsoonan nga usa ka tao makasinati na niining itawag og low potassium. Bantay mo diha ha. Bantay mo diha unsay mga sintomas niining low potassium nang usa ka tao. Una, kining muscle weakness or cramps. Muscle weakness or cramps. Pagpanghina sa ato ang mga kaunuran. Ang uban gani niini mag muscle cramps murag bikugan. Ang uban magbinhog maayo na mga kaunuran diha. Na mga sintomas na siya nga low potassium ka. Ikaduha nga mga timailan nga makasinati ka o nakasinati na kaning low potassium, fatigue or tiredness. Sobras kakapoy mga kaigsoonan. Ay noon, kanang wag itay kwarta mga igsoon na kapoy mo dyan na. Kining wag itay kwarta mga igsoonan, sus, mura dyan tagihilanta. Mura dyan tagalo, potassium maning wag itay kwarta. Pero bantayan na nato mga kaigsoonan ha, kanang pagbati na to diag sobrang kakapoy. Low potassium taana mga kaigsoonan. Lain pa nga mga sintomas nga ang usa ka tawo nakasinati na ning low potassium, mao kining gitawag og irregular heartbeat or palpitation. Ang pagpitik sa imong kasing-kasing mga kaigsoonan dili normal. Nakasinati ka nini gitawag og palpitation, no? Palpitation, magkuba-kuba imuhang dugan mga kaigsoonan, oy. Pagbantay niya na igsoon, kaya ba low potassium ra ka? Balantayan na naman ang kinanglan yun nga. Atot yung bantayan kini mga sintomas mga kaigsoonan. Lain pa nga mga timailan, nga ang usa ka tao, low siya o potassium, kini itawag o constipation. Tubulon. Dahi kayong malibang mga kaigsoonan. Muna yung itawag na to o constipation mga kaigsoonan. Maguba na lang gumawa ng naw. May paning atong naw nga maragi kumot sa mananaba. Di-constipate pagyuta, nasamot. No, muna diya nga basig low potassium ra kaigsoon. Muna nga ka-constipate ka. Lain pang timailan nga ang usa ka tao naglo na siya og potassium. Mao ang tingling or numbness. Tingling mura og kanang mura bag katol dito sa sa ilalo mga kaigsoonan sa imong mga kaunuran di ka di ka kasabot ano di nagbinhod nagmaayo diha mga kaigsoonan imong gibati no so bantayan na dayon ang katapusan nga timailhan mga kaigsoonan nga nakasinati kanining low potassium. Maglisod yung kaginhawa. Pero kining paglisod o ginhawa mga kaigsoonan, in severe cases rin na siya. Kung grabe na good. Basi kalisod na kaginhawa, kay gibulagan ka sa imong uyam. Marangga, lisod kaginhawa. Sala, sige, oy. O niya, unsa may mga pagkaon mga kaigsoonan nga muna ito ang bantayan karon, no? Unsa mga pagkaon nga puno sa potassium. Ato nang bantayan karong taw-taw mga igsoon. Mapahinumdom sa ata dayong karong taw-taw atong isgutan. Kung unsa man ay mga pagkaon nga rich in potassium. Standby mo, humanlaman ini mo ang pahinumdom.
1: Ang Astaxanthin capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangustin. Naiiwasan ito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
2: Love you, Boya! On air.
0: Oh, sakadlaw na ng mga igsoan nga away si Burik Detox Buyak. Oh, muna yung nahitabo. Dili na ko kagwanta, di na ko kagwanta ni atong pagpuyo, gubot kayo, di na ko kagwanta, mulayas ko, mulayas ko. Ang danay, mulayas ka. Sige, og mulayas ka na iburikdat. Og mulayas ka na iburikdat. Maglumos ko, maglumos ko. Ahay. Yadlukon man tani mo anang maglumos ka, maglumos ka. Nga naman na iburikdat. Mahadlok, magali kang maligo kada buntag. Maglumos na may noon. Ay, ay, ay. Ayaw, tinon. Aday, may tinon. Mahadlok, magali kang maligo. Ang maglumos na.

Onala, baliktas ng papanaguban mga Ikson. Ah, mahadlok mangani ko nung maligo kada buntag. Maglumos may nun. Butanga. Onala, sige pa dayon ito mga kaiksonan. Kaganihan itong isgutan on sa mga mga sintomas. Kung saan mga hinungdan mga kaiksonan, ano ang tao makasinati man o glow potassium. Karon, ato ta sa... Kung saan mga pagkakasinati.

kaning saging mga kaigsoonan. Dato ni sa mga kaigsoonan sa potassium. Munang katong mga tao nga nakasinati og low potassium kaon na daghang saging mga kaigsoon. Mga kaning saging makapawala po ning bugas. Anong kabalo mo nga ang saging makapawala sa bugas be? Ay siyempre na pala yung unggoy nga gibugas ng sikaw saging. Ikaduha mga kaigsoon nga mga kaigsoonan nga pagkaon nga dato sa potassium mao ang sweet potatoes. Kabalon sa ning sweet potatoes mga kaigsoonan, kabalo na mo ani diha. Ikatulo kining spinach. Mao kanang spinach mga kaigsoonan dato sa na sa potassium. Lain pa is avocado. Mao kanang avocado mga kaigsoonan, kinsa man tong low potassium diha, pwede ra mo tama kaog avocado. Dayong beans and lentils. Orange and orange juice. Oranges and orange juice. O, pwede sa na siya. Dayon, kining gitawag na to coconut water. Kining tubig sa butong badiha, mga kaigsoonan. Tubig sa lubi. Rich na siya o potassium, mga kaigsoonan. So, kinsa man to mga nakasinati, diya o ka ng low potassium, mga kaigsoonan. Uy, naray mga pagkaon diya nga...

beans and lentils, oranges and orange juice. Okay, kini tawag nato og coconut water. Kining tanan nato mga igsoon, muna gitawag nato og information lang ni. Pero kung makasinati yung ka nga muraga paminaw ni mga muraglaing yung mong lawas, ay na pagdugay diha, pakonsulta na sa mga batid sa panglawas mga kaigsoonan. No? Ay na diha og ka ng paglangan pa diha. Kaya kung malangan ka mga igsoon, base mo niyang mugrabi na ni mong gibati igsoon, muna nga pakonsulta na is doktor mga kaigsoonan. Karon, ito tas pangutana nga, unsaon man nato mahilikay tanining low potassium mga kaigsoonan. Oh, sabay buhato ni ini. Kinahanglan nga i-maintainar nato ang atoang maayong panglawas or healthy lifestyle aron

Nanglang mukhaon ta og mga pagkaon nga dato sa gitawag na toog potassium, sama niya ng bananas, mga katong coconut water, avocado, mga kaigsuunan, mga oranges. O timanig yun na mga kaigsuunan, no? O niya, ikaduha, ngayon mong buhaton, stay hydrated. Stay hydrated. Drink enough water daily. O niya, likay gayon lang kining alcohol lagi. Alcohol, o kining grabe ng pagpangapi, mga kaigsuun. Kining makahurot na kag lima katasa o skadlaw. Dili na po na maayo. Sisip na po kayo na. No? Okay, kanin magong kape mga kaigsuunan. Ang palabihan nato ni, makakuan mo siya, makadehydrate. Ikatulo na itong buhaton is avoid overuse of laxatives or diuretics. O, likaya na ito ng mga laxatives, mga kaigsuunan. Ikaupat, manage medical conditions. Kanang labi ng problema sa kidney diha, kanang magsuka ka, kanang magdiarrhea ka. Kaya kanang sila yun, maoy dako kag impact mga kaigsuunan. Nadali kayo, paspas kayong mumaba ang potassium sa imuhang lawas mga kaigsuunan. Ikalima ni mong buhato, normalikayan ang gitawag na ito o kining low potassium, exercise smartly. Exercise smartly mga kaigsuunan. Excessive sweating during intense workouts can lead to potassium lows. Okay, rehydrate with water or natural electrolyte drinks like coconut water. Okay, di pong grabe na po kayo pag-exercise mga kaigsuunan. Di na po na siya maayo. Okay, panington may tagmaayo mga kaigsuunan. Kanang panington tagmaayo, mulo po ng imuhang potassium niya na. So, igo-igo ragong exercise mga kaigsuunan. Dire-dire tong grabe ng kayo. O niya, mas maayo, i-rehydrate ni mong kagalingon, pinagis pag-inom o tubig. O kining itawag na itong mga natural electrolyte drinks. Ilabi na niining coconut water mga kaigsuunan. So, muna kong gingon ninyo ganiha, kung grabe na ganiha mong pagbati diha o gibati mga kaigsuunan, ayaw na paglangan diha, pakonsulta na yun o batid sa panglawas mga kaigsuunan. Karon, natutos pangutana ang mangustin o ang astasan makatapos.

kasunan. Onya, ibalo na tanga ang mangosteen, doon na siya mga health benefits. Sama niya nang gitawag na to og rich in antioxidants. Onya, maka-reduce siya sa mga inflammation. Onya, maka-support siya sa atong immune system health. O kining makatabang siya sa gitawag na to og digestion due to fiber mga kaigsoonan. So gawas nga

mga kaigsoonan. No, why kuya, ang astasan mga kaigsoonan kay FDA approved ni o halal certified? Ay napabutang musakit pa or maglog, potassium pa kaniya mga kaigsoonan. Gamit na lang o gastasan mga kaigsoonan, palit na lang. No, palit na lang o gastasan sa mga radio stations nga sakop sa Amapola Broadcasting System o di ba kaha sa mga butika mga kaigsoonan nga naana diha. No, pangutan na lang mo diha o kining astasan mga kaigsoonan, ilabi na itong mga tao nga nakasinati na nining gitawag na ito o glo o potassium. No? Ay napabutan ninyo mga kaigsoon nga magsakit pa, magsakit pa ta. No, ay, hindi na nato napabuton. Karon pa lang daan, paliguna na iyong lawas mga kaigsoonan. Kaya magunsa man ang ato ang magunsa man ato ang daghang kwarta mga kaigsoonan ng kalibutan na kung nagsangkiig na ka sa imong mga balatian. No, niya, kini na bang may taglawas mga kaigsoonan? Kumpiyansa kay ta di ta kauna-una nga unsa ka epektibo ang astasan? Oh, basta may pataglawas, unya ra ta makauna-una mga kaigsoon nga mapalitan man kog tumaro kining astasan. Tanawa ron, naunsa naman ko ani. Karon pa lang daan, mga igsoon, minti na rana. Pagtumar ang astasan, kay makatabang yun siya kayo. Ilabi na niya itong nakasinati o glo o potasyo, mga kaigsoonan. No, mga inana ba? Kaya kini magong tao, mga kaigsoonan, naamanggutay isa ni kaning prinsipyo nga anharata mo tumar o mga vitamins o mga minerals o mga herbal, mga food supplement, mga igsoon, kung nagsakit na ta. Kunya ganahan na ba ginato ngayon nagtumar na yun mga kaigsoon ang usa katumar na nato. Ganahan na ito nga maayo na yun ta. Muna yung ginaingon mga kaigsoon nga wakak yapi. O muna di ha. Muna yung ginaiyan na ito isip tao mga kaigsoon nga kinahanglan yun ngayon nagtumar na ito maayo na yun ta. Ganoon sa mga kapila katuig ni mong abusara ni mong lawas o yun yung usa katumar ni mo maayo na yun ka. Kaingon malaman sa tana nga uhahay. Hala, sige, no, diya. Ay, namuglangan diya, mga kaigsoon, na there is barangay bago, no, na tayo produkto niya ng astasan, mga kaigsoonan. Ando, ato lang mo sa balay. Diya, tayasan, na po na diha. No, sa uban ng mga kalungsuran, mga kaigsoonan, Visayas, o Mindanao. Mapalit na, o available na ang ato ang astasan sa mga radio stations nga sakop sa Mapola Broadcasting System o sa mga butika, mga kaigsoonan. Wala, kikoy oras, no? Kita na lang si Buyaks Labyog mga kaigsoonan. Magpabili na lang panultihon nga nagaingon. Lawas na ampingan kay maoregyon ni ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: Radio. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. I am the star radio.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Mga pinata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
10: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawalam ang kapoy.
11: Okay.
10: O deyon, lamay po ang katulog.
11: Karon?
10: Katung pagkatilaw.
11: Pagkatilaw
10: sila. Kanang kapsul o
9: coffee. Mga pinata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
12: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Oh yeah!
16: Let's get it on!
17: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
14: Hard Mama.
17: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag-Hard Mama. Extreme na.
12: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
18: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo nga malipay sa Em's Flower Shop.
19: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
18: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
7: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Ems Flower Shop.
19: Ems Flower Shop.

0: Sigurado'ng paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
1: Ako si Larry Magmia, kapagay po ng Cagayan de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang midako. Sa unang wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdapo. Pero pagsamay kin ako aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibo kita.
0: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, Kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng non-stuffy. So, dili lang ng stuffy. Apil pa ang Pervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Pervicare o ng capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo,
4: Ma. Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko anong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tinawang sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamun yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
8: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. May PC.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Kisi, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiig sakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty. kasi epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga puti. Mighty C TGX 500.
10: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
10: tulo pod ka kapsos sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kaayo ang DTX 500.
6: DTX 500 mapalit sa mga puti.
12: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
14: Star Radio.
13: Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
13: Oras sa Star Radio. Lasais, 56.
15: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
16: 5 plus 1.
17: 2.
16: 2 plus 2.
17: 4.
16: 4 plus 4.
17: 8.
16: 8 plus 8.
17: 16.
16: 5 plus 4.
17: 9.
16: 5 plus 5.
17: 10.
18: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
19: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love remind Choco. It makes me more smart and pretty.
15: Para sa smart kid, remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra! A message of concern from the station.
1: Bebe, nagkauyab naman kita karon, bebe. Mag-menu na ta, bebe.
2: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung mag-menu ta, musta may ibuhin nato sa itong mga anak? Wala man tayong mga trabaho.
1: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
2: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
3: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Uy, Jay, unsa man ang imong gisulod sa sako?
6: Ay, Jay, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
5: Uy, wala baka masayo, Jay, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang itabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo ng atong mga sapa o mga suba.
6: Nya, yeah, unsa man di akong buhaton, Zay?
5: Mas maayo, Zay, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata o ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle o ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag o kadaot sa uban.
6: Ah, sige, Zay, salamat si imong tambag. Sugod karon, ako na lang himutuan.
7: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na gyud kadlang, wa na ko'y kuha dong. Kagdong na gyud among laton, sudanan sa bukas.
9: Hala, di ba istaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
8: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na gyud kayo ang supply sa isda diri sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
9: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Buya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
8: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na diin wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong
10: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Feel the music, Star
12: Radio. Na siya ito ng gituyo, Mike Marati, isang mga katawa, dili na kailangan pa mo biyahe o layo para diri sila libertad. Pwede na sila mo ato dito sa ilahang kanang pinakaduol na satellite office na to.
13: Be updated. Paminawa ang programa One Heart sa Unang Distrito. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkay Chong.
14: I need to thank the First District, no? Na gitagaan ko ninyo ngayon. For almost 2 decades, no, na makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo, and it is one of the greatest privilege of my life.
13: One Heart sa Unang Distrito.
12: Mali pa yung napunta nga nata yung programa nga ani para at least mapaabot ko na ito sa katawahan kung sa itong mga plano. Mike, salamat sa testa na naminaw sa itong mga listeners. Na.
13: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhi lang sa inyong gisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa Unang Distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Limkay Chong. One Heart sa Unang Distrito. Ug ani ana

morning! Maayong buntag, lalawigan sa Negros Oriental. Maayong buntag, Tibuok Probinsya. Maayong buntag, unang distrito. O maayong buntag sa tanang mabot ninyo itong pagsibya. Pinaagi sa Energy 93.7 FM o Star Radio Tayasan. Sa ngalan, sa ato ang pinalanggang kongresista, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kaichong Iway, o sa ato ang inahan sa unang distrito, kanhi kongresista Josie Lim Kaichong. Kini si Mike Ramo, inyong makauban karong adlawa-adlawang Sabado, September 5 na, perting paspasa sa panahon. Naana kita magigala sa bulan sa bear months. Ha? September na. May buntag ka natong tanan. May buntag itong mga nanay tatay nga nangapi diha. Karon ako bag-urag yun ko na human sa akong pinakaunang kapi. may buntag. Sa mga naminaw sa Energy FM, diri sa Segundo Distrito, lakip na sa mga ubang silingan nga isla. Diri sa ato ang Visayas. No, mayong buntag sa southern tip sa Cebu. May buntag kaninyong tanan diha, Santander, diha sa may Bato, no, dito sa may Hinatilan, bisan po diri sa may Uslob. Loud and clear ang Energy FM dinhang dapita. Mayong buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong kanunang pagpaminaw sa Energy FM. Of course, ang atong mga kagalaan sa Sikihor, mayong buntag. Good morning kaninyong tanan. Salamat usab sa inyuhang kanunay nga pagpaminaw nining atong programa sa matag Sabado, ang One Heart sa unang distrito. And of course, ako naingon kaganina, we are also in simultaneous broadcast. Pinaagi sa atong mga partners, mga ka-One Heart, din ha sa Star Radio Tayasan, Star with a double R. Boss Ayan Lahato, ug tanan natong mga technical staff din ha sa Star Radio. Salamat kayo, no, sa pagdala usab, no, pagsabak usab nining atong programa aron madala sa suok-suok nga bahin sa unang distrito ang programa sa One Heart sa unang distrito. Apil ang kuan dia ang mga suok-suok nga mga sityo ay labi na diya sa lungsod sa Tayasan, lungsod sa Himalalod, lungsod sa Ayungon, sa Bindoy, no? Og pipila kang mga areas usab sa Manhuyod, lakip na ngadto dito sa La Libertad, dinha sa may Gihulngan, Valle Hermoso, ha? Ing ana kakusog ang energy sa Star. Oh, di ba? May butag diha sa ato mga nanay ug tatay nga nagpaminaw sa Star Radio. Sa mga karon pa lang nakadungog dinhi ato ang programa kay di pa man kay tadugay, no, nga nag simultaneous broadcast dinha sa Star Radio. Kini atong programa mga higala, dugay na kay ini nga programa, no? Panahon pa nga atong inahan sa unang distrito kong Josie, pinaagi sa iyang Heart ni Josie program. Kini nagsugod ang atong programa sa radyo, no? And karon, no, kauban og ka One Heart niya si Kong MM, nagpadayon kini pinaagi sa programang One Heart sa unang distrito. Atong ka One Heart na to ang Star Radio Tayasan. Again, no, we are now on simultaneous broadcast aron masulod og makapenetrate yun ang maong programa ngadto sa mga kabukiran, sa mga coastal barangay, sa mga sityo, ha? Sa ato ang first district. So again, daghan kayong salamat sa mga suking tigpaminaw sa Star Radio. So palihog lang, no, padayon mo paminaw og suporta sa maong radio station diya sa unang distrito aron na ma-updated sad kamo, no, sa mga impormasyon o mga balita dinha sa unang distrito. So kini nga programa di ay matag Sabado kini, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Sabay kini ninyo madunggan kung ari mo diri nakapabor sa Segundo Distrito, di ata sa Energy 93.7 FM Dumaguete, no, diri ta nanukad sa mong programa. Kung naapod mo dinha sa unang distrito, dinha ta sa Star Radio Tayasan. So muna nga, ha? Pwede kayo mong maminaw matag Sabado
alas 6 ngadto ha sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa kabuntagon. Kaya kung unsa inyong madunggan diri sa Energy FM, maorasad inyong madunggan diha sa Star Radio Tayasan. Okay, so again, good morning kaninyo tanan, and salamat once again sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Okay, so sa Star Radio, matud pa nila, basta naka-star, sikat. Okay, salamat kayo ha sa atong mga higala din ha nga nagdala ni atong programa. Importante kayo mga higala nga, unsay tawag ini, kauban ta, no? One heart ta, din ha sa, kuha, no? Sa Star Radio Tayasan. Mao kini ang nagdala ngadto sa ang ato programa ngadto sa mga kabaranggayan. Okay, so by the way, naapunta, no, we are also live sa Facebook. Kaso mag napaasa mo dapita sa kuan sa kalibutan, no, nga naay Facebook, pwede mong maminaw, no, pwede mong maminaw, pwede niyong i-replay gani, no, sa Facebook. Sa One Heart sa unang distrito. Ang One Heart na itong higala, usara na ka-word. No? Wala na siya space in between. Okay? One Heart, dayon sa unang distrito. Ayun. Okay? And natin mga paibalo, mga higala, gikan sa opisina ni Kong MM. No? Supposedly, ito makauban si ang atong pinalanggang batanong congressman karong adlaw, pero ni beg off lang siya kay not feeling well ang atong congressista. Nga na magkabisi ni ato ang congressista, no, maunang ni beg off sa siya kay mupahaway o sa siya. So sayod kita mga higala nga atong congressista bisag dili nato kayo makita sa ato ang distrito, diya sa unang distrito, naa siya sa Manila, no, kay budget season karon dito sa kauluhan. So sige silang discuss, no, sa mga matag budget, ilabi na kay ato kongresista, membro usab, no, sa pipila ka mga komitiba nga nag kuan pod, no, nag hearing alang sa ilahang mga budget alang sa umalabot nga tuig. Basta budget season ato mga kongresista, perting bisiha kaya na nila magala. The more committee memberships ang ato ang mga kongresista, samot na sila kabisi, no, kaya diha man na sila, no, maminaw man na sila, kaya mo defend man ang mga departamento sa ilahang mga budget, no, gani tung inyo mainom duman sa una mga galang atong kanhi kongresista Inday Josie Lim Kechong ang nahimong kaning siya ang nagdepensa, no, sa plenaryo sa pipila ka mga departamento sa mga milabay nga tuig, no, na nato mga DSWD, do na sa toy tuig nga I think DepEd was one of those department, no, nga yahang na depensahan usab, and then naasad toy unsa tong isa, no, nga departamento usab nga ihapon nga na depensahan, but kitong DSWD isa to siya, no, sa mga dako-dako gyud nga iyang gidepensahan dia mismo sa plenaryo, no, dili lang sa committee level, but dia mismo sa plenaryo kanang final kanang paabot gyud sa final round, kung diin ang ubang mga kongresista sa plenary, kana sila tanan, pila na sila, 300 kapin, almost 300 or 300 plus, ang pwedeng mangutana, no, sa kongresista nga mo defend, no? So muna nga nakasulay ang atong kanhi kongresista ana sa pag-defend sa mga budget. So nga nakabisi ang atong kongresista, kay maunay ilang number one nga trabaho, ato silang gipili para mismo anang trabaho, pagpanday og balaod, usa ka pinakaimportante nga balaod nga ilahang himuon o ilang pagapandayon mao kanang budget para sa sunod tuig. So muna nga kinahanglan gyud sa atong mga kongresista nga naa sila aron sa pagpaminaw og of course given the chance sa pag defend, no, anang maong mga budget. All right? So anyway mga gal, arita karon sa mga update gikan sa atong kongresista ang nagpahibalo karon og nagpahinumdom, no, si Kong MM
Alang sa libreng cataract screening o opera, nadungganan ninyo ni sa mga milabay na ito ng mga episodes diri sa ato ang One Heart, ang kining gipahigayon o ipahigayon nga screening o mismong pag-opera na no, sa mga adunay cataract. So, giawag ang tanang na lista para sa screening, mutambong sa gitakdang schedule. Karon kining umalabot Setyembre 17, unsa man taron 5. So, alang sa itong mga nakapalista, you are given, pila pa man ni kaadlaw, isugod ka ron, 12 days. 12 days, September 17, mga igala, alas 9 sa buntag, dinhi sa Dumaguete. Okay? Diri sa may Aces Eye Clinic, Dumaguete City. So, itong mga nalista, ha, alang sa opera, kinahanglan lang, kamong mga nalista, kamong na-screen na daan, magdala mo sa inyong kopya sa MDR, sa PhilHealth ni. I think members daily record ata ni. siguro daily ning. basta MDR sa PhilHealth. Unya, pagdala usab og valid ID, national ID or kanang inyong senior citizens ID. So katong mga karon pa nakapaminaw nini, naigipa kuan si Kong MM. Matod pa ni Kong MM, para sa mga interesado pa, palihog bisitaha ang La Libertad Infirmary Facility matag Webes o pangitaa si Dr. Gani Sagmit, optometrist para sa screening. Okay? So matag Webes, kitong wala pa naka-screen unya ganahan mo, ha? Pero dapat kitong naikatarak, ha? Lisod pud kaayog magpalista mo nya wa mo'y katarak. So pero anyway, kinahanglan naman muagi magyapon mo screening. Okay, so naay libreng screening para sa cataract. Okay, so kini mo ni ang mga ano ha, mga nalista. O ato ning pagbasahon aron sa makabalugyod nya kamong mga parente niining unsay tawag ini, mga parente ining mga individual, okay? Pwede niyo silang maingnan, ha? Si Misma Palpita sa Busilac, La Libertad. Si Minda Bolo sa Maghulyawon, La Libertad. Uy, buntag de ha sa mga taga Maghulyawon. Si Norma Tulero, usab taga Manghulyawon. Si Nelita Sanggilan sa North Poblacion, La Libertad. Victoria Badon, South Poblacion, La Libertad. Jemar Vergara, or Jemir Vergara sa Mandapaton, La Libertad. Nestor Gantalaw sa La Libertad, Talayong. Si Bergentito Enegrejo sa San Piniton, La Libertad. Si Maria Nita Romano sa Campuyo, Manhuyod. May buntag ha, sa mga taga Campuyo. Pedro Salomon sa Campuyo, Manhuyod. Elias Romano Balauro sa Matubato, Bindoy. Lolita Hungoy. Lolita Tuwing Hungoy sa Panubigan, Canlaon City. May buntag dia sa mga taga Canlaon. Ah, good morning kang Kunsihal Valentin Armonio sir, mayong buntag dia kadimo. Rodolfo Campos sa Bago Tayasan, Negros Oriental. Ferdinand Sani Vilain, Vilain sa Poblacion Vallehermoso. Si Nimfa Gilyera sa Lagit Tayasan. Amo ni ang mga nalista. Pila man sila kabuok? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oh, 15 kabuok. Kamong 15 kabuok, no? Nga atong nabasa ang mga pangalan karong September 17. Oh, September 17, Thursday kana, no? Thursday kana. Amo anhi mo sa Aces Eye Clinic sa Dakbayan sa Dumaguete. Dire na sa may Hypermart. So palihog lang og pakig-coordinate
sa mga na-assign ining cataract screening o operation kung unsaon ninyo pag-anhi dire. Okay? Asa mo magkita or magdiri na ba mo magkita sa ACES? So 15 mo kabuok no naka avail ining cataract screening diri sa may ACES Eye Clinic. So ana ha? So kamong 15 kabuok natong na nabasa diri pagdala og usmo na to MDR og valid ID, either national ID or senior citizen ID. So layo-layo pa ni pero palihog lamang no, palihog lamang og ibutang sa inyohang mga schedules no. Palihog lag inform inyong anak ba, inyong apo ba nga naa moy schedule karong September 17. Ato ning gisayo para makakuan mo daan. Okay, lisod man ko kay nang mabot ang panahon. Uy, ito na ditong nahuman na di ito. So sayang kayo ang higayon kay unta mahatag na siya sa uban, pero gihatag na siya ninyo kay kamoy unang nakapa-screening, kamoy unang nakapalista, kamoy unang nakita no nga pwede mo muari sa ACES para tan-awon gyud no ang inyuhang sitwasyon sa inyong mga mata. Yan, sige ha. So again, usbon ako September 17 alang sa screening and libreng screening, libreng cataract operation. No? So depende na, dili ta kabalo kung anang 17 dito na bag-opera or dugang mga screening. Basta ang importante mga igala, kamong wala diri sa lista niya, ganahan mo avail niini adto mo sa La Libertad Infirmary matag Huwebes, no? Pangitaa si Dr. Sagmit og siya may unang mutanaw, ha? Si Dr. Gani Sagmit. Siya ay unang mutanaw sa inyong mga mata kung pwede ba, no? So siya may murag pre-screening or matawag kong plug screening na, no? Oh, so kana and then idugang lang mamuslista kung unsa man galing, kung maka-appeal pa mo ining September 17. Kung dili na, sa lain na po na nga schedule. So depende na sa opisina sa atong kongresista as well as, no, ang availability sa ACES Eye Clinic kung pila kabuk ilang makaya nga dawaton anang maong adlawa kay mga luya sa silang tanan, no? Kagad kayo. Ha? So importante kay na mga igala kay giingon na sa atong kongresista one time nga nag-istoryahan na yung kabayan anang sa katarak nga lahi gyud ang kalipay sa usa ka ilabi na, no, kasagaran ani nanas mga 70 anyos, 60 anyos, no, ang magsugod naghalap-halap ning pananaw na once maoperahan sa katarak, mubalik ang katinaw sa ilang pananaw, ha, ang kalipay walay sama, ha, ang kalipay walay sama. So muna nga usa gyud ni sa mga priority programs sa atong kongresista nga mahatag dinha sa katawhan sa unang distrito.

Alright, padayon ta sa atong programang One Heart sa unang distrito Mahigala. Adunay kitong atong sanggi announce no nga check up bitaw para sa mga espesyalista sa OB-GYN ug sa pediatrician. Dito sila sa Bindoy, matay na dagana kayo ha. Atong ikalipay gani, the more numbers nga atong makita sa report no. Ang naka-avail sa mga programa sa ato ang kongresista. Ato sa nang ikalipay no kay una sa tanan Mahigala libre guni no kung imong iadto ning OB-GYN og pediatrician kini sa pediatrician daan kumihong tag kana mo ato ka og pribadong doktor gamay ra 500 no nana sa mga nanay mga na siguro pipilang ang 400 pero siguro on average no kung ari diri sa dakbayan sa Dumaguete naana sa 500 ang pa-check up pa lang na no tanaw na imong anak no sa OB-GYN I don't know kung the same ra bang average karon or mahal gamay no but kana taktak yun imong 500 samot na og gikan ka sa first district nya moari ka karon sa Dumaguete sobra pa kay na pa man kay plite pero kini mga igala kamunay atuon ha kamunay atuon sa inyong mga dapit so dito sa Bindoy 94 ang naka-avail sa libreng konsulta sa duha ka espesyalista OB-GYN og pediatrician. Hmm? So sa pedia mga igala 48 ka mga bata ang natan-aw sa espesyalistang doktor dinha sa may Bindoy og sa mga OB-GYN sa mga kababayenan 46 ka mga pasyente. Kini ang pagpaningkamot sa ato ang kongresista alon na mapadayon ang ihang pagduol sa serbisyo alang sa katawan. Dito ni ito ning Thursday pod September 3 na itabo ha, Dias Malaga Bindoy nakaabot og 94 patients ang naka-avail ni ini. Para sa iyong kasayuran sa sunod nga mga schedule sa atong doktor palihog lang og sunod no sa official Facebook page sa ato ang kongresista or padayon mong paminaw nini atong programa sa One Heart sa unang distrito kay we're giving you updates just like today ani ining mga programa no sa ato ang kongresista actually mga igala maugunit katuyuan nganong gimugna sukad pa sa una ni Congresswoman Inday Josie Lim Kaychong ang kining heart sa heart ni Josie radio program tungod kay gusto niyang mapahibalo nga adunay mga programa ang ato ang kongresista sa unang distrito no gusto niyang mahipabalo sa katawhan nga ang programa sa gobyerno giduso ngadto diya sa ato ang mga towns no diya sa mga syudad sa unang distrito kay kung wala ang radio program ay galo sa di man puta kabalo no magbata na lang tag morning nahuman na itong katarak nahuman na lang ang nahuman diya nakabalo sa imo mga silingan kay dito na sila gikan kay nakapa check up sila libre nakapa screening sila libre nakapa opera sila sa ilang mga anak nga dunay ngongo or bungi no kay wa man kakabalo no kay usahay ka busy bitaw sa schedules nato busy uma busy dia og pagpanuki-nuki sa mga panimalay dili kay kaka chismis no di kay kaka dungog di kay kaka marites no nganay mga inganing mga programa mao na nga sa panahon ni Kong Josie iya gyuning gipadayon no ang programa sa radyo aron kamo nga mga naadya sa mga kabaranggayan kamo nga naadya sa mga sitio mga kabukiran maabot mo niini di na mo kinanglag data di na mo kinanglag mubayad kay ang radyo magigala libre kini importante lang nga naminaw ka sa Energy 93.7 FM matag Sabado og sa Star Radio Tayasan no karon nanamtay Star Radio Tayasan so paminaw gud mo no sayo pa lang sa buntag sa Sabado kung naamos first district Star Radio na mo kung naamo diri sa second district nga taga namoy mga parinti dito sa first district paminaw na mo sa Energy FM aron aron sa pagpahibalo nato nining mao mga programa sa atong kongresista makaingon din mo naaman di ay naaman di screening para sa mata no? So imo din ingnon imong lula imong ingnon imuhang imuhang lulo
no, o imong mama, imong papa, nga avail ta ani, kay libre kini, sa gobyerno kini. Oh, di ba? So muna mga igala nga, mas informed gyud kamo kung kamo nagpaminaw sa radyo. Di ba? Kay usay magud kung ana ra pud ta magsigig scroll sa Facebook, adto ra pud ta masangit ato mga AI nga mga salida, no, nga masigit ag pangita sa sumpay. No, wa tata, dito na atong panahon na sige na lamang ta og scroll pangita og sumpay ang mga AI nga mga salida. You know, nindot na pud sila mga istorya. Pero mula gina, mahurot imong oras o pinangita sa sumpay. Ha? Pero sa radyo, magigala, aduna kay mga valuable information nga imong madunggan. Okay? So again, ha, congratulations sa 94 kabuok pasyente, both pedya, which is 48, ug sa mga kababayanan sa Ubigayni, nga 46 kabuok ka mga pasyente ang ha, nakapacheck up. Duda ko, ani kining mga nag-ubigay ni, nagdala po ni sila ilang mga bata. Okay, dool-dool naman. Ang mga bata, 48. Ang mga mama, ubigay ni, 46. So, murag, ha? O, matag, sa matag, kung siguro, ani pasinti, naasalay dalang ilang kaugalingong bata. Or, in average, no? Or siguro, na isa ka babae, nga nagdalag duha. No, unya nagpa-check up na lang po siya sa iyang kaugalingon. No, dok, pwede pa ba ko makadugang? Ha, ining ako ang lima kabuok. Ha? Okay. And finally mga igala, no? Basig na mo yung mga kailang dentista diha, no? Kaboy, kamong mga dentista diri sa Segundo Distrito, no? Basiganahan mo nini. Kay ang First District adunay dental bus. Okay, na tagaan siguro ni sa DOH, no? Kaya naman ay makita man ito ni kanang usa ka roller coaster nga dental bus ni siya. Kaya lang sa First District wala pa dentista nga na-assign sa maong bus, no? So tungod kay nadungog na ni kong MM ang hangyo, ang mga yangungo sa atong mga katawan sa unang distrito. Og nagpangita, no, og serbisyo sa usa ka dentista, naay dental bus nga pwedeng magamit apan nagkinahanglan ang First District og dentista nga anda musuroy sa atong mga kabarangayan. So gusto sa atong kongresista mga galang nga nasakit na magani imong tango. Ikaw pa'y mubiyahe. So, gusto sa itong kongresista nga ang dental bus na ang muadto sa inyong mga kabarangayan. Kaya lang, nay driver. Wala lang dentista. Lisod po kayo kung ang driver sa bus mo po'y mubira sa inyo ang mga ngipon. So, muna nga, basod lamang na mo'y kuan, na mo'y nailhan nga dentista. No? I-testing eh. Ha? Ipatesting lang kung as we speak, kung gapangita pa ba. Ha? Kay basun di ay nya kanang kung ikaw dentista ka nya medyo bulubatanon pag need ka og more practice, kada bang actual nimo nga kwan ba pag trabaho kay kung naman ko kay clinic ya magpaabot pa kas imong mga pasyente usahay depende no kung naman po iuban nga bisag bag-o pa lang daghan na kay pasyente, syempre dili na kay mo ani, pero kung ganahan mo nga kaya bitaw maka-practice mo and then you go to the barrios. Okay, na mga doctors to the barrios. You'll become a dentist to the barrios. You wanna feel, no, ang mga kiningibati sa atuang mga katawan sa laylayan. No? Kung si kani VP Lenny pa, mga nasa laylayan. Mm. If you wanna have that, no, advocacy, isip usa ka dentista, testing eh. You can contact the office of our First District Congressman. Well, of course, if taga unang distrito ka, pwedeng lamia pag yun. Kung naa ka sa unang distrito niya, usa ka ka-dentista, ganahan ka niini. So, naay bus, kaya lang wala sila'y dentista sa pagkakaroon. So, muna nga, kwan lang, no? Kumbaga, pangita lang og you can actually message, no, the page of Kong MM, mo na ang Emmanuel MM Lim Kai Chong Iway nga Facebook page, pangitaan lang na duha ka M ha, kanang MM mo na iyang official Facebook page. So palihog lang ang kining ato ang
mga dentista, no, nga nangita og unsay tawag ini, maka-practice sila, maka-servisyo sila sa katawhan ngadto sa mga kabarangayan, sa mga lungsod o syudad sa unang distrito.

Alright mga igala, padayon tayo sa itong programa sa One Heart sa unang distrito. Mayong buntag sa lungsod sa Manhuyod. Nako, ang ako pinalangga ng munisipyo. Tungod kay diha nagagikan ang atong ginikanan, no? And of course, ang ato ang mga aktibong leaders din ha sa Manhuyod, no? At kining Manhuyod, bisan tuod og ni kanselar sila itong ilahang Mantuod Festival, tungod lagi pagmahal sa mga sa gasolina, nagkainom-dumo. Pero kung ang Manhuyod na, mubalik na, o mutindog na, kining ilahang pista, Oktubre pa, kining pista sa Manhuyod, pero gisugda nagsayo. Ha? Gisugda na. Gani kagahapon, ni sugod sila sa opening salvo, no? Sa ato ang kapistahan diya sa lungsod sa Manhuyod niya. Kining Manhuyod, basta mo opening salvo, salvo yun. Ha? Dili ni siya mo alang-alang o kining pa-opening salvo. So, pag-opening salvo, muna ilang gikuan nga start strong, then padayo na sa mga programa, mga activities nga ito paingon sa kapistahan sa lungsod sa Manhuyod. No? So, again, Mayor Rafi o Vice Mayor Jeremiah Andaya diha sa lungsod sa Manhuyod. Ito ding mga kwarpod, no? Mga kadugo, mga leaders din ha sa ito ang pinalanggang lungsod sa Manhuyod. Nagsugod ang ilahang

0: lungsod sa Manuhid gikan no sa ilahang LGU. So ato paminaw mangigala ang mga mensahe gikan sa mga leaders dinha sa unang distrito. I think we start with board member si Rion sa iyahang mensahe. So atong paminawon ang sunod-sunod ng mga mensahe sa atong mga leaders sa unang distrito.
1: Thank you. Maayong gabi sa tanan. Kumusta man mong taga-Manhuyod? Okay ra. Salamat kay okay ra. Una sa tanan, magpasalamat kog dako. Akong pagyukbo sa inyong mayor, Honorable Mayor Rafi Andaya, o Vice Mayor Jeremiah, ug sa tanan ng mga SB members, ug sa tanan ng mga barangay captains, ug sa atong pinalanggang kanhing Congressman Josie Lim Kaychong. Ma'am, good evening. Sa tanang katawhan, bisita na naa din ni karon, happy fiesta kaninyong tanan. Nakaila pa ba ka mo kanako o nakahinumdong pa ba mo? Salamat. Bubo ra kayo ni akong istorya kaninyo kundili kanirag yun. Daghan kayong salamat sa inyong paghatag o makabungog na buto din ni kanako kay ako yung nakabot ang kadaugan bilang board member sa 1st District of Negros Oriental. Daghan kayong salamat. Ako rang ikasulti kaninyo nga paningkamuton ra nako kutob sa akong mahimo nga makahatag ko ninyo og tinud-anay nga serbisyo nga nagagikan sa akong dughan. Gikan karon hangtod ugma og sa sunod na pod nga piniliay. Katawhan sa Barangay Manhuyod, wala ko ilaing masulti kung kini ang ubos ninyong higala. I love you todo-todo. Walay break, walay preno. Because God is good and all the time, daghang salamat.
2: Thank you so much, Honorable Rusty Sirian. And of course, we are also honored by the presence of one of our esteemed, another Sangguniang Panlalawigan member. Let us all welcome ang pinakagwapa. Diyan ako nga nailhan nga magbabalak. Honorable Angel Amador!
3: Daghang salamat sa ato ang gwapang tigpaila. Pero karong gabi una, dili lang yun usa kumubalak dinhing mga dapita. Kay murag excited rabagyutas atong gipulo paabot nga banda. Apan sa di pa kumuhatag sa akong mensahe, ako ang pagyukbo sa ato ang maabtikon og mga malaartistahon pod nga mayor. Mayor Rafi Alipio Andaya, atong tagaagmasipang pakpak. Og syempre, aniya pod ang ako ang amigo nga dili pod ni siya magpalupig. Excited ko siya mga patimpalak sa buglasan nunya. Ang atong piyesta Director General Vice Mayor J.R. Andaya, atong tagaagmasipang pakpak. Kauban sa kinatibok ang sangguniang bayan sa Manhuyod. Og syempre sa ato ang mga barangay officials, kapitan nga naa dinhi. Special mention kay gilimtan ra ba ko sa akong kauban nga board member, ang ako ang partner dito sa sanggunian, ato tagang masikpang pakpak, ang bagong ni istorya board member Rusty Sirian. Kay gimit lang namang gyud niya nga to God be the glory, nitugpag yu dayon diring dapita ang inyuhang amigang angel aning tungura. Og syempre ang ato ang kanihi congresswoman nga idol yun ako sa pagpanerbisyo, atong tagaagmasipang pakpak Congresswoman Josie Lim Kaychong. Special mention pud nako kay matud para Manila mayor, to every man's success there is a woman behind. So i-mention po nako si Ma'am Angie, ang gwapang asawa ni Mayor Rafi, ato pong tagaagmasipang pakpak og sa tanan nga naglihok para niining atong kasadyaan karong gabi una, kaninyong tanan, tibuok Manhuyod sa usab. Maayong gabi'i ka na tong tanan, gikalipay na kog dako, nga aniya na puta nagtapok, aron sa pagkuyog sa usa ka gabi'i nga puno sa kalingawan, katawa ug panaghiusa. Kiningasa sa ato ang lungsod sa Manhuyod, para ka na tong tanan, nga magduyog ta, magkauban ta sa opening

0: salvo sa inyong kapistahan. Hinaot nga kining ato ang kalingawan karong gabi una, maghatag ka nato dugang kusog ug inspirasyon sa umalabot nga mga adlaw. Di na lang nako kaayo tas-on, happy fiesta manhuyod, maayong gabi ka natong tanan ug basta manhuyod. Hawa! Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan.
1: Thank you so much, honorable Angel Amador. And joining us tonight is another distinguished provincial leaders. Our former congresswoman, Josie Lim Kaichong.

0: kahit gabi eh. Yes. You know, it's been such a long time since I last faced a big crowd like this. Oga, nervouson man pud gihapon di ita. You know, I'm so amazed nga adunay dosi kabuok mga young candidates as well as the hari, mga kandidato, no, sa hari ng mantuod, that they were walking like itong mga Katrina Gray walk with confidence. Anya ang mga lalaki, very natural. So, tagaan nato silag masipang pakpak. And of course, it's really a pleasure to be here on behalf of Congressman MMEY. Pasensya na kay si MM, siguro si gigbagyo dito sa Manila, sore throat, unya gihilantan. So, ako nalay ni represent niya karong gabi una. Okay ra ba? Kumusta na mo? Okay lang gihapon, di ba? And you know, karong gabi una is the opening of a very very important and historic milestone. Kay mag-celebrate ta sa 176, no? Fiesta dinhi sa Manhuyod. Ug dili lang ni ana. Kay ang 176 year fiesta po sa simbahan, di ba? Fiesta sa simbahan, and then karon po ika 800 years, no? Gitawag ni og Jubilee year para sa atoang patron nga si Saint Francis de Assisi. Nakabalo pa mo ana? 800 years. Manang dako ko pasalamat oga siguro si Mayor Andaya o kauban sa mga officials dinhi sa Manhuyod, kauban sa atong mga municipal employees. Ilag yung gisiguro nga very very special ang inyuhang fiesta this year. Kay uskabulan gyud, I was looking at the inyuhang program. Uskabulan gyud, sugod karon September 4 up to October 4 and beyond. Dagkang kaayog mga activities. So I would say you're very lucky to have such hardworking as well as creative officials nga sila po nitugot pud sila, no, ang ato ang dili lang sa mayor kay importante pud nga dunay budget nagikan sa ato ang vice mayor nga si Jeremy Andaya ug sa iyahang mga konsehal, mga kapitan. Tanan labi na kamo mga katawhan kay naa mo dinhi ni suporta sa inyuhang kapistahan. Kapalo pa mo, diri ko atong last week, kay bisan tuod o wala na ko sa katungdanan, apan nibisita ko dinhi sa inyuhang simbahan, tungod kay nagdala po ko o mga kauban namo nga mga Katoliko, nibisita mi kay usan ang inyuhang simbahan dinhi sa Manhuyod, maoy usa sa mga gidesignate nga simbahan sa tibuok kalibutan nga mahimo siya o Jubilee Church. Meaning to say, makabisita, bisag daghang kayo mo bisita, kay usa na siya sa lista sa simbahan Katoliko nga bisitahon sa mga pilgrims, no? Nga katong nagtuo ni Saint Francis de Assisi o nag-follow niya. Laliman ka, 800 years? Naabay tawo nga mabuhi for 800 years? Wala. 176 years na awala. Ha? Na ay tawo din nga 176 years kay tagahan na kog 176,000. Wala, di ba? But anyway, kung tawo pa na, wa na patay na, nangaluya na. But you see, ang faith nato, ang atong pagtuo is getting stronger as the years go by. 176, lang tawo ang Manhuyod. Mingo na manggani mo, basta Manhuyod. Hawod. So, can you imagine, 176 years na ang Manhuyod. Hawod lang gihapon, pasabot, getting stronger and stronger every year. No? So, pero karong mga panahon na sa tinudanay lang, we are really facing difficult times. Mahal kayang mga palaliton, lisod kaayo ang healthcare, daghan jud kaayo nagkalisod. But, si Saint Francis nagatuo nga ipadayon lang gihapon nato ang atong kalihukan dinhi sa fiesta sa Manhuyod. You know why? kay wala tagiulan karong gabi una. Nindot kayang ato ang weather. So palakpakan ninyo inyong kagalingon. No? And let us also remember, kay gitagaan man ta, gitugutan ta ni St. Francis, no, o sa Ginoo, nga aduna tay nindot kayo very festive nga fiesta celebration starting today, kay opening salvo. Let me also remind you, no, nga si St. Francis, ang iyahag yung motto or iyahag yung belief, no, or advocacy, sama sa giingon sa mga kababainhan kaganiha, mga ladies, aduna siya yung advocacy, which is, no, make me a channel of your peace. Maog yun na iyang mensahe, sige, make me a channel of your peace. Kamo, kung katuliko mo, makadungog mo anang kanta nga, make me a channel of your peace. Ako lang ibasa karyot kaya di na ko ka-memorize, but ngayon siya, where there is anger and division in our modern world, let us sow kindness and patience. Where families feel the heavy weight of daily hardship, let us bring shared joy and unwavering hope. When our environment is neglected, let us care for it and with gratitude as our common home. So ato ning hinumduman, nga bisan tuod o ga fiesta ta, but let us be reminded, no, of what St. Francis taught us 800 years ago, or karon 176th anniversary, that let us not just pray for peace in these difficult times, let us become the very channel of peace. So kaninyong tanan, advance happy fiesta to all our officials who made this possible, for making this happen. It's such a wonderful occasion, an opportunity to be with you tonight. So kaninyong tanan, basta man huyod, hawod. Salamat.
1: Thank you so much once again, our former Congresswoman Josie Lim Kai Chong. And now to share his message and greetings for this year's celebration, let us warmly welcome our Honorable Mayor Rafi Alipio Andaya. Let's give him again a warm big round of applause, please.
2: Mayong gabi ka na itong tanan. Dili ra na ako, tason kaya ko minsahe. Unsa may yung ganahan mo, kanta ko?
3: Yes!
2: Unya na, excited mo no? Una sa tanan, ato yung pasalamatan ang atong labang makagagahom nga as we open our fiesta season at 2026 sa lungsod sa Manuyod. Atong tagaang pasipang pakpak tanan. Kabalo pa mo, we celebrate our fiesta season. O sa kabulan yun ato ang mga programa, kasadya o kanang mga pasundayag nga mo abot sa atong lungsod. So imagine, 1 month. Pero kanang tanan, ngay mo nang posible tungod sa ato ang kooperasyon sa matag-usa. Ilabinig yun sa atong mga leader diri sa atong lungsod sa Manuyod. Atong tagang masipang pakpak ang sangguniang bayan. Pinanguluhan sa atong Vice Mayor J.R. Andaya. Ang atong mga sangguniang bayan member, ako yung sinang tinagsaon, si S.B. Harmon, S.B. Raprap, S.B. Sydney, S.B. Joy, S.B. Bing, S.B. Germot, S.B. Jenny, S.B. Arvin, S.B. Jebelin Palomar, o nga atong Skipedrated, S.B. Mebreds, o nga ato ang ABC President, S.B. Antonio Takuyan. Unya, karong gabi una, malipayon yung dagdako kay tungod sa presensya sa ato ang mga leader po. Ang atong pinalanggang congresswoman sa unang distrito. Kinsaman, kailan mo? Honorable Jocelyn Lim Kai Chong, atong tagagpasipang pakpak. Kanunay regyon ni siyang gahatag o kayuhan sa atong lungsod. Karon ang atong congressman, si Kong MM, wala man siya ron. Kay tungod lagi, nanawag siya nako nga doon na siya gibati sa iyang lawas. Ingos Mom Jose, sigig ulan sa Manila. So, nagpislango to, nanawag nako, lain gani ang tingog. Pero, bisan pa man, ato yun sila palapakan kay tungod ang grasya nga iyang gihatag sa Manuyod. Dili lamang sa infrastruktura, Og sa mga social services nga atong nadawat, gikan yun na sa ato ang pinalanggang congressman og ni Ma'am Josie. Ato silang tagpasimang pakpak sa usog. Unya karon ang presensya po sa ato mga board member. Ganihan, isulti man to nga ato ang higala nga suod. Si Honorable Rusty Sirion, nga kanunay nga tabang sa ato mga kapitan sa atong lungsod. Ato tagang masimang pakpak. Gwapo, muraog si Gisto ni Alarcon. O nga itong pinakagwapang board member, walay laing pinakagwapa, Honorable Angel Amador. Ito taga masibang pakpak. Kabalo pa mo nga, memorable yun yung manuyod kay katong ga-celebrated rin iyang birthday. Itagaan siya cake. Dili siya malimot ato sa manuyod. Unya, ang kooperasyon po sa atong mga pinalanggang kapitan. Atong taga masibang pakpak nga sila ron dire, dili na nako tinagsaon. Unya po, ng ato ang mga department heads sa lungsod sa manuyod. Mo gini akong backbone. Backbone ang akong hangin sa likod akong mga pako. Kay kung wala ni sila, ang ato ang lungsod, dili mahimong progresibo, dili mahimong mamalambuon. Tungod sa ilang tabang akong mga department heads, dili ra nako tinagsakaon. Akong tagaag masipang pakpak atong mga department heads sa lungsod sa manuyod. Nga kanunay katabang, dili lamang sa pagserbisyo, kung dili pagtabang para mulambo atong lungsod sa manuyod. Karong tuiga, as we celebrate our fiesta season, aduna tay tema. Ang atong tema karon magsadya, maghiusa. Ilibinagyod, magpasalamat para sa lungsod sa manuyod. Ganiha, sa ato ang misa, kay ato maning giabrihan sa misa, ang gi-emphasize yun sa atong kura paroko ni Father Edwin Acab, ang pagpasalamat. Dili naman ta magpasalamat sa atong gasa sa kinabuhi. Kung dili, magpasalamat kita sa atong usag-usa. Ilibinagyod, sa atong pamilya, sa atong gikaon kada adlaw, sa atong mga anak nga adunay kahapsay ug kalinaw sa ato ang panimalay. Og lemedagyod, ang pasalamat kita nga atong lungsod, balinawon kita walay mga panghitabo nga niabot sa atong lungsod. So buot ipasabot nga sa atong matagutlo sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud nga magpasalamat kita. So karong pista ha, akong pagpasalamat gyud kay natong tanan gikan sa kinagamyang sektor, pamilya, mga bata, mga trabahante. Salamat kay inyong tanan. Dili mahimong magmalampuson, dili mamahimong ang malmalambuon atong lungsod kung walay kooperasyon ninyong tanan. Mao nang salamat isip inyong mayor, ako gyung kinasingkasing uyog sa akong pamilya nga magpasalamat ninyo sa inyong kooperasyon kanunay. Kikini among gibuhat para nato ning tanan. Kung unsay atong nakabot sa atong lungsod, ato ni tanan. Kung unsay atong nakabot nga mga progresibo nga nahitabo sa atong lungsod, ato ni tanan. Kay tungod kitang tagamanuyod, iusa gyud ta. Nagiusa, ilabi na gyud sa po, adunay kalinaw ang atong lungsod. Muna salamat kayo ninyong tanan. Ang naot ko, na dili mo maundang sa pagkooperar para sa atong lungsod. So, dagan salamat. Congratulations atong tanan. Happy Fiesta, manuyod. Ano nga, uska bulan pa kay karon September 4. Unya, October 4 pa man. Unya, kabalo ko nga gahulat na gud mo sa steady. Unya, mukanta na ko. Ha? Ganaan dyan mo. Unsa ganitong kanta, ha? Mahal kita, pero di mo lang alam. Okay, right. Happy Fiesta Manuyod! Basta Manuyod!
3: Alright, so bakit ang mga gala, no? Ang kanta man po di ay mayor, ha? Okay, so mo itong mga gala ang mga speeches, no? Nga nagipadungog kagahapon, o kagabi, actually, dito sa lungsod sa Manuyod. Sa, of course, si Board Member Sirion, si Board Member Angel, of course, ang ato ang inahan sa unang distrito, kanhi kongresista Inday Jose Lim Kechong, as well as ang mensahe usab sa mayor. Timing po kayo mga gala, no? Nga, kwan gyud, isa ka bulan gyud kay October 4 man ang fiesta sa Manhuyod. And gisugdan nila ang opening salvo September 4, which is last night. No? So muna nga, perting ninduta kayo ang kining lungsod sa Manhuyod. Kay di gud lagi ni basta-basta. Isa ka bulan gyud ang ilahang celebration. Anyway, pupos na ang atong oras mga higala sa atong programa sa One Heart sa Una Distrito. Ato lang itimbaya once again no, ang atong mga higala, mga sukiti paminaw diya sa lungsod sa Manhuyod, especially sa ato ang suod nga higala, Bel Abuso Roa, nga dakong kalipay kay natapok ang iyang mga igsuon karon no? Unom sila kabuk ang nanagtapok din ha sa ilahang panimalay diya sa may Concepcion Manhuyod. No? So again, sa mga igsuon ni Bel, mayong adlaw ninyong tanan diha, especially kay Mama Nora as well, no? Dugay-dugay na gumingwa nakita. Basun makabisita ta diha sa lungsod sa Manhuyod. Samot na kung imbitaron ta sa ato ang mayor din ha, no? Basun di ay da, na ay mga pipila diha ka mga okasyon, no? Kay kabulan pa biya ni, ha? maimbitar ta diha sa lungsod sa Manhuyod. May buntag usab kang Rogeno Tabanao Candido Jr. nga ni mensahe ka nato usab no sa ato ang Facebook Live sa One Heart sa Unang Distrito. Mga igala, wala tayo igong oras atong programa sa ngalan sa atong kongresista Kong MMEY o sa ngalan usab sa atong inahan sa Unang Distrito, Inday Josie Lim Kay Chong. Kini si Mike Ramo. Salamat sa inyong kanunang pagpaminaw sa Energy FM Dumaguete o Star Radio Tayasan. Maayong buntag ka natong tanan.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtenin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
10: Papalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
11: kay simintohon sila ni ini.
12: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon unya unsaon man nila pagdaghan. Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
11: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 Bio layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
12: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra.
11: Oh,
12: bisag 7 days jud unta.
11: Oh, naay problema.
12: And then wala pa gitiwas og